La socio 4 na po ng umaga. Magandang umaga, mga kabandido. Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas, live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV. Isang oras tayo magbabalitan at pag-aaralan ng mga issue na bumabalot sa ating lipunan. Ngayon po ay araw na ng Martes, ha? Tuesday, October 13, 2026. Etot na naman sa hearing kahapon talaga, wala talaga. Sa sama suporta natin sa engineering at technical side na si Jersey Martisano. Ako po si Ira Panganiban at ito ang mga paksa nating tatalakayin ngayong umaga. Diesel may bawas. Gasolina at kerosina tataas ngayong araw. Power companies binalaan ni Tulpo laban sa price manipulation sa panahon ng Super El Nino. 89% ng mga Pilipino interesado sa May 2028 national at local elections ayon sa Pulse Asia. Vice President Sara Duterte nangunguna leading sa 2028 presidential preferences sa Pulse Asia Survey. Dating Senadora Grace Po, sinapawan sina Alan Peter Cayetano at Robin Padilla sa Magic 12. Senador Robin Padilla, kinastigo sa pagsasabing may disregard for law sa impeachment trial. Sariling records ni VP Sara Carpio, hindi sinuri sa 817 million peso unexplained wealth report ayon kay Cabrera. Underdeclared assets, pagtatago ng yaman na sabi ng financial expert sa impeachment court. Personal na gastos isinama sa impeachment trial ni VP Sara ayon kay Mance Scarpio. Dark horse, posibleng pumalit kay VP Sara sa 2028 ayon kay Panelo. 7.2 trillion peso 2027 national budget pasado na sa Kamara. Martin Romualdez, dinikdik sa diniliber na mga maleta. At Pangulong Bongbong Marcos kinumpirma ang pagbabago sa Presidential Communications Office at Department of Information and Communications Technology. Yan po ang mga paksa natin ngayong umaga. Pag-aaralan at ihimayin natin ang mga ito. Pero bago ang lahat, katulad ng nakagawian. Si Randy Santisas, Randy Artiaga Santisas, sabi niya, listening. Thank you, Randy Santisas. Si Mark Mallorca, good morning Idol Ira from Olongapo City, done, like and share. Ferdinand Enriquez, magandang Martes ng umaga po. Sir Ira, magandang Martes ng umaga, Ferdinand Enriquez. Peter Nikolaevich Rasputin, good Tuesday umaga, morning. Boss Idol Ira, plus every all, ka-MRP, ka-DZRJ Bandido, solid Iranians. Si Joe Latore, good morning Sir Ira, good morning Joe. Eric Oracion, magandang umaga Sir Ira, listening to your program over AM Raid Radio Bandido. Aba, may nagta-transistor rate, may nagta-transistor radio pa ha. May nagta-transistor radio pa talaga. Oh, 'di ba? Ayos yan. Kimura Dolores, happy Tuesday morning Sir Ira V. Panganiban, kape-kape galing sa Japan. At si Roxanne Costo, gandang umaga po, Sir Ira V. Panganiban. Rekorasyon ang meth drugs na nasabat ng Malaysian Police na sinabi na papunta ng Manila ang delivery ngayon sa Davao na, daw? Pidea says. Percy Fernandez Narciso, always watching. Good morning, Sir Ira V.

Alam niyo bang yung redirection ng akusasyon ay isa sa pinakalumang practice ng mga korupt sa pamahalaan? Tignan niyo sa customs nung araw. Pagka may bagong upo na customs sa commissioner at nag-crackdown sa corruption, palalabasin siya ang corrupt. Sa DPWH, ganyan din nung araw. Diba? Sa BIR, ganyan din nung araw. Diba? Oh, yan ang pinakaluma na ano na gante sa sino mang babatikos sa korupsyon sa isang ahensya ng pamahalaan. Tayo ibibigay yung CC. Ikaw ang korup. Benchime! Si Mercy Fernandez, CISO, always watching. Good morning, Sir Ira P. Benchime, blessed morning, Sir Ira P. Blessed morning, Benchime. Shirley Uyang, good morning, Sir Ira. Kape-kape at almusal. Good morning, Shirley Uyang. Ang northeasterly wind flow ang nakakaapekto sa extreme northern Luzon. Easterlies naman ang nangingibabaw sa nalalabing bahagi ng Luzon at silangang bahagi ng Visayas. Isang tropical cyclone sa labas ng Philippine Area of Responsibility o isang tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan ng PAGASA. Ang tropical cyclone ay may layong 2,000 o 2,070 kilometro sa silangang bahagi ng Central Luzon. Ito ay may dalang lakas na 55 kilometro kada oras mula sa gitna at pagbugso na aabot ng 70 kilometro kada oras. Ito ay bumabaybay pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometro kada oras. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagkulan, kulog at kidlat. Dala ng easterlies ang mararanasan sa Bicol Region, Western Visayas, Eastern Visayas, Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque at Romblon. Posible dito ang flash floods at landslides, dulot ng katamtaman hanggang maaaring malakas na ulan. Makakulimlim na kalangitan naman na may pulupulong pagkulan, kulog at kidlat ang mararanasan sa Batanes at Baboyan Islands dahil sa northeasterly wind flow. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley at Central Luzon at iba pang lugar sa Calabar Zone ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pagkulan, kulog at kidlat dala ng easterlies. Ang nalalabing bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may pulupulong pagkulan, kulog at kidlat dahil sa localized thunderstorm. Katamtamang hangin mula sa hilagang silangan, pasilangan ng maaasahan sa Northern Luzon, Central Luzon at silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas na magdudulot ng katamtamang pag-alon sa karagatan na aabot ng 1.5 hanggang 2.1 meters ang taas. Sa nalalabing bahagi ng bansa, mahina hanggang katamtamang ihip ng hangin mula naman sa timog silangan, pasilangan na magdudulot ng mahina hanggang katamtamang alon na abot ng 0.6 hanggang 1.8 meters na taas sa mga baybayin. Ang araw ay sumikat kanina, alas 5.47 ng umaga, lulubog mamayang alas 5.38 ng gabi. O, 9 minutes na ang lamang ng liwanag sa dilim. Lumalamang na talagang dilim sa liwanag. 9 minutes na ang lamang ng dilim sa liwanag. At mahaba na ang gabi kesa sa araw. Si Carlito Cabiles, good morning Sir Idol. Good morning Carlito. Si Ray Yome, good morning Boss Ira. Balde lang ang malakas ngayon. Di ba timba? Ang exchange rate natin ngayon, tignan natin real time, yung real time. Meron akong nakalista dito pero yung real time. O, ayun. 62 pesos and 79 centavos ang halaga ng isang dolyar ngayong araw ng Martes, October 13. Mukhang hindi nagagalaw talaga to. Andito na lang sa 62 to. Huwag na kayo umasa. Mamamayang Pilipino sa Pilipinas. So, nasa ibang bansa, malamang mamaligaya yung mga OFW kasi malaki ang palit ng pera nila eh. Diba? Oh, pero yung iba, katulad ng mga negosyante, umiiyak yung mga yan. 62.79, 62 pesos and 79 centavos ang isang US dollar. Sabi ni Carlito Cabiles, parang tumama sa loto ito si Congressman Micaela Swansing matapos mapaprobahan yung 7 trillion na budget dyan sa House of Representatives. Mangiyak-ngiyak pa.
Ms. Amoy Bernante. Morning, MRP. Morning, Sir Ira. Chill, chill lang tayo. Chill, chill lang tayo. Diba? Diba? Muli namang binalaan ni Senator Erwin Tulfo, ang tagapangulo ng Senate Committee on Energy, ang lahat ng power companies laban sa pagpataw ng hindi makatarong ng singil sa kuryente o pagbibigay ng substandard na serbisyo sa gitna ng matinding panahon tulad ng Super El Nino. Ito ay matapos magpalabas ng babalaan Department of Energy at iba't ibang electric cooperative kung ukol sa inaasahang pagtaas ng singil kuryente at rolling blackout. Hinipok ng Senate Committee on Energy Chairman at Department of Energy at Regulatory Commission na protektahan ang mga consumer hindi lamang laban sa mga pagsamantalang pagpepresyo kundi maging sa nagbabadyang pagtaas ng singil na kuryente at mga pagbaba ng supply. Pagbibigay din ni Tulfo, dapat may mabilisang pagpapatupad ang DOE at ERC ng konkretong plano para may sapat na supply at may tamang pagpepresyo ng kuryente sa anumang panahon. Bagamat kinikilala ni Tulfo na inaprubahan ng Kamara ang pondong nakalaan para sa pagpapalawak ng sitio electrification sa ilalim ng 2027 General Appropriations Bill, binigyan pansin niya na hindi ito magiging sapat kung hindi magtutulungan ang mga ahensya ng ekipibo upang maibsan ang sitwasyon sa ground. Ayon sa Department of Science and Technology, Philippine Pag-asa, inaasahang magiging very strong El Nino ang panahon sa pagitan ng buwan ng Setyembre hanggang Disyembre 2026 at magpapatuloy hanggang sa unang kalahati ng taong 2027. Dagdag bawas naman ang magiging resulta ng paggalaw ng produktong petrolyo ngayong araw para sa buong linggo. Sa huling pagtaya ng Department of Energy, sinabi nito na ang gasolina ay magtataas ng 1.56 pesos kada litro, 1 peso and 56 centavos per liter, habang ang kerosene naman ay tataas ng 1.77 kada litro, 1 peso and 77 centavos per liter. Mababawasan naman ng 3.1 kada litro o 3 pesos and 1 centavos ang presyo ng diesel simula ngayong araw at para sa buong linggo. Pwede magpakarga ng diesel. Pwede. Morning MRP, morning Sir Ira, chill lang tayo, sabi ni Jaime Samoya Bernante. Alas 8:16 na po ng umaga. Si Alvin and Tintin Reyes di Matulak, magandang morning Ira, good morning Tintin, good morning Alvin. Kamusta kayo dyan sa New Zealand? Tinatayang 89% o halos siyam sa 10 Pilipino ang interesado sa May 2028 national and local elections. Ito ang makikita sa pinakabagong survey mula sa Pulse Asia. Sa nasabing numero, 57% ang truly interested habang 31% ang somewhat interested sa nasabing eleksyon ayon sa resulta ng ulat ng Bayan National Survey tungkol sa May 2028 elections na isinagawa ng Pulse Asia mula September 17 hanggang September 24, 2026. Mayroon namang 7% ang hindi makapagpahayag kung sila interesado o hindi, habang 4% ang walang pakialam, 3% ang medyo walang pakialam at 1% ang tunay na walang pakialam makikita sa survey. Sa kabilang dako, ang 2028 national at local elections na idaraos sa May 8 ay wala pang 2 taon mula noong isinagawa ang survey. Nauna rito sinabi ng Commission on Elections na matutuloy ang 2028 elections. Bakit? Sino nagsabing hindi matutuloy? Ba't pinangungunahan ninyo? Sa National Capital Region, 87% ang interesado sa May 2028 elections. Binubuo ng 57% ang truly interested at 31% naman ang somewhat interested. Ang figura ay halos kahalit tulad ng Balanced Luzon o natitirang bahagi ng Luzon na hindi kasama ang Metro Manila at Visayas. Sa Balanced Luzon, 85% ng mga respondents ang interested habang 89% naman ang interested sa Visayas. Sa Mindanao, 797 ng mga respondents ang nagpahayag na sila interesado sa May 2028 elections. Mayroong 82% naman ang truly interested at 15% naman ang somewhat interested.
sa income classes, mataas ang may interes sa May 2028 elections. Nakapagtala naman 88% sa hanay ng ABC classes, kung saan 59% ang truly interested at 28% ang somewhat interested. Sa hanay ng Class D, 89% ng mga respondents na nagsabi na sila ay truly interested. 56% truly interested at 34% somewhat interested. Sa Class E respondents, may 87% ang interested. 69% dito truly interested at 18% somewhat interested. Sa kabilang dako, isinagawa ang Pulse Asia gamit ang first face-to-face survey interviews sa 2,400 respondent na may edad 18 taong gulang at pababa. Pababa o pataas? Di ba? Hindi pababa. Magboboto to eh. Di ba? Ang survey ay mayroong margin of error na plus or minus 2% at 95% confidence level. Para sa geographical areas, ang pagtansya ng subnational margin of error ay 95% confidential level, plus or minus 4% para sa Metro Manila, natitirang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Lahat interesado sa 2028 election, gusto nilang malaman kung paano kung paano, bahala na kayo, fill up the blanks. Kung paano fill up the blanks ng mga players ang eleksyon sa 2028. Alas 8:20 na po ng umaga. Tumitaw na si Vice President Sara Duterte ang most preferred presidential candidate para sa May 2028 national elections. Sa September 2026 Pulse Asia Survey, makikita na kalahati ng mga Pilipino adults ang pinili si Vice President Sara. Ang survey sinagawa September 17 hanggang September 24 ay makikita na nangunguna si VP Sara sa 7 potential presidential contenders na may 50% voter preference. Nanguna si VP sa 7 potential na presidential

Kuha si Teodoro at Dizon ng 1% habang si Magalong ay nakakuha ng 0.3%. Meron namang 3% ng mga respondents ang undecided. May 3% naman ang nagsabi na hindi nila susuportahan ang sinumang potential candidates, habang 1% naman ang tumanggi na magpahayag ng kanyang nagugustuhan na suportahan sa May 2028 national elections. Napanatili rin ni VP Sara ang pangunguna nito sa lahat ng limang alternative scenarios na ipinresenta sa mga respondents para sa 2028 presidential race. Tignan nga natin itong theoretical na to. Gumawa ng theoretical si Pulse Asia. Sa isang three-way contest na magkakasama siya na VP Sara, Robredo at Tulpo, nakatanggap si VP Sara ng 52% voter preference kumpara kay Robredo na may 30% at kay Tulpo na may 14%. Nakapagtala naman si VP Sara ng malakas na suporta sa Mindanao na may 94%, sinunda ng Visayas na may 55%. Sa socio-economic class, nakatanggap siya ng 50% sa support sa Class D o lower income respondents at 70% sa Class E, itinuturing na poorest socio-economic group respondents. Makikita sa survey na nangunguna si VP Sara sa apat na iba't ibang hypothetical presidential contest. Ano yun? O ito yung apat. Kapag ka si Duterte at si Tulpo at si Ontiveros ang naglaban, ang rango ni Duterte ay 57%, si Tulpo ay makakakuha ng 17% at si Ontiveros ay makakakuha ng 14%. Pag ang nagbakbakan ay sina Duterte, Tulpo at Senador Bam Aquino, si Duterte ay 57%, si Tulpo ay 18% at Senador Bam Aquino ay 16%. Pag ang nagbakbakan ay si Duterte at si Robredo, si Duterte ay 54% at si Robredo ay 40%. Pag ang nagbakbakan ay si Duterte at si Ontiveros, si Duterte ay 60% at si Ontiveros ay 23%. Isinagawa ang survey habang dinidinig ng Senate Impeachment Court ang ebidensya sa DMNE unexplained wealth at business interest ni VP Sara sa ilalim ng Article 2 ng impeachment complaint. Iniulat ng Pulse Asia na nakapanayam nito ang 2,400 Filipino adults sa buong bansa sa pamamagitan ng face-to-face interviews. Ang survey ay mayroong plus or minus 2 percentage point margin of error at may 95% confidence level ang pagtansya ng subnational. Yun na rin yun, yung binasa ko kanina. Nakikita nyo yun, 9 out of 10 Filipinos are interested sa 2028 national elections, at nung pinag-usapan ng presidente, lamang pa rin si Sara Duterte. Nadinig niyo yun? Nadidinig niyo yun? Ha? Kahit gumawa na ng sangkatutak na senaryo, di ba, na kung sino-sino magiging kalaban ni Sara Duterte, lumalabas mahigit 50% pa rin ang boboto para sa kanya. Ang pinakamalapit nga ay yung pinalulutang ng oposisyon na si Lenny Robredo 54-40, di ba? Still. Anyway, di ba? I think the impeachment court should start listening to this, because sa gitna ng nangyayari sa impeachment proceedings na binabantayan ng buong bansa, ganito pa rin ang nagiging resulta ng survey. Which means may malaking ibig sabihin ito. Pag-aaralan nila yung numero. Paulit-ulit ko sinasabi ito, ang survey ay hindi binabasura at hindi pinagtatawanan. Lalo na pagkakatiwalaan yung mga survey companies. Ako, I've been very consistent about that. Kahit sino ang manguna sa survey, kahit sino ang makakuha ng magandang naniniwala ako palagi sa kanila. Yan, tatlo lang naman yan di ba, na pinapaniwalaan ko. So, pag yung tatlong yan na naglalabas, I believe they are somewhat accurate, all of them. Si Romy Espeleta, mga kababayan, huwag na kayong puro reklamo sa admin ni Marcos. Ang gawin nyo,
lalo na mga retired generals, colonels, at iba pa mga kasundaluhan. Mag-organize kayo ng mga tao kung paano maalis sa pwesto ang mga adik at magnanakaw.

gobyerno, reklamo kayo ng reklamo, wala naman kayong ginawang aksyon. Paano man, di ba? Mura Dolores, kawawa si BP Sara sa mga hatol ng majority. Kumbaga sa Tansan, kuping-kupi ang ginagawa nila. Mark Mallorca, kaya pala gigil na gigil sila ma-impeach kasi no match sila. Dina Grace, Sir Ayrla, nakabili na po ba kayo ng balde? Bakit? Para saan ang balde? Si VP Sara, ma-impeach talaga yan. Hindi pa nag-umpisa ang trial, may hatol na. Sabi ni BBM, tatapusin niya ang kanyang naumpisahan na pagnanakaw at panggigipit sa kalaban sa kahit pagsasay Jaime Samoya Bernante, kahit pagsamayan ang boto nila Sir Ira, olat pa rin sila. Jenny Lobiga Jose, good morning Sir Ira, good morning Jenny. Sa senador, nanguna naman si dating senador Grace Po sa pinapaborang mananalong senador sa 2028 elections base sa survey ng Pulse Asia Research Incorporated. Sa survey na isinagawa noong September 17, 24, 2026, 15 kandidato ang ipinapalagay na mananalo sa senatorial election sa pangunguna ni Po na nakakuha ng 50.2%. Sumigunda sa kanya si Senator Alan Peter Cayetano na may 46.5%. Pangatlo si Senator Robin Padilla sa 45.9%. Pang-apat si Senator Rapi Tulpo na 44.4%. Panglima si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na may 37.2%. Pang-anim si dating Senador Manny Pacquiao, 36.5%. At ikapito si Senador Loren Legarda sa 33%. May pag-asa pa rin na makapasok sa Magic 12 si Makati City Mayor Nancy Binay, Senador Francis Chis Escudero, Education Secretary Sani Angara, Media Personality Ben Tulfo, Tourism and Infrastructure and Enterprise Zone Authority o CHESA Head Mark Lapid, Senador Jinggoy Estrada, ang showbiz celebrity na si Willie Revillame at dating anak kalusugan party list representative Mike Defensor.

0: Yung hodgepodge ng senatorials, marami pa rin ano ha. Marami pa rin Duterte stalwart sa loob ha. Dun sa Magic 15, a Magic 12. Dun sa Magic 12. Marami rin pa rin ang ano, ang Duterte supporters. Medyo medyo may ibig sabihin itong survey nito ng Pulse Asia. Ha? Sabi ni Jenny Lobigas Jose, Sir Ira, kahit sa NCR, leading pa rin si BP Sara. Pabahan na ang mga kalaban. Ang ano ko lang dito is dapat pag-aralan ito ng mga political analyst. Kasi masyado silang nakapokus sa impeachment. Hindi sila nakapokus dun sa ano, hindi nila nakakalimutan nila mag-focus dun sa sentiment ng taong bayan. Di ba? Masyado silang nakasentro dun sa kagustuhan nilang matanggal si Sara Duterte na nakalimutan nila na nanonood ang taong bayan. Ngayon, dahil interesado ang siyam sa bawat 10 Pilipino at halos anim sa bawat 10 Pilipino ay iboboto si Sara Duterte bilang presidente, medyo may problema yung impeachment na yan. May malaking backlash, malaking sampal na ibibigay ang impeachment na yan sa maraming nakaupong politika. Si Rayomi, hindi ba nakasama si Boss Ira sa top 12? Hindi ako sasali dyan. Huwag mo ko isama dyan, Rayomi, ha? Tigil-tigilan mo ko. Magbabalik ang Morning Report Pilipinas pagkatapos ilang mahalagang paalala. Ang oras po natin, alas 8:31 na po, unang umaga.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday 6 PM to 8 PM airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday 10 AM to 12 noon airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Nagulat naman ako dito, tol. Para ka po ngayon. Jersey, ikaw ba yan? Nagbabalik ang Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band ng DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Huwag ninyo kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. I-type lang po ang keywords, DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Pag nakita niyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click niyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report Pilipinas. Si Romy Espeleta, sabi niya, Sir Ira, magagalit ang admin ni Marcos kung hindi sila nakapokus sa mga Duterte. Tignan niyo, yung aeroplano may karga na droga, sa Davao daw dadalhin kahit sa Manila ang destinasyon. Ay nako, teka. Dito muna tayo. Live sa Zoom mula sa Malacanang Department of Agriculture, pinag-i-import ni Pangulong Marcos ang supply ng pagkain bilang paghahanda sa El Nino. May ulat si Chona Yu. Chona, good morning.
1: Good morning, Sir Ira. Pupulungin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Task Force El Nino ngayong araw dito sa Palasyo ng Malacanang. Ito ay para tiyakin na nakahanda ang pamahalaan sa pagtugon sa epekto ng matinding tag-init. Utos ni Pangulong Marcos sa Department ng Agriculture, mag-angkat na ng iba't ibang produktong pagkain habang maaga pa. Sa ngayon, sapat naman ang supply ng karne at bigas. Ayon sa Pangulo, katunayan, oversupply ngayon ang manok kung kaya bumabagsak ang presyo nito sa merkado. Pagkatapos itong meeting ng Task Force El Nino, pangungunahan naman ni Pangulong Marcos ang oath-taking ng mga bagong halal na opisyal ng Malacanang media. Kabilang na rito ang Malacanang Press Corps, ang Presidential Photographers Association at ang Malacanang Cameraman Association. At syempre pa, ang Palace Press Briefing mamaya ni Palace Press Officer Claire Castro ng 11 a.m. Dito rin po yan sa Palasyo ng Malacanang.
0: Nakaharap nyo na ba si bagong Acting Secretary Lino?
1: Hindi pa namin nakikita yung kanyang anino. Kahapon pa nga namin inaabangan kung sisipot na nga dito sa new executive building.
0: Pero si Secretary Dave wala na muna, hindi na lumitaw diyan.
1: Hindi ba namin nakikita dahil kahapon yung kanyang flight mula Singapore, kung hindi ako nagkakamali, mga alas 2 pa ng hapon yung flight back niya papuntang Manila pa yung Malacanang media.
0: So malamang mamaya niyo makikita si Assistant Acting Secretary Lino Cayetano doon sa inyong kasumpa-sumpa kayo diyan sa Malacanang, ganun 'yon eh, di ba?
1: Oo. Sayang wala ka. Siyempre, yung mga bagong officers natin sa dito sa atin sa MTC.
0: Merong ano sa akin eh, merong family gathering.
1: Happy birthday.
0: Hindi ko na nga binabanggit, in-announce mo pa. Malilintikan ako nito ngayon sa social media, di ba? Saan katutak na naman ng ang mga ngantsaw niyan, di ba? Anyway, tayo, meron tayo sarili for the radio group.
1: For?
0: Radio group lang, ha? Masyadong marami pag buong Malacanang press corps at Malacanang photographer, videographer. Yan yun.
1: May papiging ka mamaya sa Palasyo ng Malacanang.
0: Ngayon, meron.
1: Si Presidente na naghanda para sa'yo.
0: Nako. Hindi ako lilitaw.
1: Oo. Ayun.
0: Mahirap na. Maho-hold up ako dyan na walang kalaban-laban. Sige. Magse-celebrate muna ako.
1: Oh, happy birthday. Magandang umaga mula rito sa Palasyo ng Malacanang. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Inulit pa talaga eh! Si Chona Yu mula sa Palasyo ng Malacanang.

0: Hi, Mr. Moya Bernante. Kasama ba Sir Ira ang pagtaas ng LPG? Last week, binalita na natin yan eh. Mga 17 pesos yata itataas ng LPG per kilo. So, malaki-laki yung... 17 pesos per tanke. Diba? So, hindi ako sigurado eh. Basta tataas din eh. Last week pa natin in-announce yung pagtaas ng LPG for this month. Garnito kabilis na pabilib ako kay Senator Robin sa kanyang pagtatanong kahapon sa impeachment trial. Charito Northrop, si Claire Castro ang dapat sibakin. Si John Panopio, paghanda sa El Nino, bumili daw kayo ng mga mamamayan na mga balde doon sa shop ni Mang Baldo. Kayo talaga, wala na kayo. Hindi ko alam. Di ba? Si Peter Nikilevich, Rasputin, ehem, wala na ba ka-lineup activity bukas mo sa Idol Ira? Meet and greet with matching pancit and Richie's juice. Wala na. Inannounce pa ni Chona. Senador Robin Padilla, negatibo sa drug test. Hinikayat ang kapa-opisyal na sumailalim din sa pagsusuri. May ulat si Jojo Sikat. Jojo, good morning.
1: Kinumpirma ni Defense Team Spokesperson Attorney Michael Powa na magpe-present na rin sila ng kanilang sariling financial forensic expert na kanilang magiging expert witness sa paglalatag ng testigo at mga ebidensya. Sa pulong balitaan, muling sinabi ni Attorney Powa na prerogative din ng prosecution yung paglalatag ng expert witness at hindi sila namabahala dito dahil pag-aaralan naman ano yan ang mabuti ng mga senator judges sa mga nabanggit at opinion ni financial forensic expert attorney Alexander Cabrera sa impeachment trial. Aniya, mayroon rin na mga staff ang mga senator judges na mga eksperto sa financial na maaaring tanungin nila para maging basehan sa kanilang magiging desisyon base sa inilatag na ebidensya ng prosecution at maging sila sa depensa.
2: Whether it be forensic analyst or some other expert, hindi lang sa larangan ng unexplained wealth. Of course, that's within their prerogative. And pagdating naman sa defense, we won't object to that. Except that, syempre, you would expect, hindi naman siguro big surprise, that we would also have our own forensic expert for our side naman.
1: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ, Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sikat mula sa Senado. Kimura Dolores, happy birthday, Sir Ira V. Panganiban. Salamat, Kimura Dolores. Hi, Ms. Moya Bernante. Happy birthday, Sir Ira. More birthday to come. The venue is ready na, sir. Wala tayong venue. Wala. Mark Mallorca, happy birthday, Sir Ira, Idol Ira. William Trenta, magandang umaga sa lahat. Makapagkape na nga at bibili pa ako ng sandamakmak na balde. Yan ay utos ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Rayomi, oo nga pala, happy birthday po. Talagang naalala nyo pa talaga. Kimura Dolores, binati na rin po kayo ni Sir Arnel Doria sa programa niya, ha? Tatay Strauss Fernandez, Mayong Buntag by Ira, happy birthday. Si Jeff Reyes, nanonood. Good morning, Papi. Si Ferdy Vasquez, happy birthday, boss paring idol. Ira, babalik na akong Vegas. Hindi na tayo nagkita. William Trenta, Sir Ira, birthday mo. Sandali, bilhan kita ng Nike sa Kuala Lumpur. Baka masama yan sa sell-in mo, ha? Carlito Cabiles, basta si Tulpo, sarado na isipan ng mga ito. Biruin mo, naglabas pa ng video doon kahapon. Carlito Cabiles at happy birthday, sir. Salamat, Carlito Cabiles. Tila kinastigo ni Senator Judge Panfilo Lacson, si Senator Judge Robin Padilla, sa pagsasabi ni Padilla na may disregard of law sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, saka nagpahiwatig na hindi na sila dadalo sa susunod na paglilitis. Sa payag, sinabi ni Lacson na dapat linawin ni Padilla kung sino ang tinutukoy niya nang sabihin niyang may disregard for law sa impeachment proceedings sa kahapon, October 12. Ayon kay Lacson, maaaring ituring na direktang pag-atake sa integridad ng buong impeachment court ang payag ni Padilla kung ang naturang lupon na miyembro rin siya ang tinutukoy nito. Sinabi rin ni Lacson na kung ilang senador huwes lamang ang tinutukoy ni Padilla sa kanyang payag na disregard for law, makatarungan lamang na pangalanan niya ang mga ito. sa isang panayam sa radyo, sinabi ni Padilla na maaari silang lumiban sa impeachment trial kasama ang kanyang mga kalyado kung may disregard for the law. Binanggit niya ang umano'y maraming nakakagulat na pangyayari at sinabing kung magpapatuloy ang pagbaluktot sa batas, baka dumating na punto na hindi na sila umatend. Nauna nang naghain si Padilla, Senator Christopher Bongo at PDP Laban ng petisyon sa korte upang ipawalang bisa ang pasya ng Senate Impeachment Court hinggil sa voting threshold. Inamin naman ang expert witness sa prosecution kahapon na ang report nito na nagsasabing may 817 million na hindi may paliwanag na yaman si Vice President Sara Duterte ay batay lamang sa mga available na dokumento. Sa kanyang testimonya sa impeachment court, sinabi ni Attorney Alexander Cabrera na hindi kasama rito ang mga record mula sa Vice Presidente at sa asawa nitong si Attorney Manasseh Scarpio. Ibig sabihin, one-sided. Iniharap si Cabrera, kilalang forensic financial analyst at may kaso sa SEC. Nung nakaraang linggo, hinggil sa Article 2 na impeachment complaint laban kay Duterte na nag-aakusa sa pag-iipon ng unexplained wealth, hindi pagdeklara ng lahat ng kari-arian at divestment ng kanyang mga business interest, alinsunod sa itinakda ng batas. Sa pagbabalik ni Cabrera sa witness stand para sa cross-examination ng depensa, tinanong siya kung paano niya nakuha ang 817 million pesos sa sinasabing hindi dineklarang yaman ng Vice Presidente mula 2022 hanggang 2025 o sa unang apat na taon niya sa pwesto. Tinanong siya ni Christine Ferreira na kung mayroon talagang 817.8 million na undeclared wealth as of 2025 ang mag-asawang Carpio. Sumagot ng oo si Cabrera, sinundan nito ni Ferreira ng tanong kung batay ba ang numero sa mga dokumentong ibinigay sa kanya ng prosecution. Sumagot si Cabrera ng oo. So, ibig sabihin, prosecution lang ang ano niya, witness ang source niya. Itinuro din ni Ferreira ang report ng eksperto ay binubuo ng dalawang bahagi. Hindi idineklarang asset at hindi idineklarang income ng mag-asawa. Nang muling sumang-ayon si Cabrera, tinanong siya ang report na kung ang report niya ay walang nilalaman na undeclared liabilities. Ang sagot ni Cabrera ay wala. Tinanong din ni Ferrer kung nagsuri o gumamit ba ang saksi ng anumang dokumento mula sa mga Duterte at Carpio. Pinaliwanag ni Cabrera na sinubukan nilang hanapin ang mga dokumento sa sagot ng mag-asawa sa impeachment complaint pero wala silang nakita. Tinanong din kung kinausap ba niya ang mag-asawa o kanila accountant o auditor. Sinabi ni Cabrera na batay lang sa dokumento ang kanyang report. Sa tanong ko, isinaba pa ang mga bank document na nasa pangalaga ng Vice Presidente. Sinabi ng saksi na ang mga bank record na available lang sa kanila, sinuri niya. Kung meron pa siyang ibang bank documents, hindi niya walang alam si Cabrera dito. Yung sinasabi ko na kita mo, ang inexamin lang niya na dokumento para bigyan ng analysis ay yung dokumento na ibinigay sa kanya ng nag-aakusa. Siyempre, hindi siya bibigyan ng, di ba? Although dapat yung nag-aakusa magbigay ng kumpletong dokumento, di ba? Pero ang pinag-aralan lang na dokumento nung nag-aakusa ay yun lamang kontra sa Vice Presidente. Diba? Pwede namang hingan si Vice Presidente ng mga ibang dokumento, di ba? Pero hindi nila ginawa. Siyempre, tagilid yung analysis nitong si Cabrera. Formal namang inihayag ng asawa ni Vice President Sara Duterte na ang ilan sa mga gastos na tinalakay sa impeachment trial ay sangkot ang kanyang sariling pera at hindi dapat isama. Sa pahayag, sinabi ni Attorney Manscapio na kabilang sa mga gastos ng sarili niyang credit card expenses at walang kinalaman kay Duterte o sa kanyang opisina. Ang tinutukoy ni Carpio ay ang tatlong expenditures na pinuna ng forensic accountant na si Alexander Cabrera sa paglilitis. Ito ay 10,000 pisong halaga ng gastos sa Japan, maging sa Nike outlet sa Malaysia at Davao del Sur. Ayon kay Carpio, ang gastusin sa Japan ay naganap sa isang biyahe ng malaking grupo at dahil marami sa kanila ay walang dalang cash, ay ginamit niya ang kanyang credit card para bayaran ang mga gastusin at pagkatapos ay chipin-chipin na lang sila. Ginamitan niya umano ng credit card dahil ang mga participant ay walang dalang cash. Samantala, nakinabang naman sa pagbili na sa tindahan ang sapatos ang junior basketball players, hindi yung UAAP. Diba? Yung malamang NCAA ito eh, na nanalo sa championship sa Malaysia, at sa Malaysia ginawa yung ano, yung game. Oh, 'di ba? Ng championship game sa Malaysia. Maging ang senior basketball players na kasama nila. Di inetalya sa bahagi ng impeachment trial na sumasakop sa umano'y unexplained wealth ni Duterte, kabilang ang ilang business interests at financial matters sa may kaugnayan kay Carpio dahil sila ay mag-asawa. Ayon sa prosecution, hindi tugma kita ni Duterte at Carpio sa dineklara nilang network, kabilang ang mahalaga na nakalista sa SALN ni Duterte, kasalukuyang tinatalakay sa Senate Impeachment Court ang Article 2 ng impeachment complaint laban kay Duterte patungkol sa kanyang unexplained wealth. Dapat ang gawin ng ano, ang gawin ng defense pag sila na, pag turn na nila, mag-present din sila ng ano, ng forensic expert. This time, hindi kwento-kwento. Maglabas sila ng talagang ano, ng talagang financial statement, 'di ba? Financial statement, na magpapakita. Papakita, 'di ba? Ng movement ng pera, 'di ba? Ano nangyayari? Paano ganito, 'di ba? Tapos officially audited financial statement ng mag-asawa. At ipagawa nila 'to sa isa sa mga respetadong mga auditing firms katulad ng SGB, 'di ba? O mga ganung klaseng auditing firms, 'di ba, yung hindi pwedeng basta-basta questionin. Si Julia Imprenta, Sir Ira, okay na ba balde? Nababalde ang birthday gift ko sa iyo. Wag, ayoko ng balde. Peter Nikilevich, Rasputin, bukas pa birthday ni Boss Idol Ira. Kaso wala, happy-happy eh. Si Luz Papa, happy birthday Idol Sir Ira. Good morning, Luz Papa. Timura Dolores, balde. Halaman plantito, ihanda nyo mga kababayan ko sa Pilipinas. Sundin nyo ang utos ni BBM. Sabi ni Kimura Dolores yan. Shirley Uyang, happy birthday, Sir Ira. Salamat, Shirley. Arlito Cabiles, yung si Attorney Cabrera, assumptionista pala graduate. May lalaka ba sa assumption? Jet Reyes, good morning, Parge. Good morning, Jet. Peter Nakilibis, Rasputin, hehehe. Di nakatimpi si Miss Chona, kaya nabulaga na birthday mo bukas, Boss Idol. Albayan si Chone, pahamak. Kimura Dolores, bukas pa ang birthday nyo, Sir Ira V. Panganiban, October 14. Happy birthday po. Salamat.

Alas 8.51 na po ng umaga, walang magiging shortage sa posibleng kandidato na papalit kay Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential race. Kung mahatulan ito ng impeachment court at magbabawalan na tumakbo sa anumang opisina ayon kay dating presidential spokesperson Salvador Panelo. Ayon kay Panolo, isa sa nakikita niyang kapalit ni Duterte ang nakababata nitong kapatid na si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Dagdag pa ni Panelo, ilan pa sa posibleng alternatibo ay sina Senador Robin Padilla at Christopher Lawrence Bongo na inilarawan niyang sure winners. Nagpapatuloy ang impeachment complaint trial laban kay Duterte at kung makukonvict ay hindi na maaaring tumakbo sa anumang pampublikong opisina si Duterte. Kung hindi naman mahatulan, sinabi ni Panelo na walang duda na mananalo siyang Pangulo. Reyes, uy, happy birthday, patay. Jenny Lubigas Jose, happy birthday, Sir Ira. Salamat, Jenny Lubigas. Salamat, Jet Reyes. Aprobado na ng House of Representatives sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang 7.2 trillion peso national budget. Sa botong 282 pabor, 13 ang tutol at isang abstain, pumasa ang House Bill Number 10858 o ang panukalang 2027 General Appropriations Bill. Sinundan ito ng masusing pagsusuri sa pondo para sa edukasyon, agrikultura, kalusugan, social welfare, transport assistance at infrastruktura. Ayon kay House Committee on Appropriations Chairperson Micaela Angela Swansing, sponsor ng panukala, may mga amendments ang bersyon ng Kamara na layong tugunan ang agarang pangangailangan ng mga Pilipino at palakasin ang paghahanda ng gobyerno sa mga paparating na hamon, lalo na ang Super El Nino. Dumaan ang panukala sa line-by-line review ng Budget Amendments Review Subcommittee. Batay sa hiling ng mga ahensya at sa mga rekomendasyong lumabas sa plenaryo, inuna ang mga programang may masusukat na beripisyo tulad ng suporta sa edukasyon, kaligtasan sa paaralan, tulong sa agrikultura, irigasyon, serbisyong pangkalusugan at social protection.

0: Dimuro Dolores, salamat at ingat po, Sir Ira V. Panganiban. Si Led Nonasa, Boss Ira, happy birthday. Si Shirley Uyang, wish you good health always. Enjoy your day. Wish ko gumaling ka na. Carlito Cabiles, ka-birthday mo pala si Sir Ira, si Joey De Leon. Oo nga. Hindi magagamit ang balde pag walang tabo. Kulang pa din ang paghahanda ni Marcos ukol sa balde ni imbakan ng tubig. Carlito Cabiles, have a nice day mga kabandido. Alas 8:53 na po ng umaga o 54 na. Pinakita ng prosekusyon sa hearing ng Sandigang Bayan 3rd Division ang video ng umano'y pag-deliver ng mali-maletang puno ng cash sa umano'y bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez sa Forbes Park, Maari City. Sumalang sa witness stand ang isa sa mga binansagang maleta boys na si George Villalon Jr., dating bodyguard ni resigned ang Ubicol Party List Representative Zaldico. Ayon sa prosekusyon, si Villalon ay bahagi ng security team na nag-deliver ng tinatayang 20 maleta sa mansyon ni Romualdez sa McKinley Road sa Forbes Park. Bago pa man bumuka ang bibig ni Villalon, na nagkaroon ng debate ang korte at ang depensa, kung ipipresenta ang USB na naglalaman ng 13 segundong video kung saan makikita ang mga maleta sa loob pumano ng bahay ni Romualdez. Reklamo ng depensa, hindi sila nabigyan ng kopya ng video upang masura muna ito. Masuri muna ito. Ipinunto ni rin nila na dapat ay 5 araw bago ipresenta ang testigo ay dapat nabigyan sila ng kopya ng judicial affidavit pati na kopya ng video. Ayon naman kay Villalon, ginawa niya ang video noong November 21, 2023. Ganap na alas 2 ng hapon, iginit din niya na hindi niya inedit o binago ang video. Ipinakita rin ng prosekusyon ng screenshot ng mensahe na may kalakip na 2 litrato ng mga maleta na may kasamang chat na puro pera laman yan, deliver kay Romualdez. Sinabi ni Villalon na ang 2 litrato ay kuha sa kondominium sa Bonifacio Global City. Alam umano niyang pera ang laman ng maleta dahil personal niya itong pinuksan. Nagsimula naman na ang bail hearing ni dating House Speaker Martin Romualdez sa Sandigan Bayan 3rd Division para sa kanyang kasong plunder. Ang akusado ay dumalo sa pamamagitan ng video conference mula sa detention facility. Pumirma rin si Romualdez ang pre-trial order remotely sa New Quezon City Jail ng Bureau of Jail Management and Penology sa Barangay Payatas. Nakatatang ipresenta ng prosekusyon ng 23 witness sa bail hearing na gagawin tuwing Lunes, Martes at Huwebes. Ang plunder ay non-bailable at provisional liberty. Napapayagan lamang kung ang ebidensya ng akusado ay hindi matibay na matutukoy naman sa bail hearing. Noong September 7 ay nag-issue ang Sandigang Bayan ng arrest warrant kay Romualdez, kay Zaldico at 2 iba pang individual kaugnay sa umano'y 7.44 billion peso plunder scheme. Na-hospital naman si Romualdez sa loob ng 1 linggo bago na ilipat sa New Quezon City Jail, male dormitory noong September 14. Naghain naman ng not guilty plea si Romualdez. Pinumpirma naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lumabas na ulat na tinanggap na ng Malacanang ang pagbibitiw sa pwesto ni DICT Secretary Henry Aguda. Sa kapihan with media, sinabi ni Pangulong Marcos na mabigat para sa kanya na tanggapin na resignation ni Aguda dahil sa ginagawang investigasyon dito ng ombudsman. Ito ay may kaugnayan di sa di umano ay ghost connectivity projects na sinisiyasat ang tanggapan ni ombudsman Boying Remulla. Sa kabilang dako, inihayag ng Pangulo na papalitan ni PTV4 General Manager Lino Cayetano sa Presidential Communications Office si Acting Secretary Dave Gomez. Nasunod ito ng pagkaka-bypass kay Gomez sa Commission on Appointments. Natanong din ng Pangulo sa sinasabing pagbabalik ng DPWH Secretary Vince Dison sa Department of Transportation. Subalit at tugod ng Pangulo ay, right now, it's a no. Wala na si Dave. Kailangan na naman kausapin si Lino. Anyway, it is what it is. Dito na muna ako. Tapos na oras natin. Basa ko na muna kayo kay Angelo Almonte sa kanyang RJ Patrol. Exciting din yan. Susunod yan sa ating Morning Report Pilipinas, alas 8 hanggang alas 9 na umaga, Lunes hanggang Biyernes. Dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band. Teka. Carlito Cabiles, have a nice day mga kabandido. Sir Ira, si BBM parang chairman lang ng barangay. Timba solusyon niya. Si Lisa na talaga nagpapatakbo. Ako pa rin po, si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang. I love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I will see you tomorrow, guys. I will see you. Si June Lieno pala nakaupo. June, thank you. Good morning. Bye-bye. We'll be right back.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen, RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: RJ Patrol!
4: Hey! Hello, hello, hello! Hi, hi, hi! Oh. Teka! Good morning, good morning, good morning, good morning! Medyo may sumingit kaagad na ano, tanong. Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines at buong mundo. Andito na po ang RJ Patrol on a Tuesday, October 13, 2026. May nagbe-birthday! Birthday, siyempre may nagbe-birthday. Babatiin ko lang ng happy happy birthday yung aking mahal na kuya dyan sa Davao. Walang dilitiba kundi si Engineer Pastor Joseph Ben Almonte. Turning 75, batang bata. 75 years old. Ilabas na yung 75 na nilagang itlog. Oh, 75 pieces kasama sa blowout dyan. Family tradition po yan. Yung mga nagbe-birthday ay maglalaga ng itlog equivalent sa kung ilang taon na yung celebrator. 75? Oh, di 75 na itlog. Pansit, litson, at... Ano pa nga ba ang mga handa natin pag ano? Cake, ice cream. Oo, oh, siyempre, hindi nawawala yung pulang kabayo ba? Oh, eh, ganyan lang talaga pag sa probinsya. Oh, sa probinsya po ito. Sa probinsya ng Panabo City, Davao del Norte. Kaya, sabi natin, happy, happy, happy, happy birthday, happy, happy birthday. Alright. Oh. Nagtatawa na nang kagad eh. Oh, para sabihin na, tulad kanina, parang binabati si Ira. Ira Panganiban, happy, happy birthday. Pero ang, may mga nagsabing, hindi pa niya birthday. Bukas pa. Pero lahat ng mga nagbe-birthday, meron akong pamangkin, apo, dyan sa Davao, si, sino ba yung pamangkin ko? Ah, wala na, si Nestor Del Mundo. Tapos, 13th of October, si Karen, apo ko, si Karen Alilin. Happy, happy birthday, happy, happy birthday. Labas na lahat yung mga handa natin diyan. Oo. Diyan na kayo mag-birthday sa may ano, sentro, yung ating sentrong lugar. Diyan sa Southern Davao, Panabo City, Davao del Norte. Gusto kayo diyan? Handa na ba kayo? Handa-handa na ba kayo? Handa kayo? Ran Santisas is listening. Thank you, Ran Santisas. Happy listening to Tomas Tolibas from Randy Santisas. Thank you for support. Like and share. Mga ka-RJ Patrol. Handang-handa na ba kayo? Tinapos na yata ng prosecution panel ng impeachment court sa Senado yung kanilang pagpipresenta sa Article 2 ng kanilang mga testigo. So, ang mga aabangan ngayon ng taong bayan ay yung depensa naman, defense panel. Sila naman ang magpipresenta ng kanilang mga testigo at ebidensya. Eh, kaabang-abang po yan. Naalala ko si, ano, napanood ko si Attorney Mike Operario. Sabi niya, di ba nagbitiw siya ng salita na huli na niyang panonood ng impeachment the other day? Pero nung nasabi niya na, uy, mas interesting ito. Kakambyo na sa panig ng defense panel ang pagpipresenta ng kanilang testigo. E di aabangan ulit niya. Aabangan ulit niya. Good morning, Sir Angelo A. Mensime. Good morning, Mensime. Eh, kaabang-abang po yun. Handang-handa na ba kayo para manood at manamnam man lang kung mas masustansya ba ang mga ilalabas na testigo at mga yung supporting evidence ng defense panel para idepensa ang katauhan ni Vice President Sara Duterte. Naglabasa na Pulse Asia. Hindi na ito, sabi nila nung araw, survey lang yan. Pero nakita natin sa kasaysayan ng politika. Kapag sa survey, lalo kapag malapit na sa finishing race, sa finish line, malapit na yung May 8 ba? May 8 ba ang next presidential elections, 2028? Kapag namayagpag sa survey, ang isang aspirante, kandidato, ay totoo po yun, totoo po yun. Walang, huwag nating pagdudahan ng survey. Usually, 2,500 respondents yung ini-interview nila. Live, 18 years old pa at taas. Eh, hindi yun maitatatwa po. Kapag, wala namang, alam nyo na, kapag medyo talagang ayaw umamin ng katotohanan, sasabihin nila, eh kasi kamag-anak nung namamayagpag sa survey, yung nag-commission ng survey. Tapos na po yung SWS, Social Weather Stations, Pulse Asia ngayon, Pulse Asia. Eh walang kaduda-duda eh, di ba? Walang kaduda-duda na ang majority choice, choice ng majority, ibig sabihin, balik na rin natin. Choice ng majority ng taong bayan kapag idinaos yung presidential elections ngayon ay walang kagatol-gatol na the Vice President Sara Duterte is the most popular choice to become President of the Philippines. Kung sakaling on the other hand naman, huwag naman nating masyadong parang adding salt, nilagyan mo ng asin yung sugat dito sa mga hindi makatanggap ng katotohanan. Kung sakali talaga na mawala sa picture, sa larawan, magtagumpay yung pagkukonvict ng anti-Sara Duterte, ng mga anti-Sara, anti-Duterte. Nangunguna sa administrasyon, pati ang majority block ng Senado. Yan ang mga presumption ng ating mga kababayan. Taong bayan ay nagsasabi niyan. Hindi lang tayo, hindi iisa, collectively. Taong bayan, marami po tayong mga nakakausap dyan sa mga kanto-kanto. Yun ang kanilang binabanggit. Kung sakaling magtagumpay at ma-disqualify para tumakbong presidente, ang nakaupong Vice President Sara Duterte. Eh may alternative sila, may alternate candidate po tayo. O nababanggit yung kanyang bunsong kapatid, si Davao City Mayor Baste Duterte, Sebastian Duterte. O nandyan si Senator Christopher Bongo na nag-top notcher the last midterm elections. We'll be right back. nag-top notcher sa senatorial race. Isa pang top notcher sa kanyang in his own right ay si Senator Robin Padilla. Sino pa? Dito sa survey ng Pulse Asia, hindi ko nakita yung pangalang Yurme. Kasi ang nakikitang pwedeng maging close rival, didikit man lang. Pero malayo eh, 40 against 54. I see former Vice President, ngayon ay City Mayor ng Naga, Lenny Robredo. Merong mga aspirante dyan na binanggit sa Pulse Asia Survey. Andyan lang yung kasunod ay Rafi Tulfo, Rizal Ontiveros, Benjamin Magalong. Sino pa yung mga aspirante dyan? Andyan pa ba si Gibo Teodoro? Parang hindi na masyadong nababanggit. Itong makagibo, si Ate Bing. Si Ate Bing Febe Iglesias Bermejo, ang ating Zumba Queen sa Davao. Wala na yung kandidato mo. Medyo laglag na yon si Gibo. Basang-basa na yung record niya kasi, di ba, very close yan sa Duterte term, Duterte government, pero hinudas niya yung Duterte nung ipadala yung tatay, si former President Rodrigo Duterte to The Hague, Netherlands. Kasama si Gibo Teodoro, si Eduardo Anyo ng National Security Advisor, John Vic Remulla, at the ILG Secretary at Justice Secretary, yung kuya niya, Boying Remulla. Siya mismo ang umami noon, hindi na mawala yun eh, dahil na-broadcast na yun on national television. Nung bandang gitna na ng investigasyon ni Senator Amy Marcos, nagsisinungaling, hindi naman siguro, tinatatwa. Ayaw na niyang aminin na binanggit niya yun sa national television. Na ang mga nagplano para itapon sa The Hague, Netherlands si Tatay Digong ay siya, si John Vic Remulla, the ILG Secretary. Nag-meeting sila. At inutusan si General Nick Torre para maging ground commander para isalya sa eroplano. hindi naman literal na isalya. Para itulak lang. Sa eroplano si Tatay Digong. Inamin po. Si Mercy Fernandez Narciso. Good morning, Sir Angelo. Good morning, Zenny Lobigas Jose. Good morning, Sir Angelo. Thank you, Zenny. Panis na si Gibo. Legit na traidor, sabi ni Mercy Fernandez Narciso. Maltese citizen na kasi yan eh. Biro mo, parang tatraidorin mo, huhudasin mo na mismo, pati yung pagiging tunay na Pilipino. Meron ka ng Maltese passport. Nag-apply ka sa para maging citizen ng Maltese. Jaime Samoya Bernante, great job. Team Prosecutions Panel, handa na ba kayo? Team Defense is fully ready. Bantay kayo sa bagsik ng mga tanong ng Defense Panel. Morning, Sir Angelo. Good morning, Jaime Samoya Bernante. Oy, si Robin Caballero is watching in Davao. Kumusta kayo dyan sa ano bang handa ninyo para sa birthday ni Engineer Pastor Joseph Almonte? Ano ba yung inihanda dyan para ipagdiwang ang 75th birthday? 1951, kaya 75 years old. Ma'am Ina Gray, good morning, Sir Angelo D.V. Almonte. Good morning, Ma'am Ina Gray. May handaan doon sa Panabo. May handaan sa Davao. Mamimiss natin yung handaan dyan kasi ang una kong uorderin pag andyan ako, tuba. Walang kagatol-gatol, ano? Pabili na tayo ng yung pure na tuba. Nung araw nga, may mga dala ako mga stateside, si Vas Regal o ano. Dala-dala ko dyan sa Davao. Pero hindi ko iinumin. ang o-orderin ko pag dumarating ako, tuba. Kasi dito sa Maynila, wala kang mahanap. Walang tuba dito. Mabuti na lang, andyan, nung huling pag-uwi ko dyan, binigyan ako ni Ate Bing, Febi Iglesias Bermejo, ng tuba. Yung bahali na pa talaga. Thank you. Talagang napaka-thoughtful ni Ate Bing dyan sa Davao. Yun lang yung pangako niyang dadalhan ako ng durian, wala. Walang dumating. Joke! Just joking. hindi naman tayo nanunumbat, di ba? So, abangan natin mga ka-RJ Patrol. Kung kakambyo na sa depensa ang yung pagkakataon, persecution, hindi daw prosecution. Aba, anong nangyari? Sino may sabi nito? Yun daw prosecution team ang tawag sa kanila, persecution, panggigipit, di ba? Persecution. Sabi ni former COMELEC Commissioner Rowen Aguanson po yan. sorry po. DDS na? Aba, may suporta pa sa aking mga binabanggit. Halos sa buong Pilipinas, mga DDS na, diehard Duterte supporters. Believe it or not, the whole Philippines, almost the whole Philippines na daw, maka DDS na. Yan ang naging pananaw na binahagi ni dating Misamis Occidental Governor Philip Tan sa gitna ng patuloy na pag-uusap tungkol sa politika at sa mga Duterte. Aba, diehard. Diehard Duterte rin pala ito. Dating governor ng Misamis Occidental. Misamis Occidental. May mga kamag-anak tayo dyan. Mga Almonte, nahuli lang yung condolences ko kay sa pagpanaw ni Congressman George Almonte, Misamis Occidental. The wife is

Joseph Almonte. Very exciting na mga ka-RJ Patrol, hindi tayo makamove on dito sa balita. Very exciting na yung susunod na parte ng impeachment trial sa Senate of the Philippines. So, handang-handa na ang defense team ni Vice President Sara Duterte para ipresenta ang kanilang mga witness. Oh, dito na tayo sa exciting part. Depensa naman ngayon ang maglalatag ng witness at sigurado, sabi, magkakaroon na ng bloodbath. Baka mabigat ito, bloodbath, ha? Dudugo. Oo. Sure na dudugo daw ang ilong ng mga bata ni... Sino ba ang boss nila? Sabi yung, ang boss daw ng kakamot, kakamot ang ulo. Si Boy Kamot. Ganun ba? Sino ba ang Boy Kamot ulo? Makikita daw natin dito mga ka-RJ Patrol, yung solid na defense strategy. Magmula day 1 to 37 days, ay walang palitan ang mga abogado, hindi kagaya daw ng prosecutions na papalit-palit ang kanilang mga abogado. Ang dami nilang pera, no? Kasi kung iisipin, dati ang tinututukan nila sa kanilang tawag dito, sa kanilang komentaryo, ang daming ano, abogado si Vice President Sara Duterte. Pero nakita nyo, lumilitaw na marami rin sa prosecution. Maliban sa members ng prosecution team, sina Congresswoman Jervie Luistro, Akbayan Party List Representative Chel Jocno, mamamayang Liberal Representative Laila De Lima, yung Bicol Party List Representative Terry Ridon. Marami pang naka-backup. Andiyan na yung mga private counsel ng prosecution team. Andiyan si sino ba? Si Attorney Lorna Kapunan, starting from the most senior. Andiyan si sino ba yung may makeup daw? Hindi ko na maalala mga pangalan eh. Marami rin sila. Palit-palit yung mga council. Yung Divina Gracia, yung may dala pang rosaryo, ha? May hawak na rosaryo. May pa-emote-emote pa. Sama ng prosecution team, nakalimutan ko tuloy. Nung mabanggit ko yung Divina Gracia na may pa-emote-emote pa na parang may pa-drama-drama pa sa kanyang ano eh. Yung pa-ano-ano, yung pa-flirt-flirt. Prosecution team member yun. Si San Juan Congresswoman Belle Zamora. Si Barrel. Si Congresswoman Barrel. Hindi naman tayo, tayo po ay neutral po dito sa RJ Patrol, ano po. Kasi kung minsan sasabihin, alam na kung nasaan ka, saan ka ba nagbo-broadcast partner, sabihin. Sa DCRJ, 810 kHz on AM, alam na. Bakit? Yung bang DCRJ, kalinya na ng, binabanggit nilang network, Net25, SMNI, ano pa, yung anti-administration daw. Hindi po. As much as possible, objective po tayo dito sa DCRJ. Kung ano yung balita, yun po yung ating binabasa, tinatalakay, sinusuri, pinag-aaralan dito sa DCRJ. Kung napapanay-panay yung upak, halimbawa sa administrasyon, sa prosecution, o yung mga senator judges na kampi sa administration, nagkataong mas marami yung balita na

0: lumalabas tungkol sa kanila. Nasa kanila rin po yung bola eh, kasi sila rin yung madaldal sa media, ano po. Sila yung nakikita nating madalas na humaharap sa media. Nangunguna na dyan si Ombudsman Boying Remulla na sinasabi ng marami na parang kawig sa karakter ni Senator Ping Lacson na nanlilito sa taong bayan. Sabi nila, kung si Senator Panfilo Lacson binansagan ni Senator Alan Peter Cayetano ng panlito, hindi Panfilo, at saka Lacson, hindi Lacson. Lacson ba? Nila Lacson daw ang utak ng taong bayan. Aba, ganun ba yun? Yung mga nasa sa may kapangyarihan ba? Sinasabing, whatever he wants, he gets. Kung ano yung gusto niya, nakukuha niya. Huwag naman ganun. Kahit bending the law or circumventing the law. Yan po yung English nun. Sinisircumvent, iniikutan yung batas para magmukhang legal yung sinasabi. Yun lang. Ang daming pumupuna talaga. Mahilig magbokas sa media, pero ang nangyayari, nagkakandalito-lito yung media. Ah, media. Ang taong bayan. Dahil yung ini gusto nilang ipa-inculcate sa isipan, mindset ng mga tao, ay pabor sa kanilang political agenda. Di po ba? Nakikita nyo? Naka-focus para pagandahin yung political agenda nila. Pamumulitika lamang lahat. Oh. Eh, politics is everywhere. Ayan, 2027, May, how many months na, presidential elections na? Sabi kanina, bakit mo pinapangunahan? Sabi ni Ira. Dahil sabi, may election sa 2028. Hindi natin masabi. Maraming nag-circulate na balita. Baka magkaroon ng milagro dun sa side ng gustong walang eleksyon. Baka mapagbigyan yung panalangin ng gustong wala ng eleksyon sa 2028. Ano kayang gagawin para hindi magkaroon ng eleksyon sa 2028? Anong gagawin ng gobyerno? Break muna tayo. On a Tuesday, ang oras impunto alas 9:30 ng umaga.
1: Sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapakipakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
4: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
3: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
4: Si Kuya Ricky
3: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
4: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
3: Basta Radyo Bandido. Bandido!
2: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapag-ahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: RJ Patrol!
0: Alas 9.34 na po ng umaga at nagbabalik ang RJ Patrol on a Tuesday, October 13, 2026. O, si Ate Bing, nag-greet. Febe Iglesias Bermejo, thank you. Good morning, Tuesday, Sir Angelo. Greet from us a happy birthday to Engineer Joseph Almonte. Dala ako ng durian kaya lang maulan that time kaya hindi nakarating po sa inyo. Keep safe always. Naulanan yung durian. Si Ate Bing. Greetings from Iglesias family to Engineer Joseph Almonte. Happy, happy birthday, Engineer Joseph. Engineer Pastor Joseph Almonte. The comfort and mercy and all the blessings from the Lord be with you, Engineer Pastor Joseph Almonte. My report, kinundi na ang pag-atake sa Saudi International Airport matapos na may madamay na Pinoy sa pag-atake ng Houthi. Report ng DZRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
7: Maliing kinukundi na ni Senator Joel Villameba ang sunod-sunod na pag-atake ng Houthi sa King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia na kumitil sa buhay ng mga inosente at ikinasugat ng ilang iba pa. Labis ang pagkabahala ng senador para sa kaligtasan at kapakanan ng mga kapwa Pilipino kung saan apat ang naiulat na nasugatan sa mga pag-atake at tatlo sa kanila ay nangangailangan ng intensive care. Nagpahatid din ang pakikiramay si Senador Villameba sa mga biktima at pamilya at umaasa sa mabilis na paggaling ng mga nasugatang Pilipino. Iginit ang mababata sa hindi dapat tumarap sa panganib ng nag-iisang ating mga overseas Filipino workers sa ibayong dagat. Nagpapasalamat naman si Villameba sa Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration sa kanilang agarang pagtugong at patuloy na pagmonitor. Sa panahon ng krisis, dapat malaman ang ating mga OFW na handang protektahan at tulungan sila ng kanilang gobyerno. Gayunpaman, binigyang nadiin ni Senator Villameba ng mga insidenteng tulad dito ang pangangailangan para sa mas malakas at mas tumutugon sa sistema ng tulong para sa mga Pilipinong naiipit sa emergency sa ibang bansa. Sa ilalim ng panukalang budget sa 2027 National Expenditure Program, ang DMW at OWA ay makakatanggap ng pinagsamang halagang 11 bilyong piso. Kaya naman kailangan aniyang tiyakin na may sapat na emergency funds sa pamagitan ng aksyon at emergency response funds dahil nga sa geopolitical realities na kinaharap ng mga Pilipino sa ibang bansa upang maibigay ang serbisyo ng walang pagkakantala kapag sila ay nasa panganib. Ako, si Giorgio Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Giorgio Sikat. Mula naman kay Teresita Cruz Agiling, dito sa Davao ako natuto kumain ng kinilaw na tuna. Sa Davao ang tawag naan, bariles. Bariles ang tawag sa tuna doon. Ngayon mas magaling pa ako magtimpla ng kinilaw kaysa sa asawa ko. Sabi ni Teresita Cruz Agiling, nilalagyan mo ba ng ano? Alam ko first class tuna kinilaw. Natikman ko yan sa Mati, Davao Oriental. Kasi mayroon kaming branch doon ng Karate Club, Davao Karate Club Mati. Yung aming branch instructor doon, si Sensei Raul Torre. At the same time, ano siya, dispatcher ng Bachelor Express, yung bus. Opo. Kumain kami doon sa terminal mismo, sila nagtimpla. Aba, ang first class kinilaw ay may gata. May gata. Sabi ng mga Batanggan niyo, nilagyan ng gata. Biro mo ang lasa ng kinilaw. Naghahalo yung lasa ng manamis na mis na gata. Yung maanghang na sili at masarap na asim ng sukan tuba. Yung first class. At nilagyan pa ng tinadtad na inihaw na liyempo. Aba! Putok-batok. Pero ang sarap talaga, mga ka-RJ Patrol. Dito sa isang restaurant, may mga gumagaya. Jerry's Grill for that matter. O, Jerry's Grill, ha? Mag-sponsor na kayo dito. Binabanggit namin kayo dito. Sinuglaw tawag nila. Ibig sabihin, sinugba at kinilaw. Pinaghalo. Kaya pag dyan ako kumakain, alam na nila yung order ko kaagad. Umpisa niyan dahil alam nila, sa likod lang ng ABS-CBN, sinuglaw, sinugba na liyempo at kinilaw. Kaya yung tawag nila sa recipe, sinuglaw. Pero walang gata. Namimiss ko yung kahit yung dilis sa Davao, ginagataan at sandamukal na sili, ang sarap. Yung kinilaw. Dito sa Maynila, may pahalo-halo pa ng ano eh. Red egg, itlog maalat, hindi ko na, pati kamatis. Hindi ko na yun sinasama kapag ako nagtitimpla. Pati yung octopus, ang galing ko gumawa ng kinilaw na pugita. Isa pang report, BIR, pinalalakasan digital tax services at pagsunod sa buwis. Report ng DZRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
8: Pagpapalawak ng tax services, edukasyon sa mga nagbabayad ng buwis at mas maayos na tax compliance ang ilan sa mga tinalakay sa pagpupulong ng Bureau of Internal Revenue o BIR at P&A Grant Thornton. Nakipagpulong si BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza sa mga kinatawan ng audit at tax advisory firm upang talakay ng mga posibilidad ng pagtutulungan sa pagpapalawak ng kalaman ng mga taxpayer at pagsusulong ng voluntaryong pagsunod sa mga obligasyon sa buwis. Kabilang sa mga tinalakay ang taxpayer portal o TP portal na pinalawak ang saklaw upang maisama ang large taxpayers sa ilalim ng Ease of Paying Taxes Law. Pinalakay din ang Electronic Invoicing System o AIS kabilang ang mga nakatakdang panuntunan upang linawin ang mga usapin sa implementasyon at ang planong paglulunsad ng Permit to Issue Electronic Invoice Portal. Kasama rin sa agenda ang mga panuntunan sa transfer pricing, ang draft regulations para sa advance pricing agreements at ang planong pag-i-issue ng bagong BIR Form 1709. Nagpahayag naman ng suporta ang PNA Grant Thornton na sa mga inisyatiba ng BIR sa tax education, tax reform at pagpapalakas ng voluntary compliance. Napagkasunduan ng dalawang panig na ipagpatuloy ang koordinasyon sa mga usaping tinalakay. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Romel Madrigal. bigyan daan natin itong kapuri-puring ginagawa ng isang sangay ng gobyerno. Nababanggit ko dito ang Filfida. Kasi po, malapit sa puso ko yung mga magsasaka ng ating bansa. Mga farmers. Kasi I grew up with a father which into farming. Ang aking tatay ay nasa farming. Saludo sa ating mga magsasaka at mangingisda. Philippine Fiber Industry Development Authority. Ito, National Farmers Day pala, kinilala ang sipag, tiyaga at dedikasyon ng ating mga magsasaka. I grew up with a farmer family. Mga mangingisda at magsasaka na patuloy na nagtataguyod ng seguridad sa pagkain ng bansa. Pag walang farmer, wala tayong pagkain. Pag walang mangingisda, wala tayong kikilawin, kikinilaw. Mula sa pagkain nasa ating hapagkainan, hanggang sa mga likas na hibla, ito, take note ha, Philippine Fiber Industry Development Authority. Dapat talaga buhayin yung textile industry ng ating bansa. Likas na hibla na nagbibigay buhay sa ating mga komunidad, mahalaga ang kanilang ambag sa ating pang-araw-araw na buhay at sa pag-unlad ng agrikultura. Sa Filfida, Philippine Fiber Industry Development Authority, ito po'y sangay ng Department of Agriculture. Patuloy nating sinusulong ang pagpapaunlad ng mga pananim na hibla at ang kapakanan ng mga magsasakang umaasa dito. Ano ba yung mga hibla? Abaka, pinya, kapok, cotton, bulak, buri. Ang dami pong hibla. Mga talagang pinopromote ng Filpida para buy Filipino at mapalawak pa yung mga finished products derived from fibers in the Philippines. Sa Filpida, patuloy nating isinusulong ang pagpapaunlad ng mga pananim na hibla at ang kapakanan ng mga magsasakang umaasa rito. Si Executive Director Ali Atienza ang pinuno ng Filpida with the rank of Undersecretary Ali Atienza. Siya yung walang sawang naglilibot sa mga rehiyon at probinsya na mayroong mga produktong hibla. Oo. Kaya talagang sasabihin natin na ibalik natin, buhayin natin ang textile industry. Nabanggit ko, may bulletproof na kami tinesting gawa sa abaka. Hindi tumatagos ang caliber 44 Magnum, level 3A, na bulletproof. Oo, yung bulletproof, sabi ko nga, pinakamaganda dyan sa mga active shooting na mga incidents sa mga eskwelahan. Tulad ngayon, may banta sa San Juan, dito sa Metro Manila, na mayroon daw nagbabantang magkakaroon ng active shooting. Nagbabanta ay grade 7 student. Grade 7 after grade 6, parang first year high school lang nung araw. Aba, mapanganib na pangitain po yan. Oo. Nabanggit ko yung bulletproof. Kahit hanggang level 3A kasi wala namang may mahahabang baril na nakakalusot sa active shooting. Ano po? Pwedeng ilagay po sa backpack yun ng mga estudyante. Para pag nagkakaroon ng active shooting at naturuan yung mga estudyante na mayroong backpack na may bulletproof plates, tawag doon, plates ng bulletproof. Nakatama lang sa kanilang backpack ng mga libro at kwaderno, mga notebooks. Hindi tatagos. Hindi magkakaroon ng panganib o maaksidente, matamaan ng bala yung isang estudyante pag nagkakaroon na ng active shooting sa eskwelahan. Napakaganda pong ilagay sa backpack ng mga estudyante. Kasi mga estudyante, palagi naka-backpack yan. lalo kapag yung maraming pinadadalang libro at notebooks yung kanilang teacher, kailangan talaga nila yung meron silang bulletproof plate na nakapalaman sa kanilang backpack. Sa likod, hindi ka na tatagusan ng bala kapag may mga namamaril. Eh, ganun lang talaga yung importante dyan. Pati sa kotse, meron ako nakitang parang ano. So yung Filpida, isa yan sa mga nag-a-advocate ng bulletproof gawa sa pinya at abaka. Isipin nyo, pinya at abaka, kung pagsasamahin, baka pati high power rifle ay pwede pahintuin yung bala. Magkakaroon ng metal plates na po yun. Level 4 na tawag doon. Level 4. Sino ba itong mga sinasabing, kaya kanina, sinasabing aspirante for ano, mga media na nag-aspire. Kasama sa media na nag-aspire para maging senador sa 2028. Kilala nyo ba si, handa na ba kayo? Miss Corina Sanchez Rojas? Corina Sanchez Rojas. At anim pang billionaryo news channel anchor. Pasok daw sa 2028 sa survey para sa mga aspirants o mga nangangarap maging susunod na senador ng bansa. Eh bakit? Nawala na ba sa picture si yung husband niya, si dating senador Mar Rojas? Sino yung mga anchor na to? Lacerda? Edwin Lacerda? Trixie Angeles? Attorney Trixie Angeles? Itong isa, Greco Belgica? Nakailang takbo na ba si Greco for senator? Jimmy Bondoc? Nakatumakbo na last 2025, midterm. Ito yung isa. Hindi naman si Tony Velasquez, wala siya dun. Oh, General Torre. Oh, sinama pa siya sa picture. Nick Torre. Hindi na siya presidentiable. Baka mag-senador na lang, sabi. So magkakaalaman. Amoy na yung ano, election. Lumabas sa pinakabagong survey ng Pulse Asia para sa 2028 senatorial preferences, ang ilang kilalang broadcast personalities, kabilang ang mga anchor ng billionaryo news channel para tumakbong pagka-senador sa 2028. Sino bang nasa media na nakapasok na sa Senado? Yung magkapatid na Tulfo, di ba? Rafi and Erwin. Sino pa from the mass media? Loren Legarda, for that matter. Siya yung unang-unang, tulad ni Kabayan, Noli De Castro, unang-unang mga naging senador from the media industry. Loren Legarda, kung inyong maalala, siya yung unang katandem ni Angelo Castro Jr., The World Tonight ng ABS-CBN. Di po ba? Alala po ba nyo? And that's the news. The World Tonight. Palagay nyo ba papatok itong lineup na to ng billionaryo news channel? yun lang. Kung hindi ganyan ang witness nyo, withdraw nyo na lang. Kung ganito ang mga witness ng prosecution, i-withdraw nyo na lang. Naging comedy pa. Diba? Sino bang nagko-komentaryo? Naging comedy pa ang huling witness ng prosecution team. Attorney Alexander Cabrera. Siya daw yung forensic analyst, direct examination. Napatunayan yung kanyang mga pinag-aralan na dokumento tumutukoy sa mga pagkakasangkot ng Vice President Sara Duterte sa mga, sabi, unexplained wealth, ay galing lamang sa prosecution. So, pilim-pili galing sa prosecution. Siyempre, kung ano yung papabor sa kanilang agenda na siraan ang Vice President, yun lang ang binigay sa witness. Naturingan pa man din na expert witness. Day 38 na ng impeachment trial kahapon. Day 38. Imagine times 25 million. Ay talagang mapapa, ano, sabi pa sa Bisaya, makapanghupaw ba? Yung pang makapabuntong hininga yung ating mga kababayan dito sa ganitong mga nangyayari sa ating bansa. Yung baha dito sa Luzon, ang sinisilip yung flood control sa Davao, yun na ba, di ba? Naglalabas ang mga balita sa mga nakalipas na linggo. Ito namang isang buong jet, may lamang myth, yung illegal drugs. Oh. Eh, bound to Manila yung flight noon. Pero Davao ang iimbestigahan. Oh. Pero last time, baha dito sa Luzon, Davao pa rin ang iimbestigahan. Oh. Eh, hindi natin masisi na sabihin natin, BDS din to. Buong bansa na nga, sabi ni Misamis Occidental former Governor Tan, ay DDS na. Ito, si Sas Rogando Sasot. Nakasama ko yan sa SMNI for a while. Kino-question niya, ang naging focus at motibo ng Philippine Drug Enforcement Agency, PIDEA pa man din. Ha? Sino ba ang boss ng PIDEA ngayon? Director General. Tapos na si, ano, di ba, Moro? General Moro. Kaugnay ng investigasyon nito sa malaking Shabu Bust sa Laos, sa Lao. Sa di umano'y may kaugnayan sa isang drug ring sa lungsod ng Davao. Abang, galing naman ang theory. Binigyang diin ni Rogando Sasot ang lumalabas na kontradiksyon sa narrative ng mga otoridad base sa ulat ng media ukol sa destinasyon ng mga nakumpiskang illegal na droga. Oo. Bound to Manila yung eroplano pero Davao ang iimbestigahan. Nakakatawa, di ba? Ang katanungan ito ni Rogando, Sas Rogando Sasot ay kasunod ng inilabas na balita sa mga dyaryo na binigyang diin ng PIDEA na iniimbestigahan na nila ang di umano'y koneksyon ng isang Davao drug syndicate sa malaking huli ng Cebu mula sa Laos. Pag inimagine mo, ha, inimagine mo from Laos to Manila. Sana kung itong taga-PIDEA sinabi man lang dagdag sa kanilang report na transiting lang sa Manila at ang final destination ay Davao. Baka maniwala ang tao noon. Oo. Ayon sa mga nakakausap ng mga taumbayan, ating mga kababayan dyan, at tagamasid sa politika, ang pagtuon ng pambansang pamahalaan, ating gobyerno mismo, at ng PIDEA, ang PIDEA ay under the office of the president. Ha? Take note, ha? Kaya nga hindi nila mapilit ang presidente na magpa hair follicle test, di ba? Para patunayan na hindi siya addict. Eh dahil under siya sila ng presidente, Office of the President, PIDEA, Philippine Drug Enforcement Administration. Eh ang pagtuon ng PIDEA sa Davao City sa gitna ng umiinit na pampulitikang sigalot sa pagitan ng Pamilya Marcos at Duterte ay muling nagpapalakas ng hinala ukol sa Talagang patindi ng patindi, umiinit na pampolitikang sigalot. Nagpapalakas ng hinala ukol sa paggamit ng mga ahensya ng gobyerno para sa pampolitikang demolition job. Bound to Manila pero Davao ang iimbestigahan. Sabay tawa ng malaki. Alam niyo na mga kababayan, pati yung baha, di ba? The last time ang pinag-usapan baha. Ngayon ang balita ngayon, kaninong negosyo ba ang timba? Naglabas ng pahayag ang Presidente Bongbong Marcos na mag-ipon ng tubig sa timba para pagdating ng El Nino ay may mahanap na ano. Sigla tayo tawan. Isa pa ito, ang sinabi ni Vice President Sara Duterte sa kanyang pahayag, binabatikos niya ang panganib na dala ng gobyerno sa ating bansa. Mapanganib nga ba ang gobyerno? O di ba? May breaking pa. So mapanganib ba ginagawa ng ating gobyerno? Di ba? Abang-abang lang tayo at saka itong sinasabi nilang bibigyan na ng ano. Sabi ni Teresita Cruz Agiling, nilalagyan ko ng inihaw na liyempo. Siyempre, first class yan, Teresita Cruz Agiling. Yung tuna kinilaw. Titus Almonte from Australia. Good morning po, Sir Angelo. Good insights po sa security and shooting incidents. Kudos. Kudos to Executive Director Ali Atienza ng Filfida. Thank you, Titus Almonte. Kumusta si Love? Kumusta si Lumen Clay? Si Mama Lalain? At saka si Daddy Jerry dyan sa Melbourne? Shirley Uy Ang, DZRJ Anchor for Senator Ira Pangaliban, Johnny Gomez, Angelo A, James G. Abang, galing mo Shirley Uy Ang. Shirley Uy Ang, wait, there's more. Tita Carmen Ignacio for Senator. All right. Susunod na po ang Johnny Gomez Live dito sa ating RJ Patrol. At andito na ang aga-aga ng ating susunod na Anchorman and DZRJ, Johnny Gomez. For now, thank you for joining Tuesday episode ng RJ Patrol. Ako po si Angelo Almonte. Bye-bye.
9: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 a.m. with a live news update.
3: BBC News with Nick Miles. A major international study of dementia is predicting the number of people diagnosed with the condition will double by 2050 to more than 24 million annually. It says demand for care will explode and that women will be disproportionately affected. The Iranian-backed Houthis have claimed another attack on Riyadh's international airport. A spokesman for the group said they'd fired a ballistic missile. Meanwhile, Qatar Airways and Etihad Airways have cancelled flights to Riyadh and other Saudi airports. The Somali-born Democratic Congresswoman Ilhan Omar says she's the target of political intimidation by Donald Trump after US Homeland Security agents raided her home. The progressive Minnesota Democrat described it as an attempt to weaponize law enforcement. With the US midterm elections weeks away, Elon Musk has so far funded the Republican Party's campaign with more than $360 million. Major Republican committees and leadership groups have received much of the money. Ukraine's capital came under renewed Russian attack on Monday night. Journalists on the ground reported powerful explosions across Kyiv. At least two people were killed and several others injured. Attacks in other Ukrainian regions killed at least six. Meta has launched two new advanced AI models, claiming they rival the capabilities of ChatGPT and Claude. Its CEO, Mark Zuckerberg, said the Muse Wonder models brought Meta to the frontier of AI. Hollywood analysts say the latest Tom Cruise film, Digger, is on course to lose $245 million, one of the biggest losses in film history. The satirical black comedy, which stars Cruise as the oil magnate Digger Rockwell, has taken $35 million since its release. And that is the latest BBC News.
4: The world in 2 minutes at 1:30 GMT.
5: You're listening to the news from the BBC.
0: Radio Bandido, 8:10 a.m.
6: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
7: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 8:10 a.m. ang radyo. Bandido TV.
8: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: Alright, muli sa magandang morning. Ito mga tropang JGL, ang Johnny Gomez Live. Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Magang kay ganda tayo ha. Dire-diretso tayo din sa ating palatuntunan. Doon sa mga maghahatid, magbibigay ng inyong mga komento, palagay at opinyon. Alam na des yung ating text line. 0917-751-3804. Ulitin ko lang, 0917-751-3804. Tamang-tama yung ating words. Kasi two words . Words of the day, pamaya-maya. Antabayan na natin ha, yung ating words of the day. Doon sa mga nanonood sa Sky Cable Channel 224 at DTT Boxes at Free to Air sa YouTube, sa Facebook. Bukas na po yung ating comment box, mga tropang JJL, para po sa inyong mga opinion, palapalagay at ang inyong mga posisyon. Dini po sa ating mga tatalakayin ngayong umagang kay ganda ng Martes, ikalabing tatlo sa buwan na ito na Oktubre 2026. Layunin po natin ang maiangat ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Si June Lieno ang ating technical director. Si Angel Atienza ang ating production head. Ako yung lingkod ng inyong regular na kabarangay, Johnny G. Ako mga kaibigan, si Johnny Gomez, para sa tuloy-tuloy, walang puknat, walang humpay na mga balita at talakayan. Balde is the new maleta. Ay, kaway-kaway dun sa mga hoarder ng balde, ng timba at ng imbaka ng tubig. Balita ko sa Pasig ay tumas na yung pong presyo ng balde. At itong mga imbaka ng tubig, tinamaan ng magaling naman talaga, oo. Anak ng baka, pinagpiestahan si Bongbong Marcos. Ito po yung pinag-usapan natin sa palatuntunan kahapon. At talaga namang sinang-ayunan ng marami sa ating mga kababayang Pilipino. Tumawid pa sa iba't ibang himpilan ng radyo at telebisyon yung pong ating mga naging komentaryo dito sa inyong malayang palatuntunan. Tinetext, tapos tinatawagan pa ako ng mga katotoo natin sa industriya. Tawa ng tawa yung mga tumatawag kay Johnny Gomez. Paano daw po nating nais na yung balde is the new maleta? Alam po ninyo, wala po talaga tayong nakikitang maayos at magandang solusyon dito po sa problemang kakaharapin ng ating bayan kapag tayo po ay lubos na tinamaan ng ill effects nitong climate change na may kaugnayan sa super duper na El Nino. Ay, talaga naman, oo. Alam po ninyo, marami kong mga nababasa na tila sinusuportahan yung pong binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos na kinakailangan daw pong bumili na ng balde. Okay? Bumili ng balde para daw po yung tubig ulan sasahurin. Tutal, tuturuan naman daw po ng gobyerno na i-treat itong tubig. Bibigyan ng filtration, bibigyan ng tulong, ng technical know-how yung ating mga kababayang Pilipino na nasa 118 million. Ilang taong gobyerno yung gagamitin dito? I-divide natin yung 118, ha? Kasi bilang of individuals ito. 118 million divided is by, teka muna, 6, kunin po natin yung kalkulasyon ng Asian Development Bank. So, divided by 6, we are talking about close to 20 million families. Ilan po ang taong gobyerno na tututok dito po sa problema na ito? Meron pa akong nabasa at ang kanilang sinasabi, yun daw pong binanggit patungkol sa balde nitong si Pangulong Bongbong Marcos is no laughing matter. Totoo naman. Eh, hindi naman po talaga tayo natatawa at natutuwa eh. Nagngingit-ngit ang sambayan ng Pilipino. Hindi lamang po sa kawalan ng aksyon, kundi sa kawalan ng solusyon ng administrasyon ni Bongbong Marcos patungkol po dito sa issue ng severe El Nino. Hindi po ako natutuwa. Hindi po natutuwa yung mga nanonood dito sa Johnny Gomez Live. This is no laughing matter. I cannot agree more. Ha? Hindi na ako magangatwiran pa. Talagang hindi po ito nakakatuwa. This is a no laughing matter. Meron pang mga nagsasabi, pati yung mga malalaking bansa ay naghahanda dito sa epekto ng El Nino at meron pong direksyon yung mga pamahalaan na hikayatin yung pong kanilang mga constituents to conserve water. Tama naman yan. Tama po yan. Pero palagay ko, hindi si Donald Trump ang nagsabi. O hindi yung counterpart ni Bongbong Marcos ang nagsabi na bumili kayo ng balde para nang sa ganon, makapag-iipon po ng tubig ulan para nga naman mapagandaan yung napipintong kakulangan. Dito po sa supply ng tubig, resulta pa rin ng severe El Nino. Hindi, palagay ko hindi naman si Donald Trump yung magsasalita niyan eh. Ha? Ako maiintindihan ko pa and you know, sabi ko nga dun sa aking mga kakwentuhan, kung yung narinig ko kay Pangulong Bongbong Marcos ay ganito, I would rally behind the president, ako pa mismo. Tutulong tayo ng libre din sa palatuntunan na may palaganap ang mensahe ng Pangulo tungkol dun sa water conservation, ha? Patungkol sa water conservation. Eh kasi pinag-uusapan natin communication eh, estratehiya, communication plan, etc., etc. Kaya napunta dun sa conversation. Water conservation. Ayan. Maiintindihan ko kung ang bungad na ginawa ng Pangulong Bongbong Marcos ay ganito. I instructed the Department of Trade and Industry to look into possible hoarding. I instructed DTI to look into the possibility of plastic manufacturers benefiting from this El Nino phenomenon. Dapat may ganun. So, ibig sabihin, yung binabanggit ni Bongbong Marcos na bumili kayo ng balde, eh mararamdaman natin na tama pala si Bongbong. Bili tayo ng balde para tayo'y makapag-ipon. Pero there should be an instruction from the other government agencies. Make sure DTI, kung magkano yung presyo ng balde kahapon, nang wala pa akong anunsyo, ganito pa rin ang presyo ng balde matapos kong i-announce. Biruin po ninyo, 19.6 million Filipinos or families or household. Yung pong kinakailangang kausapin at turuan on how to filter at kung paano gamitan ng gamot itong mga tubig na ito para hindi po magkasakit yung ating mga bata, yung ating mga musmos, kasi tubig ulan yung sinasabi ni Bongbong Marcos na sasahurin. Ilang taong gobyerno yung gagamitin ninyo rito? Ano sasabihin ninyo? Eh meron naman tayong radyo, meron naman tayong telebisyon. Eh wala namang nanonood sa government channel eh, meron ba? Meron bang nanonood sa government channel? Pinapakinggan ba? Pinapansin ba itong government channel? Nung umupo itong si Lino Cayetano dyan sa ano, dito sa government network, ano bang changes yung nangyari? Sige nga, tayo ba'y nagkaroon ng dagdag kaalaman dahil tayo po ay na-encourage to listen and to watch these government programs sa pamamagitan ng radyo at telebisyon ng gobyerno? Wala naman pong nanonood dyan eh. Ha? Wala naman pong tumututok. I doubt kung merong tumututok dyan. I doubt kung meron tayong mga kababayan na tumututok dito po sa mga media outlets na pagmamayari ng gobyerno, ha? Isang malaking question mark. All right? So wag sabihin kay Johnny G, wag sabihin dito sa ating mga kababayang Pilipino na gagamitin ang radio and television networks, no? Ng pamalaan to somehow makapagbigay ng mga impormasyon sa ating mga kababayang Pilipino at nang sa ganun, maturuan at matulungan yung ating mga kababayang Pilipino. Ibig sabihin, information dissemination, information campaign. I doubt it very, very much. Ewan ko nga kung nakatulog si Bongbong Marcos dahil information overload. Yung pong nangyaring meme patungkol dun sa pila balde. Kaya nga yung ating word of the day, words of the day pala. Ha? Yung ating words of the day. Yung ating kaibigan, Boss Arnel Doria, nakikinig at nanonood dito po sa inyong malayang palatuntunan. Salamat, Idol. Alright, yung ating words of the day, tamang-tama po dito sa mga tinura ni Bongbong Marcos. Patungkol nga din sa sahod balde. Okay? Dahil ang ating words of the day today ay bucket hoarder. Ayan! Tamang-tama yan. Bucket hoarder or pail hoarder. Na ang ibig sabihin, ito raw po ay isang informal descriptive term for somebody who compulsively buys, collects, or stockpiles pails, buckets, or water containers, often driven by panic or fear of resource scarcity. Ito po yung ating words of the day. Ngayong araw na ito ng Martes, nagmamadaling buwan ng Oktubre. 2026. Ayan, inedit ko kasi wrong spelling eh. Okay. Alright, ulitin ko, words of the day. Bucket hoarder or pail hoarder, Mr. President. It is an informal descriptive term for somebody or someone who compulsively buys, collects, or stockpiles pails, buckets, or water containers, often driven by panic or fear of resource scarcity. Ito, Mr. President, ha? Attention, attention, attention! Baka nakikinig yung Malacanang, baka nakikinig si Bongbong Marcos o yung ating paboritong talak, si Auntie Claire Castro. Baka po nakikinig sa inyong malayang palatuntunan. Yan po yung ating words of the day. Today, bucket hoarder o itong pail hoarder na tinatawag mga tropang JGL. Meron po tayo 17 minuto na makalipas po ang 10 in the morning. Tuloy-tuloy tayo dito sa inyong balayang palatuntunan. Ito muna yung information patungkol po rito sa pagtaas, pagsirit, pataas ng presyo ng timba. Naku po naman, oo. Nasa, malapit pa naman. O, oh, dine yan sa area ko. Pasig, o, oh, Pasig, pasok. Ha? Pasok. Naku po, oo. Eh, ito po yung binabanggit mga kaibigan, yun daw pong water drum sales sumipa pataas in Pasig amid super El Nino fears. Ito yung malungkot na katotohanan eh. Kapag pinangunahan po tayo ng takot at tayo po ay tinakot ng gobyerno because of the lack of actions and pertinent solutions, people will react negatively. Magkakaroon ng panic buying. At kapag nagkaroon po ng panic buying, ang mangyayari dyan, yung supply ay bababa. At kapag bumaba yung supply, samantalang yung demand ay tumaas, ang mangyayari po dyan ay sisirit pataas ito pong presyo ng balde. Kalain po ninyo, dati-rati pinag-uusapan natin presyo ng produktong petrolyo, presyo ng pagkain, presyo ng sili, presyo ng bigas, presyo ng bawang, sibuyas, kamatis, pati na rin yata yung mga food products na matatagpuan natin dun sa bahay, kubo, kahit munti. Di ba? Pati yung mga gulay-gulay, pati yung mga prutas na, ano tawag dito, nandyan, present ika nga, dito po sa kantang bahay, kubo, eh sisirit pataas yung presyo ng pangunahing bilihin at presyo ng mga items na talaga naman nating masasabi na nagpapahirap kay Juan de la Cruz, kay Johnny Gomez sa ating mga kababayang Pilipino. Because of the inability of Malacanang to react positively, dapat merong swift action eh. Ang ginagawa ngayon ng Malacanang, ginagawa ni Bongbong Marcos, ay nagbibigay sila ng kanilang posisyon reactively. Ibig sabihin, hihintayin munang magka-problema. Kapag nandiyan na yung problema, tsaka magre-react. Okay? Wala po tayong nakikitang, ano, wala tayong nakikitang ika ngay approach, malayo pa yung problema, nilalagyan na po ito ng plano. Okay? Forward thinking, walang ganun eh. Wala pong ganun. Eh ang nangyayari, ito muna yung problema. Hayaan muna natin magkagulo yung buong mundo. Hayaan muna natin magkaroon ng global crisis. Tapos tayo yung huling-huling magre-react. Ang reaction pa na babanggitin natin, bumili kayo ng balde. Anak ng baka naman talaga, oo. Marami pong paraan kung paanong ma-i-deliver yung communication plan and action plan para hindi magpanik yung ating mga kababayang Pilipino. Okay? Total, sinasabi ninyo na Disyembre pa natin mararamdaman. And it's not gonna happen throughout the Philippines. Kumbaga, may mga select na areas. Okay? May mga select na areas. Kung end of December, yung binabanggit na mararamdaman yung severe El Nino, hanggang mid of 2027, the government still has enough time to deliver its communication message in such a way na ang taong bayan ay hindi kinakailangan magpanik. Ang unang dapat gawin, although meron na tayong tinatawag na National Disaster Risk Reduction Management Council, NDRRMC, naka-umbrella po yan, sa ilalim ng Office of Civil Defense.

of Science and Technology. Siya nga pala, meron akong gustong ano? Meron akong gustong pasalamatan nga pala sa DOST. Dahil alam po ninyo, merong mga grade 12 students na sumulat sa Johnny Gomez Live requesting na yung kanilang project na kinakailangan po ng intervention ng DOST ay ikang ay mapabilis yung schedule na binigay sa kanila. Dahil binigyan po sila ng DOST ng schedule na second week of November, pero for the results to for the project to be processed at lumabas yung resulta, it will take 4 weeks. Lumalabas, nabanggit kasi yung DOST, munti ko makakalimutan. Lumalabas 4 na linggo, 1 buwan, bago lumabas itong resulta, magkakaroon po ng defense, panel defense itong ating mga grade 12 STEM students na sumulat sa Johnny Gomez Live. So what I did, banggitin ko lang yung pangalan ng ating mga ano ha, ating mga kaibigan dito po sa Department of Science and Technology. Si, hold on, Ma'am Bea, mula po sa tanggapan ni Secretary Solidum, at si Engineer Ocasla. Okay? Si Engineer Ocasla at si Ma'am Bea mula po sa Office of the Secretary ang nagbigay pahintulot to magbigay ng bagong schedule dito sa mga bata na ito. Instead of a November 12 schedule, 1 buwang mas maaga dahil yung mga bata ay nasa DOST ngayon. Ha? Instead of the November 12 schedule, binigyan po sila ng schedule na October 13. Palakpakan natin ang DOST. Salamat po ng maigi at marami. Pinansin po yung sulat ni Johnny G. Ma'am Bea, mula po dun sa tanggapan ni Secretary Solidum at si Engineer Ocasla, mga kaibigan, sila po yung nagtulong para bigyan ng pagkakataon na yung ating mga estudyante ay mabigyan po ng mas maagang schedule. Alright. Si Ma'am Ena Gray, nakikinig at nanonood. Sandali lang, ma'am. Hindi ko masagot yung chat, pero yung phone number, yung pong parati kong binabanggit, 0917-751-3804. Ito po yung text line. Ito rin po yung, ano, yung business line ni Johnny G. Ulitin ko, Ma'am Ena, 0917-751-3804. Pamaya-maya, babalikan ko yung chat ni Ma'am Ena. Hindi ko masagot dahil nasa gitna tayo ng programa. Alright, salamat po ng maigi at marami. Inuulit ko, Mr. President, there are so many ways to skin a cat. Okay? There are so many ways to skin a cat. Marami pong paraan para iparating yung mensahe sa ating mga kababayang Pilipino. Number one, in such a way na maiintindihan ng lubos at hindi magkikreate ng panic. If the DOST, please correct me if I'm wrong, Auntie Claire, if the DOST is the lead agency, pagdating po rito sa combating the El Nino phenomenon, I would understand na nasa ilalim ng DOST ang PAGASA, nasa ilalim ng PAGASA ang Office of Civil Defense, tapos yung NDRRMC, tapos naka-umbrella ang LGU. Okay? So, ano po ito? This is a whole of government approach. Ito po yung structural pagdating sa technical. Ngayon, meron pang dotted lines yan. Dahil kailangan po natin ng contribution at intervention coming from these agencies. Department of Health, yung binanggit ko sa inyo kahapon, Local Water Utilities Administration, LUWA, nandyan po yung Department of Agriculture, nandyan rin po yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, dahil iinit po yung ating mga karagatan.
anong mangyayari doon sa mga punla, etc., etc.

0: Tapos meron ka mga paggamutan sa ilalim ng DOH. So, this is a malaking ano po ito eh, malaking programa. Malaking plano. At itong lawak ng problema na ito at lawak ng plano, eh hindi po ito pwedeng kumbaga pagsamasamahin yung issue ng water conservation at mag-focus sa balde. Maaring may mga magsasabi, naku, nami-miss mo, Boss Johnny, yung idea ni Pangulo. Hindi ko po nami-miss. Naiintindihan ko, and ako, I am supporting the President. No? Sinusuportan ko si Bongbong Marcos dun sa kanyang panawagan. Panawagan na mag-conserve ng tubig yung ating mga kababayang Pilipino. But the way he said it, eh parang wala po talagang kaplano-plano eh. That's the real problem. Kapag ka ang gobyerno ni Bongbong Marcos ay walang plano, eh para po itong lata na maingay dahil walang laman. Tingnan po ninyo ang social media ngayon. Kung paanong pumapalo yung usapin patungkol dito sa issue ng balde. Sige nga. Kung paanong pinagpipiesta ng social media. Kung paano pong ginagawang meme si Bongbong Marcos. Imagine the President being used, ginagawa ng meme because of, you know, walang kalamang lamang impormasyon na narinig at napakinggan, na nabasa, napanood coming from the highest official of this land. Nasaan yung consultant? Nasaan yung consultant, Mr. President? Nasaan yung mga kongresista mong tagabulong? Yung mga senador mong tagabulong, yung mga consultant na nakapaligid at nakapalibot dyan sa palasyo ng Malacanang, wala ni isa sa kanila. Ah, meron pala. Meron ko narinig, isang parang regional director yata ito. Okay? Regional director na hindi ko pinansin kung anong ahensya ng gobyerno. Ito, talaga pinagtatanggol niya yung balde solusyon ni Bongbong Marcos. Mabigat po itong problema na ito at kinakailangan ng mabigat na solusyon. Hindi po pwedeng balde-balding solusyon yung inyong ibabahagi sa sambayan ng Pilipino. And the manner by which the information is being relayed to the public, eh nag-create po ng panic. Ha? At mag-create ng panic, eh matatalas pa naman itong ating mga negosyante. Matatalas pa naman yung ating mga negosyante. Yung ang negosyo ay plastic container. Pasok! Sino ba yung may negosyo number one na plastic king dini sa ating bayan? Sige nga, pakikontak nga si Johnny G kung sino yung numero unong plastic king dito po sa Republika ng Philippines. Magbabalik ang palatuntunan makalipas po ang ilang paalala.
1: For those who are always tuning in and listening to DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Power Tonight with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
2: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV. At syempre, sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang radyo. Bandido TV.
2: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Kami po ang inyong mga kuya
1: at ate sa programang Mate.
2: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
1: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
3: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
2: Iniimbitahan po namin kayo
1: na makinig at manood ang aming programang Mate
3: dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan. Mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Alright, muli tayo nagbabalik sa inyong malayang palatuntunan. 35 minutos na. Makalipas po ang 10 in the morning, tuloy-tuloy po tayo dito sa inyong malayang talakayan. Yung presyo ng balde sumisipa dahil meron pong mataas na demand. Diyan daw po sa Pasig City ay nakapagtala na marami pong umorder ng balde. Okay? Hindi ko lang alam pagdating sa ibang mga lugar. Can you please guide me? Yung mga nakikinig, nanonood, asa ang lugar po ba kayo ngayon? At bigyan nyo nga ako ng idea kung yung inyong balde, ha? Ha? Yung balde, ayan, yung presyo ng balde. Meron kasing tumatawag, may nagtitext, may nagchat-chat. Kaya talagang aligaga si Johnny Gomez. Bigyan nga nyo ako ng idea, ano bang ginagawa ninyo? Tulungan natin si Bongbong Marcos kasi parang walang naiisip na tama eh. Ano bang ginagawa ninyo para sa inyong pansariling kapakinibangan? Okay? Paano po ninyo tinutulungan at paano ninyo pinaghahandaan itong mapamuksa na El Nino phenomenon? Diyan sa inyong household, sa inyong lugar, sa inyong community, ano po yung ginagawa ninyong mga pamamaraan to, you know, somehow mitigate the ill effects nito pong El Nino phenomenon? Sige nga, ikwento nga po ninyo sa akin yung inyong mga heroic character. Dahil hindi heroic eh yung sinasabi ni Bongbong na bumili ng balde, ha? Kwentuhan po ninyo ako, ano ba yung inyong mga heroic character? Para nang sa ganun ay maiparating natin kay Auntie Claire. Para nang sa ganun maiparating ni Auntie Claire kay Lino Cayetano. Nang sa ganun maiparating ni Lino Cayetano kay Ralph Recto. Nang sa ganun maiparating ni Ralph Recto kay Bongbong Marcos. Anak ng baka, dadaan kay Ralph Recto. Ay, baka taksa na naman tayo niyan, ha? Tax ng ina mo, sabi nga ni Shelo Magno. Oh, di ba yung kanta ni Shelo Magno? Tax ng ina mo? Oh, hindi ba? Oh, baka tayo po'y mataksa na naman ito kapag ka umabot sa umpisina ni Ralph Recto. Anyway, bigyan po ninyo ako ng idea. 0917-751-3804. Ano ba yung ginagawa niyong paghahanda, personal na paghahanda para sa inyong household at para sa inyong community? Paano po ba ninyo pinaghahandaan itong mapamuksang El Nino phenomenon? And this is, according to PAGASA, not an ordinary El Nino phenomenon because this is severe El Nino itong ating mararamdaman. Sige nga, bigyan niyo muna ako ng idea. Sa 0917-751-3804. Tapos yung ating mga kabayan na nakikinig, nanonood, dito po naman sa ating social media pages sa YouTube at Facebook, bigyan po ninyo ako ng ideas sa pamamagitan po naman ng ating live chat dito po sa inyong malayang palatuntunan. Ma'am Mercy Fernandez Narciso, magandang morning! Si Ma'am Menchi Me at yung ating bahay pari, mga communities diyan, ha? Sa area ng Laguna, magandang morning po sa inyo. Ang ating Ma'am Ena Gray at ang ating Filipino community dyan po sa Australia, good morning! Mula po dito sa Pilipinas, magandang hapon naman. Mula po dyan sa Australia, Boss Joseph Franz Guzman, Ma'am Luz Papa, Boss Jaime Samoya Bernante, Ma'am Shirley Uy Ang, si Ma'am Emma Giyanko. Uy, pati yung Sulit 99, Marikina City. Good morning mga idol. Magandang umaga po sa inyo. Ma'am Zeni Lubiga Jose, si R. Regina Otero. Ma'am R. Regina Otero. Boss Jumides Castro Jr., Boss Mer Hicomo. Yung ating Filipino community dyan sa Hong Kong. Magandang morning si Boss Randy Santisas mula po naman sa Maynila. Alright, thank you so much. Oh, ito na, magandang hapon daw sabi ni Ma'am Ena Gray. Ayan, nagkaroon ako ng pagkakataong i-chat kay Ma'am Ena Gray, ha? At sagutin yung kanyang kanina pa itinatanong. Pasensya na, Ma'am Ena. Oo, double-hatted tayo. Nagsasalita, tapos talagang patingin-tingin dito sa ating mga aparato. Magandang umaga, sabi ni Ma'am Menchi Me, always watching naman. Sabi ni Ma'am Mercy Fernandez Narciso, magandang umaga sir. Sabi ni Ma'am Evangeline De Salisa, Plastic King. King. King. King. King. Eh, gatsal yan. O, ayun. Si Will. William Gatchalian, ito po yung Plastic King. Ma'am Shirley Uy Ang, magandang morning po sa inyo. Yung ating pambansang lagalag na si Ryan Llaneta, kumakaway. Good morning idol. Pamilyang Gatchalian, pamilya daw po ni Sherwin Gatchalian, yung ating Senate President. Ayan ha, Ma'am Shirley Uy Ang. Si Ma'am Jenny Lubiga Suse ng Balabon City. The Gatchalian Family Dominates the Plastic Industry. Ayan na. Ma'am Luz Papa, good morning daw po. Meron kayang high-end brand na balde? Katulad po ng YSL, Dior, Ferragamo, etc. etc. Tanong ni Ma'am R. Regina Otero. Sir Gianni sa Baysan, Valenzuela Expo Commercial Center. Oh, ito na ha. Nagre-report na po yung ating mga kabayan. Binabanggit po ni Ma'am Shirley Uy Ang, dito daw po sa Maysan Valenzuela Expo Commercial Center, panic buying na ng drum. Ito po yung resulta ng irresponsibleng pamamahayag at irresponsibleng salita ni Bongbong Marcos. This is a result if, you know, the president is talking shh, tss. Ayan. Shh, tss. Ayan, ha? Yeah, oo. Kapag ganyan yung style eh, ni Bongbong Marcos, ganyan talaga yung mangyayari, panic buying. Ito, i-plot nga natin, ha? Dine, sa Metro Manila, meron tayong 16 na siyudad at isang bayan. Ang sinasabi ni Ma'am Shirley Uy Ang, Valenzuela. Valenzuela. Maysan Valenzuela Expo Commercial Center, panic buying ng drum. Taga saan nga yung mga Gatchalian? Ha? Taga saan nga? Oh, di ba taga Valenzuela itong mga ito? Tapos doon ang unang-unang nagbigay ng report na may panic buying. Okay. Meron kang, sige nga, i-ano natin, isa-isahin natin itong ano, 16 na siyudad. Meron kang Maynila, Quezon City, tapos sa Caloocan, Valenzuela, Malabon, di ba? Diyan muna sa area na yan. Malabon, tapos tatawid tayo ng, baka may makalimutan ako ha, tatawid tayo ng Marikina, Pasig, San Juan, Taguig, ano pa? Makati. O, 10 na ito. Ha? I need 6 more. Plus Pateros. Pateros yung nag-iisang munisipalidad. Okay? So, top of mind. Top of my mind, no? 10 yung nabanggit ko. Meron pang anim. Meron pang anim na hindi ako nababanggit na mga syudad din sa Metro Manila. Ang sinasabi ni Ma'am Shirley, ang Valenzuela ganyan. Okay? Sa Valenzuela may panic buying na. Saan pa? Bigyan niyo ako ng idea. Boss Jaime Samoya Bernante, magandang umaga po sa inyo. Ma'am Teresita Cruz Agiling, good morning daw po sa atin. Galing pa ng Davao City. Ah? Tama ba Davao City o Davao? Galing ng Davao. Yung pong komento nitong si Ma'am Teresita Cruz Agiling. Sabi ni Ma'am Ces Favabier, good morning po Sir Johnny, yung pong balde or maliit na drum na pinaglagyan ng mantika. Oo. Parang ano ito, parang ganito yata kataas 'yan. Tapos may takip. Okay? Siguro mga 15 inches, I don't know. Hindi ako sigurado. Good morning po Sir Johnny, yung pong balde or maliit na drum na pinaglagyan ng mantika na ginagamit sa tinapay. Or pure vegetable shortening, 150 pesos lang sa ngayon ang isa sa bakery. available po yan at ang weight, kapag may laman na yata ito, no? 40 kilograms, 150 pesos. Ito po yung deroskas, yung takip. Ha? Deroskas po yung, ibig sabihin, iniikot yung takip. Thank you, Ma'am Cessa. So, meron daw pong mabibili na tag 150 pesos. Iba naman yung malalaking balde na akala mo drum na. Meron pong mga malalaking container na hindi ito yung drum na kulay blue yung takip. Tapos deroskas rin yung pagpihit, pasara, tsaka pabukas. Okay? Meron mga takip na isinasaklob lang eh. Pero malaki rin yan. Malaki rin yan. Parang ganito yata. Kalaki. Siguro mga 3 to 3 and a half feet. Ha? Yung taas niyan. Okay? Ngayon, silipin natin anong mga lugar yung nagkakaroon na ng panic buying ngayon. Sandali ah. Dito po sa YouTube, ang sabi ni Boss at Francisco Y3W9S. Oy, Marcos, resign na yung kanyang panawagan. Marcos, resign now. Bagsak ang rating mo. Delikadesa naman. Aha. Wag rin daw pong panghinaan ng loob ang ating mga kababayang Pilipino. Laban lang. Wag din daw pong baboyin yung saligang batas. Dire-diretso eh. At Soli Duterte daw po si at Francisco Y3W9S. Yung Senate President na hindi marunong mag-preside ng impeachment trial. Sabi ni Ma'am Emilita at Emilita Tatad -B1I. Siguro kanya binabanggit kung sino yung may-ari ng ano, yung pinakamalaking supplier ng plastic. Yan ha. Gatchal yan daw po. Sige nga, bigyan niyo ako ng idea. Kung saang lugar kayo meron pong information na nakuha na merong hoarding or panic buying. How do we control panic buying? Kuminsan, it's not about the supply and demand issue. It's about the communication process na ginagamit ng kung sino mang sender. Remember, no? When we talk about communication, pag-usapan natin yung simpleng pamamaraan ng paglalahad ng information. Meron kang tinatawag na SMCR process. Ilang beses ko na itong binanggit sa programa at palagay ko ngayon napapanahon na ulitin. SMCR process. Ito po yung pinakasimpleng pamamaraan ng paglalahad ng salita, ng statement, ng kataga o ng communication flow. S stands for source. Sino mag nagsalita? Or the sender of information. SM. Ano ba yung M? Message. Ito po yung laman nung sinabi ng source. Tapos meron kang C. Ang C ay channel. Ito po yung medium na ginamit kung paanong nakarating sa ating publiko yung pong mensahe na nagmula sa source. And of course, R is the recipient, yung pong receiver nitong mensahe. That is the very common at pinakasimpleng pamamaraan ng paglalahad ng impormasyon. SMCR. Ngayon, i-apply natin ito kay Bongbong Marcos. Okay? Of course, yung S, yung source, si Bongbong. Sa kanya nang galing yung mensahe. Anong message niya? Bumili tayo ng balde. Para meron tayong lalagyan ng sasahuring ulan. Tuturuan namin kayong maglinis. Bibigyan namin kayo ng filtration. Bibigyan namin kayo ng gamot para pati yung mga bata ay safe dun sa tubig na gagamitin. That was the message of the president. So, source is the president. Yung message ay tungkol sa pagbili ng balde. Yung channel na kanyang ginawa, ito po ay sinabi niya nung siya'y na-interview, nung nasa Singapore, okay, ng mga media personalities na nagko-cover nung kanyang trip. So, anong mga medium? Eh, lahat po ng medium. Kasi it was a media coverage. Eh. Briefing ito, press briefing. So, lahat ng uri ng outlets, maparadyo, dyaryo, telebisyon, social media, kinain, kinatay yung statement ni Bongbong Marcos. And of course, tayong publiko ang receiver. Kung sino man yung nakarinig, nakapagbasa, if the medium is an online platform, na digital platform ng dyaryo, okay. So online yan, ha? Nabasa nila digitally. So, lahat po ng audience ng mga dumalong media reporters during that press briefing at yung mga information na share ng ating mga kababayang Pilipino nung kanilang namataan yung information na nagmula sa bibig mismo ni Bongbong Marcos, eh, ito po yung naging audience ng mensahe ng Pangulo. Simple yun. Paano siya magiging komplikado kapag pumasok yung tinatawag na negative feedback? Okay? Tayo rito sa Johnny Gomez, yes, kini-criticize ako personally. Kini-criticize ko yung binanggit ni Bongbong Marcos dahil mali yung communication flow. Mali yung diskarte when it comes to information dissemination. Mali yung paraan ng pagsasalita dahil ito po ay nagke-create negatively. Panic buying, hoarding, surge sa presyo ng balde. Sabi ko nga sa inyo, nung araw pinag-uusapan lang natin tumataas yung presyo, gulay, manok, baboy, isda, sibuyas, kamatis, bawang, sili, food products, pati na rin yung non-food products because of that US, Israel, Iran, Russia, Ukraine war. Hindi ba? Saan ba nagmumula yung trigo? Panggawa natin ng tinapay. Ini-import natin from Ukraine. So ito pong presyo ng mga food products sumisipa pataas. Ngayon, as a result of this never-ending war dito po sa gitnang silangan, yung presyo ng produktong petrolyo sumisirit din pataas. Okay? So, tumataas yung presyo ng gasolina, tumataas yung presyo ng krudo, tumataas yung presyo ng LPG, yung ginagamit nating panluto. So, tingnan po ninyo, meron bang presyo ng bilihin ngayon o presyo ng serbisyo na bumababa? Wala. And to think na itong mga pinag-uusapan natin na mga serbisyo at produkto, eh ito po yung mga produkto na talagang kailangan natin. Bigas, asukal, hindi ba? Asin. Imagine, Pilipinas, napapaligiran ng tubig, pero wala tayong lokal na asin. Anak ng baka naman talaga, oo. Lahat ng ating asin ay imported. Isipin nga po natin yan. Okay? So, if the government remains dyan sa kanyang glase ng pag-iisip, ng kawalan ng aksyon, what will happen to us Filipinos? Nasa sarili mo ng bakuran. Meron kang dagat. Sinong familiar dito sa Lido Beach nung araw? Diyan sa Cavite. Ha? Lido Beach, Matabungkay. Ito yung mga area na talagang grabe yung salt production nung araw. Eh ngayon, na-convert. Ha? O hindi naman daw po ito talagang problema na ginawa ni Bongbong Marcos. Marami na daw pong mga presidente ang nauna sa kanya. At minana na lang ni Bongbong Marcos itong problema na ito. Totoo naman yan. Pero anong ginagawang aksyon to somehow soften these impact. Meron ba? Eh kung wala, edi pare-pareho lang kayo. Hindi ba? Dati pinag-uusapan natin pagsirit pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, presyo ng pagkain, etc., etc. Mr. President, pati ba naman balde? Nasaan po naman yung pagiging sensitibo ng Pangulo na meron tayo? Eh, ang dami po ninyong matataba ang utak dyan sa Malacanang eh. Oh, di ba in-stressed out ko na kanina? It has to be a whole of government approach. DOST, please correct me if I'm wrong, if the structure is, you know, yung binabanggit ko, structure is in sync with what the government is doing. Kasi tahimik kayo eh, kaya hindi namin malaman kung may action ba eh. Tahimik kayo, kaya hindi namin malaman kung meron ba talagang mga information na makukuha ang taong bayan sa inyo. Anyway, kami na magpo-provide, DOST, as the lead agency, followed by PAGASA, followed by OCD, followed by NDRRMC, followed by LGU. Tapos may dotted line niyan. Nandiyan ang DOH, nandiyan ang DA, nandiyan ang BIFAR, etc., etc., etc., etc. So if we are talking about plans, programs of actions to mitigate the ill effects of El Nino, eh dapat nakikita na natin based on the gravity of the problem and the participation of these line agencies. Isama mo pa niya National Irrigation Administration. Isama mo na rin yung Farmers Cooperative. Hindi ba? Isama na nating lahat because everybody is affected. Paano kang hindi maaapektuhan? Kapag kayong gulay naggaling ng Benguet, because of this dry spell, because of this drought or abnormal weather phenomenon, sabihin mo nang sa area ng Benguet ay bumabagyo. Samantalang ibang areas ng Visayas, for example, ay tuyot na tuyot yung lupa. Okay? So, yung pong food production na magmumula doon sa ating mga taniman, mahihirapang i-transport mula Benguet papunta ng Nepacumart, mula Benguet papunta ng Balintawak, regardless of the weather phenomenon, drought man yan or heavy rains. Kapag ka heavy rains, madulas yung kalsada, yung mga truck na aakyat para humango ng food products, mabagal siyempre yung kailang takbo, madulas yung kalsada eh. So meron kang logistical nightmare. Okay, pagdating ng Benguet, kunwari maulan ha, ikakarga itong mga produkto na ito. At dahil sa sama ng panahon, eh hindi makadiretso pa Maynila, yung mga truck, kinakailangan nilang tumigil, basang-basa yung kalsada, baha yung kalsada, yung pong mga food products na basa na ng tubig ulan, wala pong warehouse to accommodate, okay? Unless na ito ay bibilhin ng mga malalaking pamilihan. O di oligarko na naman. Kapag ka ito ay binili ng malalaking pamilihan, yung mga may-ari ng supermarket, at ilalagay nila doon sa kanilang mga warehouses, ah, bahala kayo sa buhay ninyo. Ha? Basta kukontrolin muna namin sa warehouses, hindi po namin iyaano. Hindi namin dadalhin kagad sa Metro Manila. Ang sama ng panahon eh, ang lakas ng ulan eh. So magkakaroon po tayo ng issue pagdating sa supply. And because there is a limited number of food products lang na nadadala from the source going to the pamilihan, Nepacumart, dyan sa area ng Marikina, dito sa area ng Balintawak, Pasig Mega Market, merong bagsakan sa Quintan Market ng Maynila, yung pong malaking palengke ng San Juan, meron pang palengke ng Mandaluyong, etc., etc. Kulang ang supply, ang tendency, tataas yung presyo ng pangunahing bilihin. Ngayon, kung drought naman, paano ka mag-harvest? Drought nga eh. Ang mangyayari, mag-i-import tayo. Ang kakainin natin, frozen goods. So, samantalang merong ibang mga produkto na nanggagaling sa ibang mga lugar, but the frozen goods and the imported products will cannibalize our local produce. Nakita po ninyo, wala kasing aksyon. So, saan tayo patungo? Dahil walang aksyon ng gobyerno, walang aksyon ng Malacanang, walang aksyon si Bongbong Marcos, ang mga Pilipino, nga! Yan yung isang malaking problema na talagang sinasampal tayo every time na tayo gumigising. Gumigising tayo sa pagkakatulog man o gumigising tayo dahil sa bangungot na hatid ng mga tagapagpatakbo ng lipunan. Diyan lang kayo ha? Okay lang ako. Ha? Sabi nung isang nating kabayan, puso mo idol, puso mo. Intact pa. Oo, naka-aspili. Dinagdagan ko ng karayom. Magbabalik ang palatuntunan makalipas po ang ilang paalala.
1: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year.
2: Making people happy, making them sing and dance.
1: The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday. Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
3: Oh, thank God it's...
4: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
5: the best food and treats for your dogs.
6: The best dog places to visit.
7: The best training for dogs. Hi. Coco, speak.
8: The best dog accessories and items.
9: The best dog hotels.
4: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live, tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang radyo Bandido TV.
1: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Ikalawang oras ng inyong balayang palatuntunan, second hour. Ngayong Tuesday morning, ika-13 ng Oktubre 2026. Ito po ang Johnny Gomez Live. Layunin po natin ang maiangat ang kalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. May balitang bit-bit muna ang ating kabandido. Mula po naman sa lalawigan ng Batangas, ready na ang ating kabandidong si Romel Madrigal. Magandang morning, Mel. Please come in.
2: Nakagamitan para sa police patrol at pagtugon sa mga emergency, ipinagkaloob sa Mabini Municipal Police Station sa Batangas. Isinagawa sa Mabini Municipal Hall ang blessing at turnover ng isang Toyota Hilux 4x4 at apat na Honda XR150cc dirt bike motorcycles. Pinangasiwa ng aktibidad sa pamamagitan ng Police Regional Office 4A sa pamumuno ni Police Brigadier General Dominic Bakay kasama si Mabini Mayor Noel Beatrix Luistro. Inaasahang makatutulong ang mga bagong sasakyan sa pagpapalawak ng police visibility, pagpapatrolya at mas mabilis na pagtugon sa mga emergency at iba pang usapin sa kaligtasan ng publiko. Sa pagdadagdag ng mga sasakyan, mas mapapadali rin ang pagpunta ng mga pulis sa mga komunidad na kailangan ng agarang tulong ayon sa PRO 4A. Bahagi ito ng hakbang ng Police Regional Office 4A para palakasin ang kakayahang operasyonal ng pulisya at pakikipagtulungan sa pamahalang lokal para sa kapayapaan at kaayusan. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami balitang bit-bit mula kay Romel Madrigal. Tuloy-tuloy tayo sa inyong malayang palatuntunan doon sa mga nagnanais magpahatid ng mga mensahe sa pamamagitan po ng text message. Ang ating text line 0917-751-3804. Ulitin ko lang, 0917-751-3804. 8 minuto na makalipas ang 11 in the morning. Dapat daw po matagal nang nabalita yung El Nino. Actually, matagal-tagal na po ito pero hindi talaga pinapansin eh. Oo, matagal na pong impormasyon yung ibinabahagi ng PAGASA patungkol din eh. Pero hindi po nakararating ng tama yung impormasyon, Ma'am Evangeline, sa ating mga kababayan. Simply because alam natin ang Pilipinas ay meron pong dalawang panahon. Elementarya pa lang tayo, tinuturo na. Anong klaseng panahon ba meron ng Pilipinas? Panahon ng tagtuyot, ito po yung summer season, at panahon ng tagulan, ito po yung rainy season. Nung araw, natatandaan ko, nung ako'y bata pa, kapag sinabi nating rainy season, eh pumapalo yan buwan ng June. June, July, August. Tapos nagme-mellow down. Okay? Kasi nga, pagpasok ng bare months, eh parang binibigyan tayo ng magandang ano eh, ng magandang experience kapag nalalapit na yung Pasko at pumapasok yung hanging amihan. So, nakararamdam tayo ng lamig ng panahon. Sino sa atin ang may tatay na galing Saudi? Meron tayong mga tatay, mga nanay galing Saudi. Ang paboritong pasalubong at laman ng balikbayan box kapag ka meron kang kamag-anak na nagtatrabaho sa Saudi ay yung sweater na may katernong jogging pants. Ha? So kung meron kayong kamag-anak na nakapagtrabaho sa Saudi, makapagre-relate doon sa aking sinasabi na hindi po mawawala sa Balikbayan Box at hindi kumpleto ang Paskong Pilipino kapag wala yung sweater na may katernong jogging pants. Kasi nga, kapag ka pumapasok ang September, October, November, December hanggang January, malamig ang panahon, malamig ang simoy ng hangin, di ba? Pero bihira ang ulan dahil yung ulan ng araw ay mula Hunyo hanggang Agosto. Tapos magkakaroon tayo ng amihan. Usually, itong amihan, yung cold weather, nararamdaman natin hanggang mid-March. Okay? Hanggang mid-March. Tapos pagpasok ng third week of March, ito na yung grabing init. Hanggang June. Babalik na naman ang tag-ulan. Ito po, yung ating normal na weather phenomenon. Until such time, magkaroon po tayo ng climate change. Kalain po ninyo, pati Disyembre, bumabagyo. Kuminsan, summer months, pero may bagyong pumapasok. Okay? So, our idea of this weather phenomenon, tagtuyot at tagulan. Dalawang klase ng panahon meron sa Pilipinas. Kaya tayo, especially tayong narinig sa Metro Manila, hindi natin alintana yung drought. Hindi natin alintana yung tagtuyot dahil hindi po natin nararamdaman at hindi natin nakikita yung pong mga bukirin na halos wala ng tubig. Yung mga taniman ng palay at yung mga gulayan, hindi na po nagkakaroon ng tubig because of this political struggle between the governor and the mayor. Anak ng baka, lahat pinasok na ng politika. Ha? Lahat na lang pinasok na ng politika. Masakit dito. Yung sinasabing report ng PAGASA, end of 2026 hanggang mid of 2027, magkakaroon tayo ng El Nino. Eh dito tayo makakikita ng girian ng magkakalabang political parties. Dito tayo magkakaroon ng pagkakataong makita yung girian between the opposing candidates and the opposing support mechanisms ng mga kandidato. Kunwari si governor, hindi kaalyado si congressman. Kunwari, dito sa area ng Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Pangasinan. Okay. Mga taniman, ha? Bulacan, meron din. Nueva Vizcaya, meron din. Taniman ng crops ng bigas, eh may El Nino. Ito talaga nangyayari sa grounds. Merong facility ang NIA para dun sa irrigation. Eh yung facility ay nasa sakupan ng national. So, kapag national ang nakakasakop, okay, DPWH, hindi ba? At National Irrigation Administration. Eh ang problema, ang counterpart ng national sa local ay yung provincial capital, si governor. Eh kaaway niya si congressman. Oh, napakadaling patayan ng supply ng tubig yung area ni congressman. Napakadaling patayan ng supply ng tubig. Tapos meron ka pang alkalde, meron ka pang mayor. Okay? So tatlong opposing forces ang nag-aaway-away para dito sa serbisyo na dapat nakukuha ni Juan de la Cruz. But because of their political agenda, inasasakripisyo yung ating mga kababayang Pilipino. Ako personally, nakakita na ako. Irrigation daw. Pero ang ginawa para magkatubig, bumili ng napakahabang hose. Tapos yung napakahabang hose, binutasan. Para kapag ka binuksan yung gripo, yung tubig na dadausdos papunta dun sa tuyot na lupain, eh kahit papano, tila balanse dahil maraming butas. Eh, because of this political bickering, yung aking sinasabi nga sa inyo, kapag ka ipinag-utos ni mayor, ipinag-utos ni congressman, ipinag-utos ni governor, patayin ang gripo, anak ng baka. Sira na kagad ang serbisyo. Kaya tayo, hindi natin alintana El Nino. Ano yan? Taon-taon nararamdaman natin eh. Ha? Anong bago? Hindi ba? Taon-taon nararamdaman natin. Anong bago? Ang bago po rito ay yung walang aksyon na ginagawa ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Yun yung bago. Because only if the president is on top of everything at meron pong direktang plano on how to, you know, how the country will survive this severe El Nino phenomenon, eh dapat this early, meron na po tayong nakikitang mga information kung ano po yung kanilang mga gagawin patungkol dun sa ating mga lupang taniman, patungkol dun sa ating mga gulay na aanihin ng ganitong buwan, yung mga gulay na hindi maaani ng ganitong panahon because of the drought season, kung papaano pong hindi mamamatay yung ating mga alagang baboy, baka, manok, kambing, etc., etc., etc. Because of the limited water source, dapat pinag-uusapan yun eh. At kung ano yung plano ng gobyerno para magkaroon tayo ng pagkakataon na makita na yung presyo ay magplato. Hindi po siya sumirit pataas. Eh magagawa lang yan kapag kakumpleto ang plano. And if the execution is done correctly. Eh paano kang mag-e-execute kung wala kang plano in the very first place? Ha? Eh yun lang pagsirit ng mga pagkaing dilata. Kapag pumapasok ang Nobyembre, Disyembre, hindi matugunan. El Nino pa. Bakit hindi matugunan? Bakit taon-taon tumataas yung presyo ng ating canned goods? Yung ginagamit natin sa Pasko, yung natadikoko, itong fruit salad, itong gatas kondensada, gatas evaporada, asukal. Bakit hindi natutugunan yan? Bakit taon-taon nakikita natin na tumataas yung presyo ng mga produktong ginagamit sa Pasko? Ang tanong, bakit? That excuse of law of supply and demand is all BS. If the government is keen in stopping itong ganitong klase ng modus operandi mula po dun sa mga manufacturers, kaya naman eh. Dahil kapag ka gusto, may paraan. Kapag ka ayaw, may dahilan. A simple audit will provide us with the necessary information. Simple audit lang. Alam po ninyo, everything, ha? Lahat ng ating pinag-uusapan, eh kaya pong solusyonan sa pamamagitan ng tama at matino na audit process. Tingnan nyo na lang yung pattern. Ha? Tingnan natin, mag-ano tayo, 5-year plan, kunwari. Ano ngayon, 2026? 2021? Gaano karaming nata di coco ang naibenta sa merkado? Let's just pick one bottled good. Okay? Nata di coco. Gaano karaming nata di coco ang naibenta? X number of tens of thousands siguro. Ha? Hypothetically, 10,000. Pagdating ng 2022, ilang bote ng nata di coco ang naibenta? 11,000. So nakikita mo na yung pattern tumataas. Pagdating ng 2023, 11,500. Pagdating ng 2025, 13,000. Get the average. ano yung average increase per year. Okay? So, sasabi ng DTI kay manufacturer, oy, manufacturer ng nata ni Coco. Ito yung increase annual. This is the annual increase based on consumption. Okay? Meron kang annual increase dahil lumolobo yung population eh. Kapag ka lumobo yung population, eh ang kasunod po niyan, yung food products, lalaki yung consumption. Di ba? Okay. Ito yung average ng annual increase. 5-year plan. 2021 up to, o sabi mo ng 2020 up to 2025. Meron kang 5-year plan. So, on the average, kung tumataas by X number of thousands, no? Yung pong konsumo dito sa produkto na ito, you do the math. I-calculate mo. Ano yung projected increase mo ng 2026? At kapag nakuha mo yung projection, o di sabihin mo kay manufacturer, o, huwag ka na magpahabol. Isama mo ito. Isama mo ito doon sa production ng 2026. Kung meron kang X tens of thousands na bote na gagawin, tapos nakita mo yung pattern ng increase, kung ilang percentage yan, isama mo na. Okay? Dahil kapag ka isinama mo na, ifinactor in mo na, hindi ka na magpapa-overtime. Hindi ka na kinakailangan ng additional manpower. Hindi ka na kinakailangan bumili ng maghanap ng additional na bote. Naka-factor in lahat eh. All you have to do is, you know, operate your plant systematically. Ilang tao yung gagamitin ko to deliver this much? Ilang oras ang gugugulin bawat tao to deliver this much? Ilang porsyento ng increase ang nakikita based on the pattern? Oh, anong ibig sabihin yan? O di wala tayong problema when it comes to supply. Lalong wala tayong problema when it comes to the demand ng ating mga kababayang Pilipino. Hindi mo kinakailangan magpa-overtime. Ay kailangan ko ng ano, dagdag na 10,000 bote. Magpapa-overtime ako. Eh kapag ka-rush, tumataas, sumisipa pataas yung presyo. Unang-una, poproblemahin mo saan ka kukuha ng source, saan ka kukuha ng raw material. Hindi ba? Sinong tao yung kakalabitin mo para mag-overtime for you? Titingnan mo rin yung rate ng kuryente, paano ba ito pumapalo, etc., etc., etc. If everything is being done systematically at meron kang project

product price, place of distribution, promotion. E systematic o yung iyong trabaho. Hindi ka magagapa ng presyo. Kasi nga, backed by scientific findings, backed by mathematical findings. Ilan ba yung increase? O i-factor in na natin yan. Para hindi na tayo maghagilap ng dagdag na produkto come yung panahon na kinakailangan nating magdagdag ng finished product. O di ganyan rin ang El Nino. Ganito rin ang El Nino. So bakit tayo nag-aangkat ng bigas? Ilang daang tonelada yung aangkatin natin? Ha? Dahil dito sa El Nino phenomenon na ito? 200,000? Tama ba? Kundi ako nagkakamali? E-audit rin ang gagawin natin eh. Ano bang mga areas ng Pilipinas ang rice producing? Kunwari, na-identify natin itong mga lugar na ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito yung mga pinagmumula ng bigas. Per region, gaano kalakas kumain ng bigas yung ating mga kababayan Pilipino? So audit na naman eh, hindi ba? Region 1, ilang sako ng bigas o toneladang bigas ang kayang ubusin sa loob ng isang taon? Region 2, and so on and so forth. Makikita po natin from the rice production and the demand or the consumption kung gaano kalayo o kung gaano kalapit itong mga numero na ito. Malayo ang katayo ng bigas. Alam po ninyo, pagpasok ng Bongbong administration, ala na pong ginawa kundi umangkat ng umangkat ng umangkat. Yung bigas natin ang gagaling ngayon sa Amerika. Okay? Kapag ka pinag-aralan po natin yung pricing, eh titingnan natin which is far, China or Amerika. Ano bang mas malayo? Kasi syempre merong transportation at handling cost yan. Okay? So, are we better off importing rice from the US? Or from China? Eh, ang problema, kalaban ngayon ni Bongbong, yung China. Kaya nga hindi na tayo makakuha ng petroleum products sa China. Bahala kayo sa buhay ninyo. Ha? So, saan pa tayo kukuha ng ating mga ini-import? Eh, samantalang kung lalagyan po natin ang sistema, eh, may mga pagkakataon, maybe not in the near future, pero kung lalagyan po natin ang sistema, eh achievable naman yung sinasabing food secured Philippines. Or yung pangarap natin na maging food sovereign nation ang Pilipinas. Paano tayo magkakamali? Pinaliligiran tayo ng tubig. Pinaliligiran tayo ng lupa. Paano tayo magkakamali? Nagkakamali tayo because of the approach. Merong artificial intelligence ngayon. O ito, problema. Magagaling yung ating mga siyentipiko. Sabi natin, problema daw po ng ating mga kababayang magsasaka yung gilingan ng bigas. Imagine, pati gilingan ng bigas, pero problema natin. Because yung mga millers ay pagmamayari ng mga malalaking kumpanya. The same old problem, the same old challenge, the same and never-ending issue. Ha? Yung mga rice millers ay pag-aari ng malalaking kumpanya. So, ang there is this government agency na nag-develop ng portable milling equipment. Na ang idea, yung na-develop na milling equipment, portable po ito, maliit lang ito, e ibebenta ng gobyerno sa mga magsasaka sa pamamagitan ng kooperatiba. Okay?
Ibig sabihin, kung meron kang

0: maliit na lupain at ikaw ay nagsasaka at miyembro ka ng kooperatiba, hindi mo na kinakailangang pumila sa mga milling companies, no? Para maihiwalay yung kulay brown sa palay para makuha yung bigas. Merong term dyan eh, dun sa kulay brown na yan. Ipa, di ba? Para matanggal yung ipa. That's the idea. Ang problema mo, nagsimula yan sa 45,000 pesos per portable milling machine. Problema mo, number one, yung kooperatiba walang pera. Yung kooperatiba, kulang sa miyembro. Bakit ika nyo? Eh, politika rin eh. Ngayon, kung ikaw ay individual farmer, kailangan mo ng pondo, saan ka tatakbo? Wala, nganganga ka na lang. Kasi hindi ka pauutangin ng bangko. Dahil ang pinapautang lang ng bangko, kooperatiba. Ngayon, kung malaki yung lupa mo, iprenda mo. Hindi ba? Ganun yung justification. O uutang ka sa akin, iprenda mo yung lupa mo. So anong ginagawa? Kinakatay natin yung ating mga magsasaka. Balik tayo dun sa equipment. 45,000 pesos bawat milling equipment. Walang bumibili. Walang bumibili. Alang pera yung ano eh. Alang pera yung kooperatiba eh. What will happen? Ang bibili nito yung mga big landowners, yung mga malalaking milling companies at ipaparenta nila dun sa ating mga magsasaka at ang mga miyembro ng kooperatiba nagre-renta rin. Okay? Bibiling ko. Magkano yun? 45,000? O sige. Ipaparenta ko ngayon dun sa mga kooperatiba. Ganitong presyo. Pinagkakakitaan ng malalaking kumpanya dahil walang magawa yung kooperatiba dahil wala silang pera. Solution ba yan? So how can we achieve that, you know, food secured nation if everything is about politics? Lahat merong touch ng politika. So, paano aasenso si Juan de la Cruz? Paano aasenso yung mga nasa laylayan ng lipunan? Ano sabi ni Risa Ontiveros? Sumubok daw tayo ng iba. Huwag naman daw puro trapo. Sumubok daw po tayo ng iba. Huwag naman yung pare-parehong pamilya. Parang sinasabi ni Risa, subukan naman daw po siya pagdating ng 2028 elections. Bahala kayo. kung gusto po ninyo, ayan na, binabardagol na yung akilala muna. Kung gusto po ninyong subukan si Risa Ontiveros, pero bahala kayo ha. Basta ipinapahatid ko lang yung aking na-pick up na information, subukan naman daw po yung iba. Okay? Eh alam po ninyo, itong ating bayan, issue ng politika ang ating inaalmusal, tinatanghalian, hinahaponan, isama na po natin dyan yung AM and PM at midnight snack. Kaya yung pag-asenso, napakalaking question mark. If we are always being subjected to these political affiliations at kinakailangan nating sambahin itong mga politiko na ito, kaawa-awa po yung ating mga magiging apo. Magbabalik pa ang palatuntunan makalipas po ang ilang paalala.
1: I'm Sunny Ilustre and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Salimasa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen Morning Report Pilipinas Monday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
0: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon. Tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
0: Last hura na ng ating palatuntunan. Ang bilis talaga ng oras kapag Johnny Gomez Live. Pero tamang-tama, nawawala na po ng boses si Johnny G. Sabi nga nung isang katoto natin, nako, mamamatay ka na lang na ginagamit mo ang boses mo sa araw-araw. Pero wala pa rin pong mangyayaring kapaki-pakinabang at pagbabago sa ating bayan. Huwag naman, no, umaasa pa rin tayo, ha? Na something good will, you know, develop dahil dito sa ginagawa nating malayang pagpapahayag ng katotohanan para sa ating inang bayan. Balikan muna natin ang balitang bit-bit this time mula po naman sa lalawigan ng Quezon, mula sa ating kabandidong si Romel Madrigal. Mel, magandang morning uli. Please come in.
4: Papalakas sa pananagutan ng mga pulis at magpapahusay sa mekanismo ng paghahay ng reklamo ng publiko. Ang sentro ng konsultasyong isinagawa ng DILG Quezon, NAPULCOM at Pleb Association of Quezon. Nagpulong ang mga kinatawan ng tatlong panig sa Lucena City upang talakayin ang pagpapalakas sa organisasyon at operasyon ng People's Law Enforcement Board Association of Quezon o PLEBAC. Dumalo sa pulong si NAPULCOM Calabarzon Quezon Provincial Officer Attorney Robert Labinia. Kabilang sa mga tinalakay ang proseso ng pagpaparehistro sa SEC upang magkaroon ng formal na legal na katayuan ng asosasyon kasama ang pagpapalinaw sa pamamahala at administratibong kayusan nito. Tinalakay din ang mga hakbang upang mapalakas ang pangasiwa sa mga lokal na pleb at mapahusay ang paghawak sa mga reklamo ng mamamayan kaugnay ng asal at pag-uugali ng mga pulis. Kasama rin sa konsultasyon ang posibilidad ng suportang pinansyal mula sa pamahalang panlalawigan ng Quezon para sa mga susunod na operasyon at programang pampapalakas ng kakayahan. Layunin ng pagtutulungan ng DILG, NAPULCOM at PLEB members na palakasin ang transparensiya, pananagutan at tiwala ng publiko sa serbisyo ng pulisya. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami balitang bit-bit mula sa Quezon, mula kay Romel Madrigal. Naghatid sa ating oras, 37 minuto na. Makalipas po ang 11 in the morning. Josen Taguba, magandang morning po sa inyo. Hindi ko alam kasi kung babae o lalaki. Kaya hindi ko masabi kung ma'am o sir o boss. Si Ma'am Kimura Dolores mula po sa Japan, magandang morning. Pati na rin yung ating Filipino community dyan sa Japan. Boss Norman Maala, nakikinig at nanonood sa inyong malayang palatuntunan. Tingnan muna natin yung sinasabi ng ating mga texters, ha. Dito po sa paglalahad ng problematic na sitwasyon because of this El Nino phenomenon. Okay, medyo kapalmoks daw, ha. Kapalmoks. Oh. Sabi ni Anonymous Legion, medyo makapal ang blush on. Ni Riza Ontiveros, may mga sumosobra din ng mga jeepney drivers. Oy, bakit ha? Na doble yung pagtaas ng pamasa. Oh, Teka muna, galing daw po sa 13 pesos, eh dapat 14 pesos. Okay? Ito yung minimum fare. From 13 pesos ngayon, kapag yung pong biyahe ninyo ay 4 kilometers and below, dapat 14 pesos lang yan. Pero sinasabi ni Anonymous Legion, meron daw pong naniningil na mga jeepney drivers ng 20 piso. Tapos hindi daw po pare-pareho yung fare hike. Magkakaiba sila pero pare-pareho yung kanilang ruta. Paki-check nga kung minimum, Anonymous Legion, yung 20 pesos. Sige, tingnan natin ha. Kasi alam po ninyo, kapag more than 4 kilometers, nagkakaroon po ng additional na bayarin yung ating mga mananakay on top of the 14 pesos na minimum fare. Okay? Tingnan lang po natin kung ito po ba ay minimum fare, itong 20 pesos, o baka naman cumulative, ha? Itong ano na ito, itong singil na ito. Okay. Hoarding is about the law of greediness, which is one of the capital sins dito po daw sa Catholic Church teachings. Sir, marami po ang illegal. Ah, binasa ko na ito, inulit nung ating idol, ni Al, no? Marami po yung gumagawa ng illegal na namimeke ng mga IDs at sertipiko dyan sa Claro Embrecto. Yung bang El Nino ay noon pa ba ito nagsimula, 1950s? Kahit siguro si Ninyo Mulak di alam ito at mga 1960s, 70s, 80s onwards na birthday. Alam po ninyo, yung weather phenomenon eh talagang nagbabago. Especially so, noong nagkaroon po tayo ng matinding climate change, no? Nagkaroon tayo ng Arctic issues. Tingnan po ninyo yung nangyari sa Nepal na gumuho yung bloke-blokeng mga ice structure because of climate change dito sa area ng Tibet sa China. Yan, epekto po yan ng climate change. Dahil yung carbon footprint na binabanggit, ito po yung nagmumula sa usok ng mga dispalinghadong jeepney. Okay, that's number one. Number two, galing po sa pabrika. Galing po dun sa fossil discharge kapag ka nagsusunog tayo ng basura. Nagkakaingin tayo sa bundok. Ha? Lahat po ng mga binanggit ko ay nakapagko-contribute dito sa pagkasira ng ozone layer because of this carbon monoxide emission. Ito po yung masamang usok na nagmumula dun sa mga maling pagkakasunog na ating ginagawa. Okay? Carbon monoxide, sumisira po ito ng ating kalikasan. So, kapag yung ating ozone layer ay numipis. Yung pong ozone layer, ito po yung ating pananggalang para sa sobrang init ng araw. Para salagin yung pong radiation coming from the sun. Okay? Kaya meron tayong ozone layer. Ngayon, kung taon-taon ay nasisira, napupunit itong ozone layer na ito because of the carbon footprint, ha? Na evident dito sa ating pang-araw-araw na ginagawa. And the surge in carbon monoxide na tinatanggap nitong ozone layer, eh talagang nagkakaroon po tayo ng massive effect pagdating dito sa ating mga weather phenomenon. Ang tanong, 1960s pa ba yung El Nino? I don't know, hindi ko alam. Hindi ko napag-aralan. Ang alam ko, taon-taon ay nagiging severe itong El Nino nagiging severe yung pong epekto ng climate change because of this human intervention. Sinisira natin yung kalikasan eh. Wala tayong ginawang hindi natin matigil-tigilan yung pagkasira ng ating bundok, hindi ba? Pagmimina, pangangahoy. Pati yung mga hindi dapat minimina na mga bundok, unti-unti nating tinatabas. Sierra Madre, for example, kapag meron pong mga malalakas na bagyo na nanggagaling mula sa Pasipiko, ang Sierra Madre ang nagsisilbing pananggalang. Okay? Yung pong bundok ng Sierra Madre at yung bahagi ng bundok na maraming mga puno, ito po yung nagiging hadlang para po sa napakalakas na buhos na ulan papasok sa Metro Manila, papasok sa Rizal, papasok sa ilang mga bayan-bayan na nasa sakupan ng paligid ng Sierra Madre. At dahil intact yung ugat nitong mga puno na ito, once na sinalpok ng malalakas na tubig ulan ang Sierra Madre, ang magiging role ng mga ugat ay sipsipin para hindi po magkaroon ng landslide. Hindi po bumabagsak yung topsoil. Nahahadlangan yung soil erosion, nahahadlangan yung landslide, etc., etc., etc. Pero kasi tayong mga tao, wala tayong tigil eh. Wala tayong tigil sa ginagawa po nating pang-aalipusta dito sa ating kalikasan. Huwag na tayong lumayo. Let us not talk global. Dito na lang. Pag-usapan natin, Rizal. Napakalapit sa Metro Manila. Na hanggang ngayon ay biktima ng illegal mining. Biktima ng illegal tree cutting. Illegal mining, illegal tree cutting, tapos merong kang kaingin, sinusunog yung mga maliliit na mga puno, naku po. So regardless kung kailan nagsimula ang El Nino, the fact remains na wala po tayong ginagawang aksyon and everybody is a participant. Hindi lang po ang gobyerno, hindi lang si Bongbong Marcos. Everybody is a participant kung bakit meron tayong severe weather phenomenon. San-san ba tayo nagtatapo ng ating mga upos na sigarilyo, balat ng candy, yung plastic ng soft drinks? Matigas ang ulo natin eh, tayong mga tao. So this is not just about Bongbong Marcos. This is not just about, you know, the president providing a walang kakwenta-kwentang solusyon. This is about everybody na contributory dito po sa pagsira ng ating kalikasan. Lahat tayo ay dapat sisihin. Okay? Lahat tayo ay dapat sisihin. Not just the president, not just Malacanang, not just the administration of Bongbong Marcos. Medyo sablay lang kasi yung communication strategy. Kaya nasa sentro kay Bongbong Marcos yung problema. And because of the, you know, inability of the government to respond effectively, efficiently, time-bound po ito eh. Yung issue natin, ha? Sinasabi sa atin ang pag-asa 2026 to mid-2027. So alam po natin, there is a timeline na binabanggit. And yet, magkakalagitnaan na ng Oktubre, wala pa tayong nakukuhang solusyon. Wala pa tayong naririnig na solusyon coming from the palace. Yan po yung problema. So again, regardless kung kailan nagsimula itong El Nino phenomenon, the challenge remains. Kung wala pong aksyon coming from the government of Bongbong Marcos, and everyone is a participating individual sa pagsira ng kalikasan, wala po talagang mapapala. Okay? Wala po talaga tayong mapapala. Okay. Sir Johnny Gomez, good AM po. Alam niyo po, yung impeachment na yan ay puro kasinungalingan. Kaya mananaig pa rin ang katotohanan. Galing po kay Boss Jay Santa Maria ng San Rafael, Bulacan. Hindi na nga natin sinusubaybayan dito sa programa yung impeachment proceedings. Every once in a while, kapag meron po tayong nakitang importanteng information, eh binibigyan daan natin sa palatuntunan. Pero for us to dwell and concentrate ng dalawang oras dito sa pagtalakay ng impeachment proceedings, it's a waste of time. Waste of time. Huh? Waste of time simply because eh puro clowns lang yun nagkikwentuhan dyan sa impeachment proceeding na yun eh. Lalo pa yung mga witnesses ng prosecution na puro pagpapakyut. O nasaan na yung ano, yung forensic expert? Nasa Europe na ba? Ngayong araw na ito yung lipad, papuntang Europe, 2 to 3 weeks na bakasyon. Di man lang tayo sinama. Ha? Di man lang tayo naabisuhan. Okay? Na meron palang pabakasyon si Sir. Sino kaya nagbayad ng bakasyon ni Sir? Okay? At ngayon, nai-establish siya na si Cheljok, no, kabrad pala itong ano na ito, itong forensic expert. Kasama niya dun sa kanyang, ano, kasama niya dun sa kanyang advocacy group. At itong forensic expert na ito ay maingay na maingay noon pa in 2025, if I am not mistaken, na meron na siyang panawagan, hindi pa siya kinukuha ni Cheljok, no? Meron ng panawagan, meron ng stand, meron ng position about the impeachment proceedings laban kay Inday. O how can that be a credible witness? Paano siya magiging credible witness? How can this so-called forensic expert be objective dito po sa mga talakayan on impeachment kung before the impeachment proceedings even started, eh meron na po siyang pansariling opinion patungkol dito. So nasan yung pagiging objective na witness? Sige nga. Hi, yun na lang ang masasabi natin. Hi, okay. Naku, ang haba nito, boss. Ha? Galing kay Boss June ng Pasig. Sige, pamaya-maya. Si Romel Madrigal muna bago ko makalimutan. May dagdag na impormasyon this time. Galing po sa lalawigan ng Batangas. Bell, magandang morning pong muli sa inyo. Please come in.
5: Tayang 86.6 milyong pisong halagahang hinihinalang Shabu na nasabat ng Philippine Coast Guard at Philippine Drug Enforcement Agency sa Batangas Port habang 4 na lalaki na resto sa operasyon. Ayon sa Coast Guard, umabot sa 12 kilogramong nasabat na hinihinalang illegal drugs sa Barangay Santa Clara, Batangas City. Pinangunahan ng PDEA ang operasyon, katuwang ang iba't ibang unit ng Coast Guard, Philippine Ports Authority, PNP Maritime Group, Asian Terminals Incorporated Batangas at iba pang kaakibat na ahensya. Ang 4 na lalaking na resto ay may edad na 18, 29, 30 at 41 taon na naaresto sa operasyon sa Batangas Port. Residente umano mga ito ng Malate, Maynila at Maluso sa Basilan. Bukod sa mga droga, nakuha rin sa operasyon ng isang sasakyan, cellphone, mga identification card at ATM card. Dakong alas 10 ng umaga nang isuko sa PDEA ang mga naresto at nakumpiskang ebidensya para sa karagdagang investigasyon at paghahain ng nararapat na kaso sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Patuloy naman ang koordinasyon ng Coast Guard at PDEA laban sa paglilipat ng illegal na droga sa mga pantalan at maritime routes ng bansa. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Alright, salamat po ng maigi at marami pahabol na balitang bit-bit mula sa ating kabandidong si Romel Madrigal. Meron po tayong 7 minuto na lang, tapos tanghalian na. Mahaba-haba ito ha, pero bigyan daan natin yung binabanggit ni Boss June ng Pasig City. Ito daw po yung kanyang reaksyon patungkol dun sa katatapos na SWS survey kung saan double digits, no? Yung isinampal sa mukha ni Bongbong Marcos patungkol dun sa dissatisfaction rating ng Pangulo. Ang dahilan daw kung bakit mababa yung rating ni BBM. Yung kanyang mga economic managers, kabilang si Executive Secretary Ralph Recto, failed to deliver to improve the quality of life ng ating mga kababayang Pilipino. Sa kabila ng mga pangakong napako, sa kabila ng mga dagdag buwis na binabanggit ni Ralph Recto, yung pagpapalakas ng kalidad ng buhay ng ating mga kababayang Pilipino, para daw pong Houdini ito, biglang nawala, hindi makita. Okay. In other words, the Philippine economy was mismanaged. Compared to our economic situation, dito po, comparing our economic situation to that of our neighbors, yun daw pong ekonomiya ng bansa is in bad shape. Ang dahilan kung bakit mataas sa survey si Inday, nung siya po ay nagdeklarang tatakbo sa presidente, maganda yung analogy ni Boss Jun, ha? Dahil nakikita ng ating mga kababayang Pilipino na there is an alternative. Meron po tayong nakikitang visual aid. Okay? Kailangan po yan, ma-visual tayo dapat . Hindi pa pwedeng boka lang, hindi pa pwedeng, ako tatakbo ko sa 2028. Narinig mo. Okay? Iba kapag mayroong isang figura, if there is a political figure in front of the camera saying na I am going to run as president in 2028, there is a visual transformation. Mula dun sa pangarap ng ating mga kababayang Pilipinong umasenso, ito nakakakita tayo ng tila knight in shining armor. Because of the visual. Importante po yan. Okay. Nagkaroon ng alternative. And sa ngayon, dahil nakikita po natin na si Inday talagang bumubulusok pataas sa survey, ibig sabihin, Inday Sara is the only alternative. Ito po yung dating ng survey. Ang publiko ay naka-experience na po nung tinatawag na information fatigue. Tungkol sa impeachment, si Frank Drilon. Masyadong technical, masyadong mahaba, masyadong magastos. Hindi na newsworthy. Pero na lang kapag merong individual na nagpa-cute o individual na, nagsabi na magiging mabenta sa tabloid, nagiging talk of the town. Nagiging trending. So, ang sinasabi po ni Boss Jun ng Pasig, ang kanyang conclusion, Inday is the lesser evil. Between Inday and Bongbong Marcos and all the other political elements pagdating ng 2028. Okay? Inday is the lesser evil. Dapat daw po mas bigyan prioridad ang maayos na ekonomiya at isakripisyo yung political career para nga magkaroon ng pagkakataong makita ng ating mga kababayang Pilipino na there is light at the end of this tunnel. Halos wala na tayong oras, bigyan natin ng pagkakataon. Itong mga famous quotes ni BBM, quotes of all time ni Pangulong Bongbong Marcos. Noong 2024, naging viral si Bongbong. Matapos tanungin ng kanyang gabinete habang nagkakamot o tanungin ang kanyang gabinete habang nagkakamot ng ulo dito sa isang disaster briefing. Panahon po ito ng Bagyong Christine. Natandaan po ba ninyo yung naging statement ni Bongbong Marcos? Ang kanyang tanong sa may kamot sa kanyang ulo, ano ang gagawin natin? Isa lang yan sa mga pambosong salita ni Bongbong Marcos. Sinabihan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga tiwaling pinuno ng gobyerno na mahiya naman kayo. Issue naman tungkol sa flood control. Sumipa, sumirit pataas ang presyo ng produktong petrolyo. Ang sabi ni Bongbong Marcos ay normal ang lahat. This is the new normal. Ito na, pagdating ng Super El Nino, pinayuhan po ni Bongbong Marcos ang ating publiko at ang ating kababayang Pilipino bumili ng balde. Ala na tayong oras. Salamat po ng maigi at marami sa inyong ginawang pagsubaybay sa pang-Martes na edisyon ng Johnny Gomez Live. Ako po si Johnny Gomez, pansamantala. Bye-bye.
6: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
7: Listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
8: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
9: BBC News with Nick Moyles. A major international study of dementia is predicting the number of new people diagnosed with the condition will double by 2050 to more than 24 million annually. It says demand for care will explode and that women will be disproportionately affected. Riyadh's international airport remains closed until at least Saturday amid continuing attacks by Yemeni's Houthi rebels. Late on Monday, the Iran-backed group said that they had targeted the airport with a ballistic missile, while the Saudi military says it's destroyed a missile fired towards Riyadh. The International Monetary Fund says the world's major economies have shown surprising resilience in the face of the ongoing wars in the Middle East. In its latest forecast, the IMF has reversed the downgrades given to many major economies at the start of the Iran war, including the UK. The Somali-born Democratic Congresswoman Ilhan Omar says she is the target of political intimidation by Donald Trump after US Homeland Security agents raided her home. The progressive Minnesota Democrat described it as an attempt to weaponize law enforcement. Pope Leo will go into hospital on Tuesday for surgery to remove a lump found on his lung. The Pope himself had announced the news during last Sunday's weekly prayers. Meta has launched two new advanced AI models, claiming they rival the capabilities of ChatGPT and Claude. Its CEO, Mark Zuckerberg, said the Muse Wonder models brought Meta to the frontier of AI. Hollywood analysts say the latest Tom Cruise film, Digger, is on course to lose $245 million, one of the biggest losses in film history. And the actor R.J. Mitter, best known for his role as Walt Jr. in the award-winning television series Breaking Bad, has died. He was 34. And that's the latest BBC News.
7: The world in 2 minutes at 3:30 GMT.
10: You're listening to the news from the BBC.
11: Radio Bandido, 8:10 a.m.
12: TV Plus boxes, simulcast on DZRJ 8:10 a.m. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810am or on YouTube, channel DZRJ 810am Radio Bandido.

0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon. Tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
1: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Kami po ang inyong mga kuya
3: at ate sa programang Mate.
4: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
3: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
5: Ako po naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
4: Iniimbitahan po namin kayo
3: na makinig at manood ang aming programang Mate
5: dito lang sa
2: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen Morning Report Pilipinas Monday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Radio Bandido News Flash Report.
7: Patuloy na piniigting ng Department of Labor and Employment ang mga hakbangin sa pagpapatuloy ng proseso ng Regional Wage Review. Ito ang pagtitiyak ni Secretary Francis Tolentino. Ayon pa sa kalihim, nagpapatuloy ang mga konsultasyon at pakikipag-ugnayan sa mga stakeholder upang isulong ang wage adjustment para sa mga manggagawang Pilipino sa buong bansa. Sinabi pa ni Tolentino na tiniyak ng Regional Tripartite Wage and Productivity Boards na kasama ang Region 4A o Calabarzon kung saan inilabas ang pinakahuling wage hike. Ayon pa sa kalihim, nagkaroon na ng mga public hearing sa Lipa, Lucena, Antipolo, Calamba at Batangas. Nakalatag na rin ika ang mga konsultasyon para sa Central Luzon kabilang ang Pampanga, Clark, Subic, Bulacan at Zambales. Ang pagpapatupad ng mga wage adjustments sa mga lugar na ito ay depende sa kanya-kanyang wage order na ilalabas pagkatapos ng konsultasyon at desisyon ng mga wage board. Nilinaw din ni Tolentino na ang wage adjustments ay maaaring ipatupad ng tranches o sa pamamagitan ng isang beses na pagtaas depende sa naaangkop na wage order. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.

0: Tinablan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang aplikasyon ng dalawang motorcycle taxi platform providers para sa accreditation dahil sa kanilang pagkabigo na tumugon sa ilang requirements ng ahensya. Sinabi ni Attorney Greg Pua, Interim Chairman ng LTFRB, sa assessment ng ahensya ay nakita sa operasyon ng Grab Bike at Ding Dong Rider Co. na hindi nila na-meet ang ilang kondisyon sa panahong ibinigay sa kanila. Ang dalawang MTPPs ay binigyan ng pagkakataon at pinagkalooban ng authority to operate sa kanilang pilot implementation sa Metro Manila at kalapit na lugar. Pinayuhan ni Pua ang lahat ng motorcycle taxi company na sumunod sa mga requirement ng Department of Transportation at LTFRB upang ma-issuehan ng authority to operate. Mula sa Quezon City, ako si Chris Lucas nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
1: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report. Introducing your new power lineup on Radyo Bandido TV and DZRJ 810 AM. Carmen Ignacio, Ira Panganiban, Angelo Almonte, and Johnny Gomez. We've got you covered from sign-on to 12 noon, Monday to Friday, on Radyo Bandido TV. Seen on channel 224 Sky Cable. Simulcast on DZRJ 810 AM. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
2: Kami ang inyong abogado ng masa.
3: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
2: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
3: Nang
2: Ang Buhay at Batas.
3: Libreng payo ng abogado.
2: Solusyon sa problema mo.
3: Dito lang sa
2: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday from 2 p.m. to 3 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
4: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
5: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
4: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
5: Si Kuya Ricky
4: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
5: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
4: Basta Radyo Bandido.
1: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
6: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
7: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon. Tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
1: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Kami po ang inyong mga kuya
3: at ate sa programang Mate.
2: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
3: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
4: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
2: Iniimbitahan po namin kayo
3: na makinig at manood ang aming programang Mate
4: dito lang sa
5: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen Morning Report Pilipinas Monday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Introducing your new power lineup on Radio Bandido TV and DZRJ 810 AM. Carmen Ignacio, Ira Panginiban, Angelo Almonte, and Johnny Gomez. We've got you covered from sign-on to 12 noon, Monday to Friday, on Radio Bandido TV. Seen on Channel 224 Sky Cable. Simulcast on DZRJ 810 AM. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Radio Bandido News Flash Report.
1: Naalarma ang mga residente sa barangay West Crames sa San Juan City matapos madiskubre ang mga materyales na ginagamit sa paggawa ng improvised explosive device. Ayon kay San Juan City Police Chief Police Colonel Antonio Gantang, nakita ng isang garbage collector ang isang backpack sa loob ng isang sakon na nasa bangketa. Sabi pa ni Gantang na tinatayang 300 hanggang 400 meters lamang ang layo ng lugar mula sa Camp Crame. Agad na itinimbre sa barangay ang insidente na siya namang nagbigay alam sa mga tauhan ng Explosive Ordnance Division. Ayon sa initial na investigasyon, wala umanong kakayahang sumabog ang mga nakitang materyales at hindi lamang maayos ang pagkakatapon sa mga ito. Idiniklara naman ng EOD na clear ang lugar at agad na dinala ang mga nakuhang materyales habang patuloy na inaalam kung sino ang nagtapon sa mga ito sa nasabing lugar. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.

0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapakipakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon. Tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
1: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Kami po ang inyong mga kuya
3: at ate sa programang Mate.
4: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
3: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
5: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
4: Iniimbitahan po namin kayo
3: na makinig at manood ang aming programang Mate
5: dito lang sa
2: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
1: Watch and listen Morning Report Pilipinas Monday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Kumbinsido ang House Prosecution Panel na sapat na ang ebidensya ng 870 milyong pisong umano'y hindi idineklarang ari-arian at hindi may paliwanag na yaman para mapatalsik sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Dahil dito, naghain ang motion ng prosecution na ituloy na lamang ang Article 2 at bawiin ang lahat na iba pang article sa impeachment trial. Naninindigan mga taga-usig na mabigat at matibay ang kanilang mga ebidensya para mapatunayan nila bang ni Duterte ang konstitusyon at ipinagkanulo ang tiwala ng taong bayan. Ayon kay Prosecution Panel Chief Representative Jervil Luis Cruz, sapat na ang mga ebidensyang naipresenta nila para tumindig ng mag-isa ang Article 2. Iginito Luisto na napakabigat at kapani-paniwala ang mga ebidensyang kanilang inilatag kaya narapat lamang na mapatalsik sa pwesto ang Vice Presidente dahil sa taas ang paglabag sa konstitusyon at pagtataksil sa tiwala ng publiko. Hindi naman tumutol ang kampo ni Duterte sa motion ng prosecution. Ayon kay Attorney Sheila Sisson, pinuno ng defense panel, karapatan ng mga taga-usig na magdesisyon kung alin ang mga kaso ang kanilang itutuloy o babawiin. Pero iginita abogado ng prosecution lamang ang dapat managot sa anumang magiging resulta ng desisyong ito at hindi ang Vice Presidente. Ipinaliwanag ni Luis Tro ng pagtutok na lamang sa Article 2 ang pinakamakatwiran at pinakamainam na hakbang batay sa mga ebidensyang na ipresinta sa kanilang tungkulin sa bayan. Hindi rin naniya bago ang ganitong hakbang dahil ginawa na rin ito ng mga taga-usig sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Ayon kay Luis Tro, kinikilala ng nasabing President ang karapatan ng prosecution na pumili kung alin ang mga kaso ang kanilang ipagpapatuloy at kung alin ang kanilang babawiin. Sakbang na ito, tuluyan ang isinasantabi ng prosecution ng Article 1 na tumatalakay sa umano'y maling paggamit ng confidential fund, Article 3 na may kaugnayan sa aligasyon ng panunuhol, at Article 4 na nakasentro sa mga banta ni Duterte labang kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At sa halip ay ibubuhos ng prosecution ng kanilang laban sa Article 2 na tumatalakay sa umano'y hindi dineklarang ari-arian, hindi may paliwanag na yaman ng Vice Presidente. Batay nga sa mga dokumento at testimonya ng mga saksing iniharap sa impeachment court, lumilitaw sa pagsusuri na maaaring umaabot sa 817.87 million ang hindi may paliwanag na yaman ni Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Manases Manscarpio. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Itinalagahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Social Security System President at CEO Robert Joseph Declaro bilang bagong kalihim ng Department of Information and Communications Technology. Pupunan ni Declaro ang nabakanting pwesto ni dating DICT Secretary Henry Aguda na una nang sinibak sa pwesto. Nanumpa na rin si Declaro kay Pangulong Marcos ngayong hapon sa Palasyo ng Malacañang. Ayon kay Pangulong Marcos, malawak ang kaalaman at karanasan ni Declaro sa larangan ng teknolohiya at digital world. Si Declaro ay nagtapos sa kursong Bachelor of Science degree in Computer Science with Specialization in Information Technology sa De La Salle University. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Pinabura ng Senate Impeachment Court at manifestation ng prosecution team na bawiin ang 3-4 na article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nauna nang nagmanifest si Lead Prosecutor Representative Gilbert Luis Tro na i-withdraw itong Article 1 o itong misuse o misappropriation ng confidential funds, ang Article 3 o bribery sa mga opisyal ng Department of Education, at Article 4 o itong grave threat laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa pamilya nito. Sa desisyon ni Presiding Officer Francis Chis Escudero, tinanggap at kinumpirma nila ang pag-withdraw ng prosecution sa Article 1, 3 at 4. Gayun man, dahil nga inilaglag na ang tatlong article of impeachment, kailangan tanggapin ng prosecution ng mga consequences na kakibat ito. Idininis ko na hindi dapat isato ng Kamara ang impeachment proceeding bilang pagkakataon na maghain, mag-withdraw at buhayin muli ang impeachment case na naglalaman ng parehong reklamo. At dahil tuluyang binawi na nga itong Article 1 at 4, withdrawn with prejudice na ito sa panig ng respondent o itong si BP Sara. Ibig sabihin ng mga Article 1 at 4 ay hindi na maaaring buhayin para talakayin sa paglilitis at hindi na rin maaaring isang pamuli laban sa parehong respondent na si BP Sara sa loob ng kanyang termino at sa loob ng 28th Kongresa. Bimawi naman ng Article 3 without prejudice sa respondent dahil hindi naman ito natalakay sa impeachment court o at yung pag-withdraw sa Article 3 para lamang sa trial. Dahil dito, ang mga Article 1, 3 at 4 ay hindi na pagbubutuan ng mga senator judges kapag magbababa nga ng hatol ang impeachment court. Hindi na rin kailangan ng depensa na magpresenta ng mga ebidensya lamang sa tatlong article na ito at hindi na rin ito sakop ng sub judice rule ng korte. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: Binweltahan ng Palasyo ng Malacañang ang mga kritiko na natawa sa naging payo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumili ng balde bilang bahagi ng paghahanda sa epekto ng El Nino. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, balding utak ang kailangan na ibigay sa mga obstructionist para maintindihan ang sinasabi ng Pangulong Marcos. Sabi ni Castro, hindi dapat na gawing katatawanan ang payo ng Pangulo dahil kailangan talagang ipunin sa balde ang mga tubig ulan para magamit sa panahon ng tag-init. Ayon kay Castro, tuturuan ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian ang publiko kung paano ang tamang infiltration para ligtas na magamit ang tubig ulan. Sinabi pa ni Castro na hindi rin ito ay isang estratehiya ng kanya-kanya na lamang. Sa huli, sinabi ni Castro na ang bagong Filipino ay kinakailangan na hinahasa ang utak para maintindihan ang sinasabi ni Pangulong Marcos. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Tinawag ni Defense Panel Chief Attorney Sheila Sisson na unbelievable at unacceptable ang manifestation ng prosecution na i-withdraw o i-atras na itong Article 4 ng kasong grave threat at Article 1 ng confidential funds matapos na i-presenta ito at iharap ang testigo sa impeachment trial. Para kay Attorney Sisson, hindi katanggap-tanggap na matapos na sirain ang reputasyon at kredibilidad ni Vice President Sara Duterte sa pagharap nga ng mga testigo sa Article 4 at Article 1 ay bigla na lamang iatras ito na hindi man lamang bibigyan ng pagkakataon na makasagot ang respondent sa mga paninira at aligasyon ng mga testigo ng prosecution. Hindi aniya katanggap-tanggap ang sinabi ng prosecution na mayroon namang platform ang Vice Presidente matapos na siraan sa impeachment trial ang reputasyon ni VP Sara. Hindi naman nagpahayag ng pagtutol ng depensa sa pag-withdraw sa prosecution sa Article 3 o itong bribery dahil nga hindi pa ito natatalakay sa impeachment trial, subalit sa dalawang article ay mariina nila itong tinututulan dahil nakapaglabas na nga ang mga testigo ng pahayag laban sa Vice Presidente sa naturang paglilitisa.
2: Lamang namin na ito ay para sa taong bayan para may kaunti namang kabilisan ang trial na ito. But nonetheless, may iba ka namang platform respondent. That is the messaging that the prosecution seems to want to impart before the public and before this honorable court. It is unbelievable. And to be honest, it is unacceptable.
1: Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
4: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig ng mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo, mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyong ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito po ay ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po ng mga pinagdaraanan nating kaguluhang pandaigdigan dulot po ng ilang mga bansang nagkakaroon po ng mga digmaan, partikular na po ito po Russia at Ukraine kasama na po sa gitnang silangan at kung Iran at saka po ang Israel kasama na ang bansang Amerika, no? Yun sa Russia and Ukraine, nandoon na naman ang Amerika. Lagi na lang sila nandoon kung saan may kaguluhan, eh, no po. Ay naku, sa totoo lang ang mga naidulot po ng mga kaguluhan at digmaan ng mga 'yan ay ang pagtaas po ng mga produktong petrolyo sa pandaigdigan, ano? At yung puring kawalan ng supply dahil ang binobomba na po eh yung po mga imbakan po ng mga produktong petrolyo, eh, di ba? So nagkakaroon po ng shortage, naturalmente tumataas ang presyo ng mga produktong petrolyo at ang kalaunan no, nakaka-apekto na rin po sa mga pangunahing produktong pangangailangan naman ng tao, ano po? At nang dahil dyan, nagtataasan na rin po ang inflation, ano po? Lalo na dito sa ating bayan, di ba? At nandyan din po ang banta, at hindi na nga banta ang tawag dahil narito na nga ang Super El Nino na pinaghahandaan na po ng iba't ibang mga bansa sa buong mundo, samantalang tayo, ang payo sa atin, ng ating Pangulong Marcos, ay bumili na tayo ng napakaraming balde para daw po pag umulan ay atin na pong higupin o di kaya ay ipunin, ano, ang mga tubig ulan. Ganun na nga yan. Parang bala kayo. Parang ganun ang dating. Nako, sa totoong buhay lang, ano po. Sa dami ng ating mga problema, ang inuuna po ay ang pamumulitika pa rin. Dala nakikita nga po nila, sadyang antitinde at ang lulupit nila, dala nakikita po ngayon nila ay oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga bala. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Tigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala ng mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakay at layunin at intensyon ng mga ito na tila pa para bagang sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila na mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, ni walang man lang mga kabuluhan na mga isyo at usapin ng bayan para tuluyan lamang pong mailihis, maiwasan at mapagtakpan ang mga tunay na kasalukuyang nagaganap at nangyayari dito sa ating bayan na mga isyo at usapin ng bayan. Gamit po ang kanila mga
estilo ng ACDC, attack and collect, defend and collect. At yan po ay sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, disruption, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move, at ang kanilang mga squid tactics, samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan at pangyayari, partikular na ang mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Aba, kung ilan po bang mga maleta ng iba't iba po ang mga sizes, kasama na po mga envelope, expandable envelope, at saka mga paper bag na sinasabing yan po daw ay basura, pero ang totoo nun ay ang laman ay limpak-limpak na pera, at malamang kaya ang codename niyan ay basura dahil literal po na mga tumatanggap niyan ang mga literal na basura ng ating lipunan. Ano po? Ang tanong lamang po ay kung magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po na maoligarko na talaga naman po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na, samahan niyo nga ako at sama-sama natin labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Kakampi! Kakampi! Kakampi! Kakampi! Kakampi! Kakampi!

Ayan, tapos pa kayo muli, mga kababayan at mga kakampi. Aba, tingnan nyo nga naman, Martes po, ngayon araw po, ano po, ika-13 sa buwan po ng Oktubre sa taong 2026. Kamusta muli sa ating mga kababayan, sa ating mga kakampi? Kamusta naman po ang punong abala na corporate paid stream media? Kung paano po nila isusulong ang mga naratibo sa nangyari kanina dyan po sa impeachment na sa Senado. Na nagulat po ang lahat kanina ng ambong akala po ano ng siguro baka may ilang senator judges doon na nakakaalam na. Pero nagulat po ang lahat dahil yung pong manifestasyon po sa panig ng prosecution na dapat po kanina ay ilalatag na po nila ano yung pong mga ebidensya at saka yung pong mga testimonya na kanila pong naipresenta na dahil sa loob ng 39 na pagdinig ay ito po ang huli na, ika nga kahapon ano, na huli na nilang testigo, di ba? Kaya panig na dapat ng depensa ang maglalatag ng kanilang mga ebidensya, ng mga kanilang testimonya, di po ba? Panig na nila, panahon na nila, di ba? Nagulat po ang lahat nung hindi ho mangyari yan dahil nagsalita po ang lead prosecutor na si Attorney Jelville Luistro, no? At ang kanya pong inihayag ay hindi lamang po pala yung bribery o Article 3 ang kanilang iniuurong na kasi hindi na nga nila isusulong yung Article 3 dahil at di pa naman po napipresenta yun eh, di ba? Yung Article 3, nagpasabi na po sila na hindi na nila itutuloy ang pagpipresenta niyan at yan ay kanila nang ilalaglag o idadrap, di po ba? Ang nagulat lang po ang sambayanan, lalo na po siguro malamang ang ilang mga senator judges, no? Maging ang panig ng depensa. Nung sabihin po ng lead prosecutor, Congresswoman Luistro, na pati daw po yung Article 1, di ba? Article 1 tsaka yung Article 4 na naipresenta na po nila, 'di ba? Article 1 at Article 4. Yung Article 1 po ay yan po ay yan sinasabing misuse and misappropriated ng mga public funds na ikinakabit po nila sa confidential funds. At yung pong Article 4 na grave threats at mga inciting to sedition, mga ganyan na ay hindi na daw nila din isusulong. At yan daw po yung kanila nang ilalaglag. Diba? Kaya hindi na nga nila kailangan pang presenta ng mga dokumento na yan ano dahil hindi na daw po kailangan dahil kanila na daw pong itong iaabandona samantala gusto daw po nilang mag-focus sa Article 2 na lamang at yan daw po ay ang unexplained wealth ano po yun lang daw po isa lang daw okay na sila di ba yan ang sabi nila eh, di ba. Ang problema, sabi ganun eh, no? Ang problema ay hindi ho yan patas no? Sa panig naman po ng depensa. Kaya nga po agad tumindig itong si Attorney Sheila Sisson, na lead counsel naman po ng defense, na sinasabi nga po na, teka, paano ngayon ito? Dahil kung ito ay nilalaglag na nila, eh then ibig lamang sabihin, wala na pong kailangan na ipresenta pa ang panig ng depensa patungkol po sa Article 1 at saka sa Article 4 ano po at Article 3 hindi naman nasimulan ano po so ang mangyayari na lamang ay yung Article 2 na lang ang kanilang ipipresenta testimonya man yan o mga testigo ganyan ano pero patungkol lahat sa Article 2 yun nga po yung unexplained wealth. Ang problema naman po siguro naman naintindihan ng mga manonood ano at ng ilan din po mga senator judges na parabagang diniktahan na ng panig ng prosecution ang panig ng depensa kung ano ang maaari nilang ipresenta at hindi. Di ba, no? Ang problema nga kasi, nagsuggest pa po ang lead prosecutor ng prosecution na sa ibang platforma na lamang ang maaaring isiwalat ng pangalawang pangulo o ng mga abogado ng depensa
ang nais nilang ilabas patungkol po doon sa mga nauna na pong naipresenta ng prosecution patungkol po sa Article 1 at sa Article 4. Ano po? Parang hindi man ho ata tama yan dahil komo sila, mahilig sila magpapresko, ano, ang panig ng prosecution. Ano po? Eh, hindi ho yan ang gusto ng panig ng depensa. Komo sila na po ang panahon na maglatag ng mga dokumento, ng mga testimonya, magpatawag ng mga testigo, via subpoena, pati po mga dokumento na pwede pong ipasubpoena, ano po, para na mamailatag nila na mabuti at mapagtanggol ang ating pangalawang pangulo at makontra din, ano po, yung mga nauna nang naipresenta dun sa Article 1 at Article 4, di po ba? Kasi naipresenta na po yun, eh, di ba? So ang problema ngayon, hindi po yung iisa na lang ang article of impeachment, yung Article 2, di ba? Ang problema ngayon ay ang panig ng depensa ay parang hindi po nagkaroon ng kaparehasan, no, na pagkakataon para din sila ay maglahat, no, ng kanilang panig. Kasi kagaya niyan, nung pong panahon na inabot na nga daw nga tayo ng 39 na araw, gumastos na ang gobyerno natin ng government resources. Kung tutuusin ang Senado, no, araw-araw ay 25 million po ang kanilang operating expenses. Ano po? So sa 39 na araw na pagdinig, in 975 million na po ang katumbas niyan. Diba? At binigyan ng buong pagkakataon ang prosecution para maipatawag at sino mang gusto nilang testigo, ano mang ebidensya na gusto nilang ipasumpina, di ba? Eh, hiniyaan po yan, ano, ng panig ng depensa. Ngayon, nung matapos na, pati na po yung mga pagtatanong din ng ilang mga senator judges na meron na rin pong declaration of fact and law, kaya hindi naman maka-object ang prosecution, ano po, eh hindi na nga, kumbaga lahat yan eh, naisalaysay ng mga pagkakataon. Hindi sila nabigyan ng pagkakataon na linawin ito pong mga ibinibintang sa ating pangalawang pangulo. Tapos ngayon na pagkakataon na ng depensa na ito ay talakayin at linawin sa publiko dahil yan na napanood at narinig ng publiko, ay bigla ninyong tatanggalan ng karapatan ang aming pangalawang pangulo. Parang mali yan. Tama, no? Diba? Mali po yan. Dahil ang sinasuggest po na ibang plataforma na itong lead counsel ng prosecution na si Congresswoman Jinky Luistro, no, ay sa pamamagitan daw po na siguro nga Facebook, no, o di kaya e press conference, ano po. Aba teka lang. Hindi ka naman pwedeng magpatawag ng testigo doon, di po ba? O hindi ka naman pwedeng magpasubpina sa isang press conference. Yun po ang pinupunto ni Attorney Sheila Sisson, eh, di ba? So papaano ngayon nila maipapaliwanag para sa kaliwanagan din ng taong bayan yung mga nauna nang narinig na bintang laban sa ating pangalawang pangulo patungkol sa Article 1 at sa Article 4 kung hindi ho papayagan? Diba? Kung hindi ho papayagan ang panig ng depensa na ipresenta yung panig nila. Di po ba? Wala hong question doon sa Article 3 dahil hindi pa naman po ito na ipipresenta. Di ba? Pwedeng hindi na ho nila pintalakayin yan ng depensa dahil hindi naman ho na pinresenta bilang isa sa mga artikulo ng impeachable offense o reklamo. Hinahalin tulad pa nga ito sa kaso daw po ng dating Chief Justice Renato Corona na kung saan ay may mga artikulo rin doon, no, articles of impeachment na hindi na daw tinalakay dahil iniurong din o nilaglag din daw po ng panig ng prosecution nung mga panahon na yan. Diba? At nilinaw din po ni Attorney Sheila Sisson ng depensa na magkaiba po iyan. Kasi ang panig po sa panahon po ng impeachment ng dating Chief Justice Renato Corona ay yung pong mga iniurong na mga articles of impeachment, ano po, ay ni isa doon ay hindi pa po nasimulan talakayin. In other words, magsisimula pa lang po ang pagdinig ay nagbigay na po ang dati pong Congressman Mupas, no, kung naalala natin, na iniuurong na nga daw po yung mga ilang artikulo
no, na napagkasunduan ng prosecution. Ito daw po mga ilang artikulo, parang limang artikulo po ata yun na hindi na nilang ipipresenta. E yun ay bago magsimula ang pagdinig, di po ba? Kaya wala hong masyadong dapat pagpalunan doon dahil wala pa naman po lumabas sa publiko ng anumang mga basihan na mga bintang doon sa dating Chief Justice, no? Doon sa mga artikulong kanila pong hindi na ipipresenta o kanila nang inalalaglag o nilalaglag, di ba? Ang kaibahan dito, di ba? Ang kaibahan dito sa impeachment ng ating pangalawang pangulo ay buong laya po sa loob po ng 39 na araw. Nabigyan po ng pagkakatao ng panig ng prosekusyon na yurakan ng pagkatao at lahat na ng ating pangalawang pangulo. Naalala nyo, pagka sinabi naman nila, aba, bakit? Mayroon naman silang cross-examination na. Ay, iba po yung cross-examination. Ang cross-examination po ay para lang po kontrahin yung pong direct examination na ginagawa po dun sa mga ihirap din po na ng prosecution ng mga dokumento o di kaya ay mga testigo. Magkaiba po yun. Ano? Dahil ang panig ng depensa, may sarili po siyang mga testigo at saka din mga dokumento na magpapakita ng kaibahan naman dun sa kanilang pinipresenta. Magkaiba po yun. Hindi mo pwedeng sabihin na bakit nung time naman na yun nakapag-cross-examine sila. Yung pagko-cross-examine po ay magkaiba po. Dahil hindi ko pa panahon ng depensa para ilabas nila o i-reveal nila yung pong kanilang posisyon, di po ba? At dumating pa nga sa isang punto, yun na nga, no, yun yung sinasabi na ang binibigay pandahilan ng panig ng prosecution netong si lead counsel Congresswoman Jerry Luistro ay para daw po ito sa korte, para daw po sa Senado. Una ay kulang na daw sa oras. No, talagang gusto yata nila i-impeach ang ating pangalawang pangulo bago pa matapos ang 2026, no? Parang may timetable silang sinusundan, no? O timeline. Ang problema, sabi na nga ng presiding officer, sa binibilang niya, matapos po maghahain na ang prosecution ng kanilang pagtatapos ng presentasyon ng kanilang panig, ay sobra pa nga daw po sila sa araw. Ibig sabihin, hindi sila late, no? Ibig sabihin, marami pang araw na pwede pang gawin ang prosecution. Katunayan, hindi nga nila na naipresenta yung Article 3, di po ba? So ibig sabihin, napakaluwag pa at marami din silang mga testigo na hindi na po naipresenta, mahigit 20 yun, ano po. Pero ganun pa man ay meron pa po talaga silang sapat na panahon. Kaya hindi ko din maintindihan kung ano ang sinasabi ng panig ng prosecution ng kawalan ng oras. At ang kawalan ng oras na yan ay ang idinahilan pa nila ay para daw po sa hukuman sa Senado. Kasi ang Senado daw nakatali pa sa napakaraming trabaho, particular na sa pagpapasa daw po ng budget ng 2027. Ano? Eh pero ang Senado ay naglagay na po ng kalendaryo na sinasabi na nga po ng presiding officer, eh tayo ay nakasunod sa kalendaryo at advance pa nga tayo. Kumbaga may maluwag pa yung oras. Kita nyo nga kanina nag-adjourn na. Di ba nag-adjourn na at babalik na lang sila sa November 9. Ano po? At itong bakasyon nila na ito, hindi man maituturing na bakasyon, mula ngayon o mula bukas, ay yun naman po 2027 budget ang raratsyadahin nila. Di po ba? Pagkakaroon ng deliberation, yung Senate, yun po yung Senate version. Ano? At iniisip nila na bago bumalik, no? Sa November 9, ay may nakokonti na lang ang natitira sa usapin ng budget at maipapasa nila yan bago pa mag-Disyembre, parang gano'n. At nagsasabay nila yung pagdinig ng impeachment, parang gano'n. Ano po? Pero alam naman natin na

naiayos naman na ng kalendaryo yan ng Senado, pero yun ang dinadahilan ng prosecution. Pero kung titingnan natin, ang dahil po sa kanilang mga dinadahilan, eh para naman bigla nila pong para bagang bigla nilang binusalad, ano? Ang panig ng depensa na makapaglabas naman ng kanilang panig patungkol po doon sa Article 1 at Article 4. Diba? Kaya dyan po nagkaroon ng matinding debate kanina at maliwanag naman na naipresinta ni Attorney Sheila Sisson ng depensa yung magiging unfairness sa panig ng ating pangalawang pangulo kung ililimita lamang sa Article 2 ang kanilang pagpipresinta ng mga dokumento at gagamitin na lamang po ang ibang plataforma, Facebook, YouTube, ano po, para maglabas sila ng kung anumang ebidensya o anumang pong dokumento o kung sino man tao gusto nilang ipresenta ron, ano, para magsalita, ano to, parang Trillanes lang. Ayaw nga nila ng ganyan. Kasi parang kung ito ang tamang plataforma, ito na po ang tamang lugar. Ito pong impeachment court, ano po. At ito'y magiging opisyal dahil nanonood at nakikinig ang sambayanan, inoobserbahan po. At sa totoo lamang, mula pa nagsimula ang pagdinig hanggang po itong natapos na ito ng 39 na araw na, marami sa ating mga kababayan ang naghahanap pa nang ano ba talaga ang gusto ninyong patunayan na nagawang mali ng aming pangalawang pangulo. So far, nabigo sila. Bonggam-bongga. At ang katunayan nito, yung ngang Article 1 at Article 4, inilalaglag na nga nila. Di po ba? Nauna na nilaglag yung bribery. Sabi ko nga, sa apat na artikulo na yan, na kanila pong final, aba, eh, yan pong number 3 o Article 3 na bribery ang pinakamabigat. Kasi nga po, at pinakamalinaw. Kasi ang bribery po ay isa pong article, isa pong impeachable offense. Maliwanag na, di ba? Ngayon, yung pong iba, betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, kailangan patunayan mo pa yon na meron bang sangkap o ika nga elemento ng culpable violation of constitution, betrayal of public trust, treason, di ba ba? Dadaan ka sa butas ng karayom para maiduktong mo at maipaliwanag mo na kagayon nun, unexplained wealth, o saan banda? Saan banda doon, ha? Na betrayal of public trust? Saan? Di, dapat patunayan mo muna na lahat ng mga dokumentong yun ay talagang mali, no? Kumbaga, hindi talaga tama ang ginawa ng ating pangalawang pangulo. Eh, sa pagkakaganyan, hindi ho yung grounds o bigat na sinasabi para pumasok po sa isang impeachable offense. Kasi ko, kung ang pinag-uusapan po natin ay tax liability na pwede pong ma-compromise o di kaya papasok ko sa isang korte para ho desisyonan, hindi din agad-agad madidesisyonan. Therefore, hindi ho yan pwede pagbatayan ng isang impeachable offense. Ganon din po, yung pong Article 1 na siguro kaya nila idinrap, ano? Eh, yung pa naman na naging motivasyon nila way back 2019 Congress nung kanilang isinulong yung pong impeachment complaint ng ating pangalawang pangulo na dinesisyonan ng Korte Suprema ibasura dahil null and void at unconstitutional ang kanilang pagkakagawa, diba? Yung kanilang ginawang method ng pag-i-impeach sa kanya. Eh, yan ng number one, yung Article 1 na misuse, misappropriated funds, galing ng confidential fund, no? Yan ang unang kanilang drive. Imagine niyo, nilalaglag na nila. Maging nga po, i-point out din ni Attorney Sheila Sisson na yung kanilang itinuturing na expert witness, ano po, na si Attorney Cabrera, di po ba? Ayan din po ang sabi, di ba? Na tinatanong siya ng mga senator judges na kung ano ba, eh, meron ka pa bang mga kulang, halimbawa, na hindi kinonsidera dito, ang sagot po niya ay confidential fund. Hindi daw niya kinonsidera yun, yung confidential fund. Ano po, hindi na niya sinali, ika nga. Pero dito ka makakakita kung yung expert witness na kinuha nila ay naiisip, no, na yung Article 1 ay nando doon na at kung isasama niya dito sa kanyang expert analysis
Ah, eh, malaki-laki daw, mga 200 pa rin daw po yun, ano? 200 million, parang ganyan ang kanyang binabanggit. O isipin nyo kung yun na kinukonsidera ng inyong di umanong expert witness, tas kayo sa panig ng prosecution, ay ibabasuran nyo na lang yun na

0: na ninyong argumento. Bakit? Kasi maliwanag pa sa sikat ng araw na yung trial by publicity ay na-achieve nyo na. Ganun kasimple. Diba? Dahil televised po yan. Diba? Ang impeachment hearing. So, nagawa ninyo na yung pong inyong motive, yung inyong layunin, ano po, na magpresenta ng mga dokumento at lahat. Ang kaibahan lamang nito, ang panig ng depensa ay nabigyan ng pagkakataon mag-cross-examine. At sa bawat presenta ng testigo, sa bawat presenta ng testimonya, dokumento sa panig ng prosecution, ang pananaw po ng publiko ay wala ni isa doon. Ang bigat para po ma-convict ang aming pangalawang pangulo. Kaya nga umabot kayo, lumabot po sa pagkakataon na isa sa mga senator judge ay tinalakay po yung threshold. Di ba? Ano po? Kasi nakikinikinita na nila. Doon pa lang may idea na po ang mga senator judge ano? Na hindi na itutuloy yung bribery. So pag di itutuloy yung bribery, di parang maaga tayo matatapos. Eh baka magbotohan na tayo kaagad. Yan ang inaalala ni Eric Sylvester Tulpo eh. Ni Erwin Tulpo. Kaya nga niya ni ratio issue na papaano pagka natapos ang prosecution, tapos nagpresenta ang depensa at bigla tayo kailangan na magbotohan, ano, parang gano'n ang sabi niya, di ba? E paano tayo magbobotohan nito na walang malinaw na yung two-thirds sa natin kukunin, di ba? E paano yung mga kasamang wala naman dito, di ba? Parang ganyan, ano? Kaya nangyari yun, drama, na kumuha pa sila ng ami si Correy. Para lang marinig ng taong bayan na sila ay sui generis, sila ay may sole authority, no? Kaya kung anong gusto nilang gawin, pwede nilang gawin, ano po. Kaya lang, ang hindi mo masyadong inintindi nung mga nakikinig ay yung pong sinabi din ng mga ami si Correy na pwede hong panghimasukan niya ng Korte Suprema pag nagkaroon po ng grave abuse of authority, di ba? At yan po ay sa pamamagitan, lalong-lalo na sa pagbabalahura ng ating konstitusyon, di ba? Yun po yun, di ba? Dahil hindi pwedeng galawin yun. Yung mga Senate rules nyo, pwede nyong baguhin. Kayang-kayang yung gawin yan, amyendahan. Mag-appoint ka ng presiding officer, di ba? Kasi kung di kayo nag-appoint ng presiding officer, ngayon nyo makikita tama ang ginawa nila, no? Na in-appoint si Chief Escudero. Dahil kung hindi, hindi ko ma-imagine paano i-handle yan ng kasalukuyan nilang Senate President na si Wing Gatchalian. Di ba? Siguran kagulo-gulo. Di ba? Ano po? Kaya eto nga, no? Sa mga ganong pagkakataon, pwede nilang panghimasukan, pwede nilang baguhin. Ano? Pero pag ang pinag-uusapan po ay yung pong mismong sinasaad na ng Constitution at napakalinaw na ang threshold ay two-thirds ng 24 members ng Senado dahil ang member ng Senado ay 24, eh, di ba? So two-thirds of all its member is 16 po talaga. Batay po sa all members, di ba? Eh kung yan ang papalitan nyo, eh yun ang nakalagay sa Constitution, hindi pa ba grave abuse of discretion ang tawag dyan? So ba yung grave abuse of discretion na yan, ay pwede pong batayan ng isang judicial review mula po mismo sa ating Korte Suprema. At yan, nasubukan na nga dahil nung nauna pong nag-file yung tatlo po, no? Na wala naman pong legal standing, ito si Attorney Vic Rodriguez, si Attorney Ernesto Francisco Jr., at ito pong si Attorney Causing, no? Naiisa lang naman ang layunin nila, questionin, na pwede ba yon na baguhin po yung isang artikulo ng impeachment para po dyan sa Senado, no? Kaya bang gawin niya ng Senado? Kaya yan ay dinisisyonan man ba ng mabilis ng Korte Suprema. At sinabi niya ay dinismiss yan dahil nga daw po itong tatlong naunang nag-file ay wala daw po katauhan, no? Wala daw legal, walang legal na katauhan, walang legal standing. Dahil hindi man sila involved dun sa kaso. Di ba? Ikalawa, yung sinasabi dahil na rin daw po sa prematurity. Hindi pa daw po sapat na panahon para daw po maghain ng question. Di po ba? So ang nangyari ngayon, kung nagpatuloy po ang pagdinig, ano, ang di kalaunan, ang dalawang senador po, ang sino ba ang sinasabi nating may legal o legal standing, no? May legal na katauhan. E di ang panig po ng depensa o ng prosecution. Ano? Sino man po ang involved dyan sa impeachment hearing. At kasama po dyan ang mga senator judges, di ba? Dahil may mga senator judges ang tutol sa pagbabago po ng ating konstitusyon, sa pakiramdam ng iba, ay parang pinalitan nyo na yung lingwahe mismo na nakasaad doon. Diba? Hindi na to bahagi ng pagpapalit lamang o pag-aamyenda lamang ng rules ng Senate. No? Dahil ito ay konstitusyon ang pinag-uusapan. Kaya di kalaunan, yung dalawang senador po ang naghain sa Korte Suprema. Si Senator Robin Hood Padilla at si Senator Bongo. Diba? At yan, may legal na katauhan na. At hindi pa po nagdidesisyon ng Korte Suprema patungkol dyan. Ano? Pero tinanggap po. At kung mapapansin nyo, mula nung tinanggap yon, wala pa pong komento ang Korte Suprema. So malamang sa hindi, hindi pa po mature para kanilang desisyonan niya. Tama? Pero tinanggap na nila. So ibig sabihin, sa tamang panahon, sila po ay maglalabas po ng kanilang desisyon. Ganun lang po yan. Ngayon, samantala, kung titignan natin, umabot na po doon ha. Tapos ngayon, diba, sa huling araw ng pagdinig ng prosecution, isipin nyo na lang, saan ka ba naman nakakita na kung gusto mong ma-impeach ang ating pangalawang pangulo, sila pa naman itong atat na atat i-impeach ang ating pangalawang pangulo, eh talaga pong kabaligtaran yung kanilang ikinikilos, no? Para ba silang hinahabol ng kamay ng orasan na kailangan talaga nilang umabot sa timetable, no? O sa timeline na parang hindi na pwedeng lagpasan yung panahon. Kailangan dapat bago magpasko tapos na to. Parang ganyan, ano? Ba't ko nasabi yun? Eh kasi hodang i-drop na nila yung Article 1 at Article 4 para lang pumapabilis ang proseso. Di ba? Para lang, siyempre, iiksi po ang panahon ng depensa, eh, di ba? Dehadong depensa. Kahit naman mag-concentrate sila sa Article 2, eh, yung pong mga argumento ng Article 1 at Article 4 na isa publiko na. Kahit pa mami mga kasinungalingan, pati na yung mga komento ng ilang mga senator judges na mayroon pong declaration na ng fact and law na hindi naman po maka-object ang panig ng depensa. So yung panahon nila na pagkaitan talaga, eh ngayon hindi na pwede. Kasi wala na din po yung Article 1 and Article 4 eh. Kaya tama po ba yan? Itong isang korte na inaantay ng taong bayan na makapagbibigay po ng tamang justisya, ng kaparehasan, fairness, and justice. Di po ba? E paano may pagkakaloob yan kung wala naman sa panig ng prosecution ang tamang desisyon, di ba? Tama ba yun na pag sinabi ng prosecution na hindi na namin ito ipipresenta, ay hindi na rin nila dapat ilabas pa. Ganon. E di para kayo ngayon ang nagtatago ng katotohanan. Akala ko ba gusto niyong ilabas ang katotohanan? Di po ba? At saka hindi lang yan, paano maliliwanagan ng taong bayan? Di ba gustong-gusto ninyong sagutin ng ating pangalawang pangulo etong apat na articles of impeachment na inyong isinampa na reklamo labad sa kanya? E dito nga lang sa bribery na to, pinagkaitan nyo na siya ng pagpapaliwanag eh. Dahil dinrap nyo na ng una eh, di ba? Pero hindi pagdidibatihan yan dahil prerogatiba yan ng prosecution at kung hindi pa naman po nasisimulan ang argumento, no, at presentasyon ng prosecution patungkol po sa Article 3 na bribery ay hindi ho masyadong issue yan, di ba? Pero yung Article 1 at Article 4 na naipresenta na at nagsalita na doon ang mga testigo nila, kahit pa napabulaanan sa cross-examination, iba pa rin po ang presentasyon ng mga testigo ng depensa patungkol sa Article 1 at Article 4. Hindi na natin maririnig. Paano kung ipatawag nila dyan si Senator Trillanes o ang dating Senator Trillanes? Paano kung itawag dyan, yung paupuin dyan si Attorney Zulayka Lopez? Si Yusek Zulayka Lopez na Chief of Staff ng ating pangalawang pangulo na pinigilan na pong humarap, di ba, ng prosecution. Tama ba? O paano ngayon? Paano nila ipatatawag yun kung ayaw na rin yung pati yung mga senador, no? Ayaw parang yung iba panag-panig na para daw makamenos tayo sa gastos, makamenos tayo sa oras. E di, eto na lang talakayin natin. Di ba? So asan doon yung interest of justice and fairness? Na buong dingning na pinagpapaalala pa naman ng mga amicus curiae na kayang-kaya nyo mag-render ng desisyon bilang sui generis na korte. Tama ba? So hindi maaalis po sa panig ng kaisipan. hindi lamang po ng mga senator judges, kundi ng mga taong nanonood o taong bayan na nanonood araw-araw, tsatsagaan itong impeachment hearing, tapos bibitingin ninyo. Di para kami nanood ng teleserye. Para kami nanood ng teleserye na lumalabas na umabot na tayo ng 100 episode, ha? Tapos biglang pagdating ng 101 episode, ha? Ay bigla na lang ninyong tinapos. Paano? Ang pinagtatalunan sa 100 episode ay yung nawawalan diary. At malalaman mo na yung nag-aaway na bida at kontrabida, magkapatid pala. Yun lang pala pinagtatalunan. Di ba? At para malaman mo yan, mabata tayo ng 100 episode, ano po, sa hinihila-hila nyo na. Pagdating ng 101, lalagay nyo doon, after 10 years, may nakasulat lang sa baba, after 10 years, tapos yung actress, pahahabain nyo lang ang buhok, lalagay nyo ng konting puti, para kunyari, 10 years na. Ibig pala, tatapusin nyo lang pala pagdating ng 101. Di po ba? Sa totoong buhay lang, bitin na bitin. Sa teleserye, okay lang po sa amin yan. Dahil wala naman kwenta yun. Pero ito po, ay buhay po, totoong buhay po ito eh. Sabi nga po ni Senadora Pia Cayetano, naintindihan niya ang panig ng depensa, no? Na ang nililitis dito ay ang pangalawang pangulo. So itong pagkakataon, pambihirang pagkakataon na binibigay po sa kanya para yung kanyang pangalan na niyurakan na ng sobra. Sabi nga po ng kanyang spokesperson na si Paolo, si Paolo Panelo, di ba? Sabi niya, eh, lahat na ata, binato nila sa pangalawang pangulo, including the kitchen sink. Ah, di ba? Eh, di ba, kasabayan nga habang nag-hearing kahapon, etong si Director Matibag ng NBI, eh, animo expose yung kanyang press conference para lang ilabas doon sa video yung di umano. Wala pa pala siyang palagang mga preba o dokumentang makapagsasabi na yung kanya pong mga sinisiwalat ay totoo na. Diba? Wala pa po yung malalima na ebidensya. Andun sinimulan kay Gracioso pero parang binitawan na. Dahil napabulaan na yung kasinungalingan eh, no? Parang Ramil Madriaga lang part 2 eh, no? Nung una si Ramil Madriaga, ito na daw po ang maglalatag ng mga kasinungalingan. Eh hindi, yung mga revelasyon para daw po malabas ang mga kasalanan ng pangalawang pangulo. Ano nangyari? Ano nangyari? Di parang lumagapak din ang sarili niya, yung kanyang mga kasinungalingan. Di ba? Dahil hindi mo maitatago ang isang kasinungalingan. Di ba? Ayun, awa ng Diyos, hindi na rin nila ipinusinta si Ramil Madriaga dito sa impeachment hearing na ito. Paano kung ipatatawag dapat yan, alimbawa, ng panig ng depensa? Pati na po, yung dalawang kernel, ano po? Diba? Si Court Colonel Raymond Lachica ng Office of the Vice President na security officer niya. Diba? O, papaano ngayon yun? Pati yun doon sa DepEd, no? Papaano kung hindi ipatatawag sana na hindi na mabibigyan ngayon ng pagkakataon? Tama? Paano kung meron din silang expert financial analyst na ipatatawag? Hindi na maitatawag dahil nga po, yung itatahi po kasi hindi lang naman saan tinatawag na unexplained wealth, ano? Kasama po doon yung sinasabing Article 1 na misuse and misappropriated funds, di ba? O, kaya papaano ngayon yan kung hindi na patatawag yung mga yun? Di po ba? O, kaya ito po yung napakahalaging pagkakataon na nagdesisyon po ang presiding judge kanina na medyo adverse po, hindi po makatarungan, ano, para sa panic po ng depensa. Dalam naging desisyon po ni Presiding Officer Chief Escudero ay tinatanggap na niya, tinatanggap daw ng impeachment court yung gustong mangyari ng prosecution. Kaya lang, ang kondisyon doon ay kahit kailan mula sa pagpipresenta ng depensa o hanggang matapos ang pagdinig nitong impeachment hearing na ito sa Senado, ay hindi na pwede pang ibalik. Baka si magbago isip nila at muling ibalik yung Article 1 at yung Article 4, no? Eh yan eh, sinabi ng hinding hindi na pwedeng ibalik. Di ba? Pati pati Article 3, yung bribery na dinraft nila, hindi na daw pwedeng ibalik, no? Yan ang mga kondisyon na ipinataw. Pagkatapos, parang Consuelo de Bobo na lang na yung pong sinasabi po na Rule 18 ay nire-relax muna o inaabando na daw. Ano po ba yung Rule 18? Yung po yung magpapataw ng parusa ng subjudice rule. No? Ibig sabihin, hindi pwede na magkabilang panig at maging ng mga senator judges na i-discuss o pag-usapan ang kaso sa labas ng hukuman. Na? Ano man pong usapin patungkol dito sa impeachment na ito ay pwede hong mag-atas, no? Ang magkabilang panig ng prosecution at depensa ng kanya-kanya nilang mga spokesperson, maging po ang korte ay may spokesperson, pero ang kanilang mga sinasabi ay hindi ho magiging prejudicial doon po sa kaso. Hindi ho pangungunahan anumang komento patungkol doon sa kaso. Yun po ibig sabihin. Ano? At pag ikaw ay nagkaroon ng paglabag dito, ang una po ay mawawarningan ka. Di ba? At ang susunod ay mape-penalize ka na. No? 30,000 yan kada multa sa bawat pagkakamali. So kung dalawang pagkakamali, 60,000 na. Tama? At bilang abogado po, alimbawa ay panig man ng depensa o panig man po ng prosecution, ikaw din po ay irereklamo po doon po sa Supreme Court, no? Para po ikaw ay maparusahan patungkol doon sa paglabag ng subjudice rule. Di ba? May penalty rin yun. Maaaring masuspend ka sa iyong pagiging abogado for depende kung 6 months or 1 year. Di ba? Depende sa makikita ng Korte Suprema. In other words, disciplinary po yan para madisiplina ka, no? Kaya i-relax daw yan. Kaya pinagtalunan na naman nila, di ba? Dahil ang tingin ng pananaw ng depensa, edi parang sinang-ayunan nyo na rin yung argumento ng lead counsel ng prosecution na wag nang pag-usapan dito sa korte yung Article 1 at Article 4, pwede sa ibang plataforma na lang, via press conference, o di kaya via YouTube, via Facebook. Total, tinanggal nyo na pansamantala yung sinasabi nga pong Rule 18. Di ba? Kaya nagsasabi po itong kanilang panig ng depensa na kahuli-hulihan, yan din ang intindi ni Senator Pia Cayetano, di ba? Kaya nga ang sabi niya, hindi pa pwedeng dahil ang naging desisyon po ni Juan, ni presiding judge Chief Escudero, ay ikonsulta mo muna yan sa kliyente nyo, kay Vice President. No? Itong naging desisyon ng korte. Pwede pa naman kayo mag-apila pagdating ng November 9. Diba? Pagdating ng November 9. In the meantime, nakasuspend o di kaya nakarelax yung Rule 18 para kung gusto niyo nang mabigyan ng panig ang ating pangalawang pangulo, wala nang balakid. Makapagpepresenta kayo ngayon sa publiko. Di ba? Ako sa tingin ko hindi ang gagawin ng panig ng depensa, no? Bakit? Ang dahilan ng ganitong klase ng pagpepresenta ay napipreempt mo, di ba? Na yung kabilang panig, no? Napapaghandaan ang iyong maaaring ilabas na dokumento o pag iyong pagdidepensa, di ba? At ang pinagbatayan nitong desisyon ng presiding judge ay dahil daw nagkaroon ng isang pagkakataon sometime July pa yan. Baaga pa, the July 6 po nagsimula yan, di ba? Yung pagdinig, ano? At parang July 22 yata yan, noong mga ilang araw na ng pagdinig, nagkaroon ata ng pagpipresinta ang isang senator judge na si Senator Bam Aquino. At ang kanyang question, ang question niya sana ay alternate ang pagpepresenta. Ibig sabihin, ng bawat artikulo, ibig sabihin yung Article 1, no? Magpepresenta ang prosecution ng kanyang Article 1. Pag natapos siya, ang depensa naman ang magpepresenta, parang ganon. Alternate sila. Eh hindi ho yan nangyayari. Kahit ho sa rules of court, hindi ho nangyayari yan. Lahat po ng presentasyon magmumula muna sa panig ng prosecution hanggang matapos siya. Bago lamang po magkakaroon ng pagkakataon ng depensa ng kanyang panahon ngayon para ipresenta ang kanyang panig. Hindi ho alternate. Diba? Nung panahon na yan, kung sinwestiyon nga po ng isang senator judge, como sila is sui generis, ay nalabas po yan ano, ng Senate presiding officer, Chief Escudero. Sabi niya, sige, ito po ang suwestiyon ng isa sa ating mga senator judge. Ano? Mangyayari lamang yan kung magkakasundo ang dalawang panig. Napapayag sila. Ganun, ano pa? Naturalmente, hindi papayag ang depensa. Kasi masisilip. Masisilip, malalaman po yung kanilang presentasyon. Na magiba po, magkaiba po kasi ang cross-examination. No? Sa cross-examination, ang gagawin doon ay para po gibain ang testimonya ng isang testigong pinresenta sa direct examination ng prosecution o anumang ebidensyang kanilang iniharap. Di ba? Ay yan po ang gagawin ng depensa para po mawala ng kredibilidad yung dokumento. Diba? Kung paano nyo nakuha yan. Diba? Mga ganon. So, hindi po yan panig ng depensa. Hindi po yan ang kanilang presentasyon. Wala pa po sila ron. Ano? At dahil po, hindi nangyayari sa anumang kasaysayan sa paglilitis na magkakaroon ng alternate na pagkakataon ang prosecution at depensa. Kaya nga sabi ni Jesus Escudero, siguro next time dapat i-considera na natin yan sa susunod na mga darating na impeachment para hindi tayo magkaroon ng ganitong problema. Kasi sa totoo lang, hindi kayo ang may problema. Ang may problema ay ang prosecution. Binigyan kayo ng problema. Eh dapat solusyonan nyo bilang korte. Di ba? Ang ibig sabihin, hindi nangangahulugang hindi na ipipresenta o hindi na sila interesado sa Article 1 at Article 4 ay hindi na po pwedeng talakayin ng depensa? Ay hindi. Dapat hayaan nyo sila. Dapat hayaan nyo silang talakayin. Kasi nga, ang sinasabi niyang desisyon ni Presiding Judge Chief Escudero, ano pa raw po ang saysay para daw ipresenta pa ng depensa ang panig nila sa Article 1 at Article 4 samantalang hindi na magiging batayan para pagbotohan yan ng mga senator judge. Ganun na sabi niya. Ha? Ibig sabihin, na-drop na nga eh. So hindi na kinoconsider bilang articles of impeachment. Therefore, acquitted na dyan ang pangalawang pangulo. Diba? Acquitted na siya. Automatic. Kasi wala. Inurong niya eh, by default eh. Tama. Pero hindi yan ang hinahabol ng depensa. Ang hinahabol ng depensa, yung marinig ang kanilang panig. Ang panig ng ating pangalawang pangulo. At malamang yan din ang iniiwasan nila na marinig. Ano? Kaya gusto nila, total, tapos na yung layunin nila, na iparinig na sa taong bayan, na itanim na nila yung punla ng kasinungalingan, edi ayaw na ngayon nilang mapatotohanan yan, ano, ng panig ng depensa, which is unfair. Di ba? Yan ang nilalaban, ano, ng panig ng depensa. Kaya nga, kung makikita nyo, yung sinasabi nga ni Senator Cheese, sa susunod siguro, mas maganda magpalitan, no? Alternate. Ibig sabihin nga, total, sui generis sila, di ba? Para dumating yung pagkakataon na hindi na mangyayari to kung Article 1, pag-present ang prosecution, pagtapos nun, Article 1 pa rin pero defense na oras na para mag-presenta, di ba? Ang diferensya niyan, magkaiba, no? Hindi ho kasi uubra, no? Pagka ginawa nila yan. Una, ang depensa po, meron siyang sarili niyang estratehiya. Meron siyang sarili niyang mga testigo, at saka mga ebidensya, dokumento, ano, na hindi pwedeng hindi magkakaugnay doon sa ibang artikulo. Diba? Tahi-tahi yan eh, diba? Kaya nga, nakita nyo paano ginawa ng prosecution, na nag-question pa nga po ni sino bang senador yan? Hindi ko alam kung si Senator Cayetano Alan ang nag-question na bakit po kayo hindi nyo nalang inuna yung Article 2? Diba? Eh kung i-drop nyo rin lang pala yung 1, 3 at 4. Diba? Bakit inantay nyo pang magpresenta kayo doon sa 1 and number 4? Tapos ngayon, ibapasa nyo sa amin ang problema sa Senado na wala nang saysay pampakinggan niya. Di po ba? At sinasabing wala nang merito. Tama? So, eh, ito lang po ang diferensya kasi. Dahil na trial by publicity po rito ang ating pangalawang pangulo. Diba? At hindi ho sapat ang isang plataforma ng press conference at hindi ho magiging legal na magpatawag ng mga testigo o di kay mga dokumentong ihaharap kung hindi po manggagaling sa isang lehitimong korte kagaya ng impeachment court. Di po ba? Kaya itong pagkakait na ito, pagkakaitan niyo po ang panig ng depensa, no? Sa kaparehas na pagkakataong ibinigay ninyo sa prosecution, sa paligid ko hindi ho yan tama. At yan po ay hindi nararapat, hindi yung katanggap-tanggap, di ba? Kasi mas maliliwanagan ngayon ng taong bayan na yung iba, sa totoo lang, hindi ho gusto magkaroon ng impeachment para makundik ang ating pangalawang pangulo. Alam niyo ba yan? Sa survey, meron po mga sumasagot na hindi gustong magpatuloy ang impeachment dahil gusto nilang makundik ang ating pangalawang pangulo. Gusto nilang matuloy ang impeachment para po masagot ng pangalawang pangulo yung mga binibintang sa kanya. At hindi ho sapat ang isang direct examination o cross-examination para mapabulaanan lang yung mga bagay na yan. Kaya dapat may sapat na panahon ang depensa para marinig ng taong bayan at yan po ang magiging katapusan ng mga kasinungalingang ibinabato sa ating pangalawang pangulo, di ba? At ito, sa palagay ko, hindi ho dapat magpadikta dito ang korte o ang impeachment court. Hindi ho dapat masunod dito ay ang prosecution. In the first place, nabanggit na rin po eh ng Senate Presiding Officer Chis Escudero sa kanyang napakahabang desisyon na yan nga, ang parusa ay hindi mo na pwedeng ibalik yan. Yang sa buong 20th Congress, ha, itong mga articles of impeachment na inyong dinrap, ibig sabihin bribery, itong grave threat o treason o di kaya ay yan ngang ano pa ba yung isa? Grave threat, treason, tsaka tapos yung pong sinasabing misuse and misappropriated, no, na funds. Bakit iniisip ba nila na ang 20th Congress ay magsasampa na naman ng impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo if ever hindi nila ito mapapagtagumpayan sa ngayon? Yun po ba? 'Di ba? Sobra na kayo kasi 2028 tapos na dapat eh, 'di ba? Ang termino niya, tama ba? So parang iniisip niyo pag di kayo nagtagumpay ngayon sa susunod na taon ng 2027, after 1 year bar, ay magsasampa uli kayo ng impeachment. Kaya yun na dinesisyon na ni Presiding Officer Chis Escudero na hindi nyo na ito magagamit sa buong 20th Congress. Diba? Eh, pero hindi po yan ang issue. Ang issue rito, yung binanggit din niya, kaya daw niya dinesisyon na ganyan para daw sa susunod, ang Kongreso, pag maghahain ng impeachment complaint sa Senado ay dapat may kasiguraduhan. Hindi yung nando na sila sa paglilitis at saka natapos na sila magpresenta ng anumang articles of impeachment, dun sila magdidesisyon na wag na lang. Di ba? Sa totoo lang. Eh kung talagang gusto nilang idiin ang ating pangalawang pangulo, parang baligtad ang kanilang ginagawang aksyon, ano? Ang pagkakaalam ko sa pagkakadiin, 'di ba? Kung gusto mong idiin doon sa tao na dapat kang maparusahan, ang ginagawa mo ay talagang sasampahan mo ng patong-patong na kaso, 'di ba? Ganun. 'Di ba? Kaya gusto mo mapa, 'di ba? Kahit na alin doon eh, 'di ba? Kasi pwede siyang ma-convict sa isa lang article eh. Eh ba't mo babawasan? Tapos all-in na daw sila sa Article 2. Ano to? Sugal lang sa kasino? Lahat ng chips ninyo, ilalagay ninyo sa Article 2? All-in. Make or break, all-in. E teka, kung lagi na lang sa press conference ay sinasabi ng panig ng prosecution na naniniwala sila na ang bawat artikulo meron sila, Article 1, 2, 3, and 4, ay kayang tumayo sa sarili nila dahil pare-parehas na matitibay yan, o eh, bakit mo aalisin? Bakit mo i-withdraw? Ba't mo aalisin kung naniniwala ka? E di po ba mas malaki ang chance nyo i-convict ang ating pangalawang pangulo? Dahil apat ang articles of impeachment na inyong pinipresenta at ang pinakamalakas ay bribery. eh bakit yung pangunan yung inalis? Tapos matapos siya ipresenta yung 1 and 4, ay ayaw nyo na rin ituloy? Paano nangyari yun? Parang hindi wa ata nagtutugma yung kagustuhan ninyo na mapanagot ang pangalawang pangulo doon sa inyong mga ikinikilos. Dahil ba meron na kayong numero? Yun lang ba mahalaga sa inyo? Ah, hindi humalaga sa taong bayan yan. Kasi yung numero na yan, nakita na namin kung paano nyo dinaya para maabot yung numero nyo. Ang gusto malaman ng taong bayan, kung paano ninyo gagamitin ang tamang dahilan para huiboto nyo para maikundik siya. At mukhang ngayon, ay hindi pa ninyo nakikita yan. Ay naku, sa totoo lang, inabot na po tayo ng isang oras ng ating programa. Pero di bali po, ah, patadaanin lang natin saglit ang ilan mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Aba syempre, pagbabalik pa po ang inyong kakampi, huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Radio Bandido, 8:10 AM.
3: About dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at sadyang nariyan pa po kayo. Talagang hindi nyo talaga ako iniwanan. Ay nako, totoo lang, no? Maraming salamat sa inyong tiwala at suporta, sa inyong kakampi. Pero bago pa po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan nyo po muna akong imbitahan kayo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, kahit pa shoutout o pabati, ay pwede po yan. Dahil mamaya lamang po, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. At kung hindi ko man po mabasa sa ere ang inyong mga mensahe, ay nako, garantisado at may kasiguraduhan po yan. Dahil fourth week lamang, matapos po ang ating programa, ay yan na po kaagad ang aking ginagawa. Ang basahin, isa-isa po ang inyong mga komento, inyong mga opinion, at sadyang hindi ho maiwasan mapabilib sa galing ng inyong mga critical thinking at nasasabi po sa aking sarili na ito mga tipo ng klase ng mga komento at opinion ng mga taong hinding-hindi na mabubudol pang muli at lalong-lalong hindi nakain o kakain ng suka. Dahil ito po ang may mga paninindigan at disposisyon para po sa tama. Ay, nako, ang galing lang. Salamat sa inyong lahat, ha. Minsan talaga, kinakabos tayo ng oras kagaya kagabi, sa haba ng ating tinalakay, hindi ko na nga po kayo nga nabate, di ba? Sa totoo lang, isa-isa. So, papaano pa kaya yun, ano? Pero di bale, sikapin po natin kahit papaano, ha. Sa dami ng ating talagang tinatalakay na gusto kong inyong malaman, ano? Titan nyo, hindi lang impeachment ang ating tinatalakay, no? Isipin nyo nga, kagaya nga nito, yung pong patungkol dito sa issue nung drugs na nahuli sa Laos, no? At saka dito sa Thailand, di po ba? Eh, isipin nyo nga, ikawalong beses saka nahuli, eh, siyam na beses pala po ang kontrata ng eroplanong yan, ano? Nung inarkila po pala yan, nasa halagang $49,500 na biniyara ng cash ng umarkila ng eroplano na isa pong Pilipino. Nahuli nga po yung Pilipino, no? Pero mensahero lang po yun, eh. Yung pong pinanggalingan, no, nagbayad po para doon sa eroplano at kung kanino yung eroplano, di ba? Nagkaproblema sila nung hindi pinayagan ng piloto, maisakay daw yung mga maleta na ang laman, sabi daw ay vape, no? Pero ang dami na mga maleta na sa tingin ng dalawang piloto, hindi kakayanin ng eroplano, no? Hindi kakayanin. Kaya doon sila nagkaroon problema at nakita raw po, no, na ng mga pulis doon sa Laos, ano, at maging doon sa Thailand, no, yung barko naman na kanilang hinarang, eh baka nababantayan at natitiktikan na ilang beses ang papunta at paparito ng Pilipinas, no, at ginagawa pong parang exit point yung pong kanilang bansa, no? Yung Thailand, yung Laos, yung sinasabi nga, isa galing pa ron ng Singapore, pumunta ng Malaysia yata, hindi Singapore, Malaysia, tapos pumasok ng Thailand, no? Parang ganon. Tapos ang ending po ay ang final destination ay Pilipinas, di ba? Eh kung siyam po yan na beses dapat, at sa ikawalo lang po nahuli, di ibig sabihin may pito na po na nakapasok, no? At na napunta sa ating mga kalsada. Naturalmente, di ba? Naibigay sa palaganap na sa ating mga kabataan o sa ating mga mamamayan yung illegal drugs, ano? Kaya pala lumalaganap na naman ang kriminalidad, di ba? O isipin yung katahimikan ang mainstream corporate mainstream media na hindi ho tinatalakay yan. Kanina nga, nagkaroon sila ng ano eh, swearing in ng mga opisyal ng Malacañang Press Corps. May walang nagtanong sa Pangulong Marcos patungkol po dito sa issue na to. Na ilang beses, hindi pa nga ho naglalabas ng statement ang Pangulong Marcos patungkol dito sa nasabat na mga droga na ito. Samantalang yung kanyang tagapagsalita, etong si Jose Claire Castro, no, na humarap sa media kanina, ay tila sinasabi daw na ito daw po ay sinusundan, inimbisigahan ng PIDEA. At ayon daw sa PIDEA, ito daw po mga shipment na ito ay nagpunta daw na Mindanao. Mindanao kasi nando ng Davao, eh.
At Golden Triad daw po. Yung Golden Triad daw po, ayon sa PDEA, ayan, sabi ni Jose Claire Castro, di ba? Yan ba yung may mga tato ng dragon sa likuran? Teka lang, narinig ko na yan kay dating Senador Trillanes eh. So para bagang ngayon pa lamang ay nagpapalutang na po ang palasyo na may kaugnayan na naman ito sa mga Duterte, yung po ba yan? Pahiya naman sila sa kanilang mga balak sa totoong buhay lamang. Matapos silang manahimik ng halos 8 araw. Halos 8 araw na po mahigit ito eh. Di ba? Nasawata. Di po ba? Nahuli. Di ba? Pero wala hong statement galing po sa ating gobyerno at galing din sa ating law enforcement. Tahimik ang AFP, ang PNP, ang DILG, ang DOJ, ang NBI, patungkol dito. At lalong tahimik ang Pangulong Marcos patungkol dito. Eh kagagaling nga lang na ng Singapore para manood ng F1 eh. Di ba? Yung F1, yung karirahan, ano po. So ibig lamang po natin masabi na bakit sa loob ng 8 araw mahigit na wala kayong komento patungkol dito samantalang buong mundo ay pinag-uusapan na yan, dahil hindi naman tumigil ang otoridad ng Thailand at ng Laos na ito'y patuloy na imbestigahan. Kasi bakit? Eh damay po ang kanilang bansa. Ginagawang transit point eh, di ba? Siyempre, ano ang reputasyon ng bansa nila sa pandaigdigang magkakapitbahay ng mga bansa. Di ba? Ah, ang Thailand pala, oh. Ah, saan kaya galing yung droga? Kaya gusto na malaman, ano ba to? Transit point lang ba tayo? O tayo ang gumagawa nito? Kaya, kumbaga, gusto nila malaman yung partisipasyon ng bansa nila. Ang Thailand at saka ang Laos, no? Ang Pilipinas na pagdadalhan ng droga na mukhang may pito nang nakalusot ay parang hindi interesadong alamin yan. Anong nangyari? Di po ba? Taga ba narco state na tayo? Sa totoong buhay lang, ha? Yung Thailand, yung Laos, mga pulis doon, mga otoridad doon, yung gobyerno doon, interesado malaman paano nangyari, ba't tayo nadamay dyan? Eh dito daw galing sa atin eh. Paano nangyari? Alamin mo nga, sino nag-ano niyan? Sino kausap nila rito? At saan galing yan? Kasi kung dito galing sa atin yan, ibig sabihin, pagawaan tayo dito. Tama? Eh, delikado yan sa kanila. Tama? Kaya yan po, mas interesado siya malaman. Pero yung pupuntahan ng droga, sus Marianong Garopon, tahimik. Yung pupuntahan, yung receivable, yung taga-receive ng droga, yung nag-order ng droga, tahimik. Eh, nabuko eh, di ba? Piping, ito mga talaga mga piping ngalipin, ano po, ay ibig sabihin tahimik, ano po. At ang media na dapat nag-i-inquire, no? Inquisitory ang tawag doon, ano? Asan ang mga investigative reporter nyo? Di ba sabi nga ng Bongbong Marcos, nung pinag-uusapan po yung flood control, anong sabi niya? Hindi ko gagawin ang trabaho nyo. Nasaan na ang mga investigative journalists? Hinahanap ng Pangulong Marcos. So ito ang pagkakataon. Alam niya, anong klaseng port estate yan? Mga bantay sa lakay. Di po ba? Bakit maiirita ba ang Pangulong Marcos pag tinanong niyo siya? Maiba po tayo, Pangulo. Kamusta naman po ang ginagawa ng gobyerno natin patungkol sa mga drogang dumating sa ating bayan? Apo? Nasa na kaya yung mga lumusot? Kasi 9 na biyahe daw po yan eh. Nahuli lang sa 8. So yung 7, nasa na po na kaya napunta yan? Nasa merkado na kaya napunta? Sino po ba ang nag-order niyan? Sino nag-arkila ng eroplano? Kanino po yung eroplano na yan? Diba? At bakit po sinasabi na ang mga produkto na yan ay vape yung hinihit-hit na parang sigarilyo? O eh, bakit po, kumbaga, sino ho ba ang may-ari ng mga vape na yan? Kung sakaling vape yan. Diba? Kumbaga, kung ang ibang bansa tulad ng Laos at saka ng Thailand ay nag-iimbestiga, dahil gusto na linisin pangalan ng bansa nila, diba? Kasi illegal drugs yan eh. Kahit sa bahagi ng mundo, kahit sa ang bansa ng mundo, pag-usapin po ng illegal drugs, ang Amerika nga, diba, nagpasa nga sila ng batas
kahit mismong pinagmulan. Halimbawa, yung drogang yan ay galing ng Colombia. Ha? May karapatan ang kanilang drug enforcement agency. Tugisin yan hanggang doon sa Colombia. Oh, ganun. Kasi may batas sila eh. Ang katwira nila, yung batas na nilabas ng Amerika, kasi itong mga droga ng halimbawa ay Colombia, Venezuela, o kung saan man yung galing, ano, eh, nagpupunta yan ng bansang Amerika, ang natatamaan ay ang mga mamamayan nila. So, yun ang nagbibigay ng karapatan sa kanila para tugisin yung drogang yan saan man bahagi ng mundo. Ganon, katindi. Ah, diba? Kaya nga, kung may war on drugs sila sa Mexico, diba, kapitbahay lang nila yan eh. Talagang madugo. Umaabot sa patayan talaga. Diba? Talagang umaabot po. Kasi droga yan eh. Malaking sindikato yan eh. Yung nga sinasabi ni Tatay Digong dati eh, na may mga nag-ooperate na dito na mga siniloan, no? Siniloan daw, gang yan ha, ng drug syndicate sa Mexico. Diba? Yung namatay po si Pablo Ortega ba yun? Ay, Escobar pala. Si Pablo Escobar, ano? Eh, yung mga galamay niya, yun na po ang mga nag-take over ng kanyang negosyo eh. At sila-sila rin po ang nag-aaway, nagko-kompetensya. Hindi ko matatapos yan. Hindi, kumbaga, kasi mayroon pong profit eh. Diba? May kita eh. Diba? At kaya napakamahal niyan kasi nga restrictive yan. Pinagbabawal yan, no? Kaya kada gramo mo, napakamahal naman ang street value niya. Naabot ng milyon o bilyon sa, di ba? Makugulat ka, kala mo yung mga nilalabas sa na mga drug haul, eh, no po, yung nahuli mga droga, sasabihin ang street value niyan, eh, nasa ilang bilyon, parang ganyan, ano? At nakikita mo, ilang supot na nakapalandra dyan. Iisipin nyo, hindi naman po ganyan kadami yan, pero ang street value niya, ang taas. Kasi nga, ipinagbabawal yan eh. May scarcity sa market. Di ba? So, anong nangyayari? Como law of supply and demand din yan, ano? Eh, kaya nga, ang illegal drugs, mayroong mga ginagamit sa party drugs. Mayroong ginagamit, gawin kaya nating oil yan para maipasok natin sa vape. Gumagawa na sila ng mga ganyang kaparaanan. Di ba? Eh, bago mo ma-discover yan, addict na po ang mga taong nakasubok o gumamit niyan. So sa simula, wala pang humahanap ng produkto mo, pero binibigay mo ng libre. Halimbawa, mga sachet, ano, yung mga tawag dito, yung mga gimikan, yung mga lugar kung saan po na may mga gimikan, may mga kagaya sa Makati, yung poblasyon, ano, yung mga bar ba, di ba, ang dami niyan, ano, o di kayo, mga concert, mga ganyan, ano, may mga namamahagi po yan, mga nasa sachet libre. Apo, pinasusubok talaga. Oh, kasi walang pinagkaiba yan kahit po sa mga legal na produkto. Diba, limbawa, punta kayo ng supermarket o sa mall, diba, makakakita kayo ng mga promodizer. Oh, bagong hotdog ito kanya, diba? Ito, bagong brand, ano? Diba may free taste yan? Diba? Iba, pumila. Hindi nila papansin yun yun kahit magpabalik-balik ka. Kasi pre-taste eh. Nagbubukas talaga sila ng ilang supot ng hotdog. Piniprito nila yan tapos sinosaksak sa isang toothpick. So pag nadaan ka doon, alukin ka, sir. Oh, pre-taste po, pre-taste. Diba? Lahat, kahit hotdog, tinapay. Ano man pong produkto? At pag nasarapan ka, sasabihin mo, ah, sarap, ano to? Ah, nandyan po yan sa aisle, ano? Nasa aisle section 1 ng supermarket. O di hahanapin mo yung produkto. Tama ba? Kasi masarap eh. At magugulat ka, mura. Siyempre, introductory, mura, no? Sa droga, ganyan din. No? Kaya nga, patingi-tingi nga, kaya eh. Kaya nga, lumaganap yan sa atin, yung mga barangay na mga tinawag na shabu-changi. Oh, kasi nga, sa halagang 10 piso, 20 pesos, ay, mabibitin ka. De, hanap ka ulit ng pera mo. Lagi kulang eh. Pero makakabili ka. Tingi-tingi nga eh. Naalala ko tuloy dati si Marojas, di ba, sabi niya. Ha? Gusto mo, samahan kita. Alam ko kung saan nagbebenta. sabi niya, di ba? O, siya may sabi nun, di ako ha. So, ibig ko lang sabihin, lalo na sa illegal drug, kasi siya ay addictive.
Di ba? Buti pa itong mga free taste sa pagkain. Pag nabusog ka, tapos na. Di ba? Mauumay ka eh. Di ba? Tama? Ay, ba, matakaw mata ka. Uy, ang sarap. Bigyan mo nga ako ng 10 pakete niyan. Baka magulat ka. Nakakadalawang pakete ka pa lang ng pagpiprito ng hotdog. Baka wala pa 2 pakete. Nagsawa ka na. Kasi meron tayong, alam niyo, yung panawa sa ating panlasa. Di ba? Kaya nga kahit nasabihin mong kakain kanya tayo sa isang buffet. Ha? Pipila tayo. Lahat na nando doon na. Lahat na masasarap na pagkain. Ano po? Eat all you can. Di po ba? Eh, hindi mo rin naman kaya. Hindi mo kakayanin. Apo, kahit umikot ka na, kulang na yung pinggan mo. Kukuha ka na naman ng bagong pinggan, hindi na magkasya. Kasi ang daming ulam, eh. Ano po? Eh, sipin nyo, pag nakaupo na kayo, kinain, nakatatlong pinggan kayo kanya, iba-iba. Pag natikman-tikman nyo, baka hindi nyo pa maubos yung pangatlong pinggan nyo. Iba-iba yun, ha? Walang ulit, ha? Hindi na kayo tatayo para kumuha ulit. Mananawa ka na, eh. Ah, nanawa ka na, kaya nga paningang inom mo, inom ng soft drink, inom ng kung ano, lalo ka tuloy nabusog. Diba? May ganun, ano? Sa drugs, walang ganyan. Diba? Kasi pagkatapos mo na, bagsak ka. Diba? Mga ganun ba? O kaya dilat na dilat ka, hindi ka talaga makakatulog. Ilang araw, dilat na dilat ka, di ba? So, yung epekto nun, ano, unless makatira ka ulit. Di ba? Kaya nga nakagagawa ka na ng masama, na ultimo bahay mo, pinagdanakawan mo na, no? Tapatid mo, nire-rape mo na. Iba na tingin mo, eh. Iba na. Iba na pag-iisip, eh. Di ba? Kaya nga kahit sabihin mong pamilya natin yan, eh hindi pa rin natin matanggap na iba na siya. Iba na po. Iba na po ang pag-iisip. Kaya ngayon sinasabi ni Tatay Digong na hindi na yan yun eh. Para bagang sinapian na masamang spirito, hindi na siya yan eh. Iba na yan. No? Dahil kung iniisip mo ngayon na hindi mo matiis, no? Parang kung nakapanood kayo ng Exorcist, di ba? Kasi sabi mo, hindi, anak ko yan eh. Sinapian lang eh. Di ba? Ano po? Eh baka paglapit-lapit mong gano'n, bigla ka na ng halbatan sa mukha eh. Diba? Tapos tatawanan ka ng demonyo na sumapi sa anak mo eh. Bakit? Eh kasi nga, ang iniisip ng demonyo, eh anak mo to, hindi mo matumatitiis. Dadaanin ka niya sa gano'n. Yun ang weakness mo. Diba? Yun ang dadaanin niya sa gano'n. Ano? Kaya nga sa totoo lang, aminin niyo man o hindi, may mga pamilya dati sa panahon ng Tatay Digong, naging sakit ng ulo nila ang isang member ng pamilya nila nalulong sa attic, nalulong sa droga, di ba? Ano nangyari? Nung ang Tatay Digong ay nagdeklara ng war on drugs, yung iba sa kanila buhay. Bakit? Sumuko. Sumuko, voluntaryo. Mga 1.3, 1.4 million. Ah, bago pa maupo ang Tatay Digong, ha? Voluntaryo ng Ubandar, yung Oplan Tokhang. Kanya-kanyang mga gymnasium na mga barangay, voluntaryong sumuko. Kasi nga, eh, sasabihin mo doon na hindi ka nagagamit nito. At makatutulong ka sa law enforcement. Bakit? Kasi sasabihin mo sino supplier. Saan nyo kinukuha yan? Ganon, ano? Kaya ang ginawa din ng mga pusakal na mga pulis na involved, mga law enforcers na involved sa illegal drugs, eh yung mismo mga runner nila ng illegal drugs, sila na ang mga pumapatay dyan. Kasi baka maikanta sila eh. Inunahan na nila. Naglinis sila ng bakuran nila. Diba? Kaya nga yung war on drugs na yan, ang impact niyan, may psychological impact, din dun sa mga sindikato. At dumating din sa punto, silang mga sindikato, nagpataya na rin kasi lumiit ang merkado, lumiit eh, lumiit yung market eh, diba? So nagpataya na sila-sila. Dahil siyempre gusto nila mahawakan yung lugar, nagkanya-kanya na, ayan, sila-sila na po. At nawala na rin sila ng tiwala sa isa't isa. Di ba? Nagkaroon ng ganyan. Ang galing talaga ng Tatay Digong, no? Yun ang kanyang strategiya eh. Alam niyo po bang may mga pamilya na nung namatay yung anak nila sa operasyon ng illegal drugs, sa totoo lang, para pa silang nabunutan ng tinik eh. Oh, para pa silang nabunutan ng tinik nung lagay na yan. Di lang nila masabi, no? Kasi, siyempre, anak mo pa rin yan, eh. Di ba? Eh, pero sa realidad, kung ikaw ang tatay niyan o nanay ka, hindi mo na nga kaya yan, eh. Di ba? Hindi mo na, ginawa mo na ang lahat. Di-rehab mo, etc. Ganyan. Kung baga, hindi lang siya sakit ng ulo sa bahay mo, sakit na ng ulo ng buong barangay mo, at ng buong lipunan. At may risk na rin, ano? May risk na baka mamaya, yung kanyang mga kadil,
ng mga sindikato ay madadamay na ang pamilya mo. Kaya parang ang tingin mo na ngayon sa kanya, teka, baka pwede, huwag ka na muna dito tumira. Oo, baka kami madamay sa iyo, mga ganyan. Ano? Kaya nung nagkaroon siguro ng mga operasyon, either yung mismo sindikato, ang nagpatumba sa anak niya, o sa isang drug operation, baka lihim din siyang nasa loob, eh, satisfied na siya. Eh. Diba? Parang okay na rin. Atin ang lahat. Eh. Eh, hindi naman tayo

pa-uwi na early 20 sana, early 27 kasi 'di ba nauna na nagsalita ang US, 'di ba? Na ayaw na nila yung ICC na nakikialam masyado sa ibang mga bansa. Eh, hindi man sila member niyan, 'di ba? Pero gusto nung pakialaman yung mga sundalo ng mga Amerikano, 'di ba? Nagkaroon ng operasyon diyan sa Gulf area, pero gusto nila imbestigahan. Doon nagalit ang Amerika eh. Na teka, hindi naman kami member ng ICC, ba't kami pinakikialaman? Doon na po nagsimula, lalo na si Donald Trump, di ba? Dahil siyempre, sa dami ng ginagawang desisyon ni Donald Trump sa mga ibang bansa, candidate siya. Candidate baliwanag sa ICC, tama? Kaya ngayon pa lang, bago pa siya makababa sa pwesto ng kanyang kapangyarihan, gusto niya wala na yan. Totoo lang. Ganun lang naman talaga yan. Ano? So, habang may kapangyarihan pa siya, gusto niya dismantle na yan. Ano? Eh, mabuti na lang, ang China hindi din member niyan at hindi din sangayon, no? Sa ICC. At lalo ng Russia. Kasi ang Russia, pina-aresto nga ng ICC si Vladimir Putin, naalala nyo? Dahil sa kanyang ginawa sa Ukraine. Kaya nga, nung itong nakaraang weekend lang, ano po, nag-issue po ang Russian President Vladimir Putin. At sinasabi niya sa bansang Netherlands, kung saan nandun yung Hague, ano po, kung saan nandun ang ICC, sinasabi niya sa Netherlands, i-extradite niyo yan yung presidente ng ICC na isang Japanese national, no? Pati yung ilan mga judges dyan sa ICC, i-extradite niyo. Kasi wanted yan sa amin eh. Di ba? Naalala nyo, naglabas ng ano, ang korte ng Russia na diniklara po mga wanted ang mga judges ng ICC. Di ba? So ito na, mismong president na ng Russia ang nagpapa-extradite. Ibigay niya yan sa amin. Naglilitisin yan dito. Parang ganon. Ano? So dalawa na ang kalaban ng ICC. Ang Amerika at saka ang Russia. No? Kaya parang kung bilang ang araw ang pag-uusapan, parang days are numbered, yan na yan. Dala-dalawa na kaaway mo. Tapos so, lumalabas, ganito siya, no? Kanina, nabot ko pa pinagtatalunan, itong si Judge Croner, ano po? Sabi ni Judge Croner, yung po ang judge ng Tatay Digong, no? Sabi niya sa prosecution, itong mga ebidensya niyo, libo-libo ito eh. Diba? Wala ba kayong... Hanggang kailan niyo gustong dinggin to? Paano natin sisimulan ang pagdinig dito? Pati yung mga testigo na libo-libo mong sinabi, libo-libo, di ba? Lahat ba to makapupunta rito? At saka, ang huling inabot ko, eto, nakakatawa lang. Si Judge Joanna Corner, ang sabi niya, kayo na nasa prosecution, di ba, sinasabi na to kay Prosecutor Jeremy Nichols, sabi niya, kasama pala sa ebidensya mo yung mga newspaper o media clippings? Sagot naman si Jeremy. Oy, opo. Kasi ito yung may mga, at saka ang dami, no? Media clippings, ganyan. Mga extrajudicial killing, mga war on drug, ganyan. Ano? Galing na media reports, ganyan. So sabi ni Prosecutor Jeremy Nichols, sabi niya, ay, opo, kasama pa dyan yung mayor pa lang, si President Duterte. So sabi ni Joanna Corner, teka lang, kung ipipresenta mo yan, hindi ba ikaw mismo alam mo na yan eh, parang hearsay na? Kasi galing na sa third party. Halimbawa, yung reporter, kinuha niya sa isang tao yung impormasyon, yung impormasyon na yon pinasa niya rito, ganito, ganun. Ibig sabihin, wala tong first-hand information. So, ibig sabihin, sinasabi niya kay prosecutor, ikaw mismo, alam mo, na yung mga ganitong klaseng ebidensya, hindi tatayo sa korte yan. Kasi hindi siya direct, no? Experience o first-hand experience. At hearsay, lalabas yan. Na hindi mo pa nga nabiberipika yung mga balita na yan kung totoo o hindi. Alam naman din ni Judge Coroner na mga balita ay nagagamit din bilang propaganda. Tama, mali. So, paano mo ipipresenta sa korte kung etong mga sinasabi mo media clippings? Doon pa lang. Sa totoong buhay lang. Hindi ko maintindihan. Aabot pa ba kayo bago kayo mag-iba dyan? Mukhang di na kayo aabot dahil November 30 po ang unang pagdinig yung Tatay Digong.
Tapos sa mga

0: susunod, malayo na. After Christmas na, no? March, ganyan. So tingin ko hindi na sila aabot. Kasi, eto akin lang to, bold prediction ito ha. Sa nakikita po kasi ng inyong lingkod, ang Amerika po kasi pag nagsalita, hindi lang po ito pwentong kutsero. Pag nagbigay siya ng pahayag niya, sinisiguro niyang mangyanyari. At ba, pag sinabi niyang, bobombayin ko yung Iran. At talaga, magugulat ka na lang. Wala pa isang linggo, eto na yung mga replano niya, binomba na nga. Hindi siya magbibitaw ng salita, lalo na presidente nila, nang hindi yan mangyanyari. Kasi kung ganyan, hindi siya paniniwalaan ng kanyang mga kaalyado. Kaya nga, pag sinabi ng presidente ng Amerika sa kanyang mga kaalyado na mag-pull out na rin kayo sa ICC, kasi yan, hindi lehitimo yan at nakikialam yan sa soberenya. Pag hindi ka sumunod dyan, mamarkahan ka ng mga Amerikano. Kasi parang, anong klase kang kaalyado? Hindi mo suportado ang aming polisiya. Dapat, di ba? Kaya nga tayo hiyang-hiya bumili ng mga langis sa ibang bansa. Like, kinukonsidera natin kaalyado ang Amerikano, di ba? Nagpapaalam pa tayo. Naalala nyo yung crisis na nangyari ngayon? May pagpayag pa ng Amerika na makabili tayo sa Russia ng diesel oil, di ba? O sa China. Tsaka nakakita tayo ba'y tuloy ang totoong malayang bansa? Ba't tayo nagpapaalam sa mga Amerikano? Eh, ganun talaga realidad. Di ba? So, ang ibig lamang sabihin, hindi lang malamang tayo, baka yung ibang mga bansa, no, nakaalyado din ng Amerika, naninimbang. Di ba? Bago sila kumilos, pinag-iisipan na nila na baka namang mainsulto yung ating big brother. Kaya bago sila kumilos, kailangan ang pinaka-formal, ipaalam na natin. Oh, kasi kulang ang aming inventaryo. Pwede ba kami bumili sa Russia? Kasi inaalok kami. Ngayon, pag sinabi niyang, hindi, sa akin ka nalang bumili. Kaya mo ba yung presyo ng Russia? Baka napakamahal naman sa iyo. Kumbaga, depende. Ano? Kung baka hindi ka naman niya pagbilhan, dahil nga, kailangan din niya, di ba? Ng supply niya, eh. Papayag lang, o sige, pero limitado lang yan. Ha? Di ba naman, lilimitahan ka pa hanggang ganito lang yan. Pagka ubus na, paalam ka uli sa akin kung kukuha ka ulit. Sipin mo, para tayo may amo. Na? So, eto ka. Sa nakikita ko po, nagbitaw na ang salita ang Amerika na gagawin nila yan. I-dismantle nga, brick by brick. Hindi, pati po si Donald Trump, nagsalita na sa United Nations. Kamakailan lang no, nagpunta siya ron, di ba? Itong si kanyang US Secretary of State Marco Rubio, paulit-ulit niya rin binabanggit, no? Hindi daw to war na may bomba, may eroplano, may sundalo, hindi. Ito daw po gagawin nila ang impluwensya nila ng sanction, yung economic sanction, financial sanction sa mga member ng ICC, kay judge, prosecutor, lahat na nagtatrabaho diyan. Magugulat ka na lang, di nagagana ang credit card mo. At kung may anak ka na nag-aaral dito sa Amerika, pwede niyang kanselahin ang visa. Ganon ang gagawin niya. Gigipitin ka niya sa pamamagitan ng pag-blacklist sa iyo. Di ba? So, ganyan ang gagawin ng Amerika. Unti-unti hanggang sa mawalan ka na ng saysay, ikaw na mismo magsara ng korte mo. Ganyan yan. Ano po? At mangyayari, mapapauwi ang Tatay Digong. Natural. Ay, hindi lang siya. Pati yung iba pang mga nililitis doon na ibang mga leader ng bansa, no, ng African nation, mapapauwi yan tiyak. Dahil wala na yung korte, eh. Dissolved na, eh. At ito ang nakikita ko na sinasabi ko sa inyong bold prediction. Dahil sa posisyon na yan ng Amerika, blessing in disguise sa atin yan. Dahil ang Amerika pag nagsalita, hindi pwedeng hindi niya to pa rin. Number one. Number two, sa sitwasyon ng Pilipinas, nakikita niya. Ang sa kasalukuyang administrasyon, na malalaman niya o nalaman na niya na nakipag-cooperate sa ICC ay maaring dahilan ng kanyang iisipin na ano ba naman ito. Sinabi ko, huwag makipag-cooperate dyan. Kayo nga, wala nang dahilan makipag-cooperate dahil nag-pull out na pala kayo ang dating pangulo nyo noong 2018 pa. Tapos nag-cooperate kayo, pinadala nyo pa siya ron. Di ba? At hindi lang yan. Ang nakikita niya sitwasyon, ang taong bayan sa Pilipinas, parang nakaset na po sa 2028. No? Eh natural, ang Amerika, gusto nilang pumosisyon. Siyempre. At ang gusto nila, yung leader na maupo para patakbuhin ang ating bansa, eh malapit sila. Kahit papaano. Di ba? Ganun naman eh. Laging ganyan ang Amerika, di ba? At na, tinitingnan nila yan, kung may susuportan man silang kandidato, pag hindi suportado ng taong bayan, binibitawan din. Natural. At gagawin natin, ano? At pag nakita nila, eh, ito ang suportado ng taong bayan. Kaya lang, anong problema? Hindi tayo masyadong magiliw dyan. Oo. Parang hindi siya masyadong believe sa atin, sa mga Amerikano. Paano gagawin natin? Di makisama. So itong pakikisama na to, makikita nila bilang oportunidad. Kung sila mismo ang gagawa ng paraan para maiuwi dito ang Tatay Digong, kahit papaano magkakaroon ng pagtanaw ng utang na loob para sa kanila ang mga Duterte sa pangunguna ng pangalawang pangulo. Somehow, ano? Kung tutulungan nila yan, kung sakali, kaya nilang gawin yan. Apo, pupunta sila ron, may aeroplano, tapos operation ano, rescue. Alam niya naman, kaya gawin ng mga Amerikano sa totoong buhay lang. Di ba? Lahat hindi posible para sa kanila eh. So kung gagawin nila yan, magkakaroon po ng parabagang meron na silang naitanim, no? Somehow sa mga Duterte. Na alam niya naman, alam din nila, ang mga Pilipino, pag tumanaw ng utang na loob, buong buhay. Diba? Di natin makalimutan. Ano? So ano ang magiging compromise doon? Aba, edi syempre, sasabihin nila sa ating pangalawang pangulo, eh kung wala na talaga, kayo na talaga. Kung di ikaw, si Basta yung uupo dyan, kapatid mo rin. So wala kaming choice, kundi magkaroon tayo ng relasyon. Diba? Eh syempre, eto mga Duterte naman, naturalmente, hindi naman komo kami may utang na loob sa inyo, eh lahat na lang hilingin nyo, o lahat ng gusto nyo, oo kami. Hindi, diba? So mag-uusap tayo, magkakaroon tayo ng compromise. Sige, okay, pero may mga pagkakataon na seryosohin at respetuhin yung pagtinanggihan namin. Diba? Limbawa, pag sinabi ng Pangulong Duterte na Sara o Baste, na i-review nga natin yan, yung Mutual Defense Treaty. Oo, decision namin yan. Kung may mga pagkakataon na gano'n, ay mga paano ito, mga EDCA basis. Ay kung magkaroon ng compromise agreement, gusto ko rito, tatlo lang ang iwan nyo rito. Yung iba, isaran nyo na. Kumbaga, alam niyo kung paano mag-demand ano, ang Tatay Digong, di ba? Sa panahon niya, di ba? So dito, wala na rin choice ang Amerika. Kung hindi, wala tayong ibang pwedeng gawin na masusunod pa rin. Kahit pa paano yung gusto natin. Kasi kung di nyo makalimutan dati na ultimo nga yung Balanginga Bells, na naging trophy nila, naging war trophy ng mga Amerikano. Ilang administrasyon na po gumawa pa ng mga task force para lang maisooli sa atin yan. Ang Tatay Digong lang po nakapagpasooliin yan. Dahil sa kagustuhan ng mga Amerikano na siya ay pumunta sa US. Dahil bilang presidente ng Pilipinas, siya lang ang bukod tanging presidente ng Pilipinas ang hindi nakatungtong sa Amerika para magsalita doon sa kongreso nila. Ang Tatay Digong lang din nakagawa niyan. Dahil may mga dahilan siya. Nagkaroon din ng COVID, naalala niya. Tapos nung huli, kahit matatapos na ang termino niya, 2022 yun, sige, kasi naisoli na yung Balanginga eh. Kasi nagpalutang ang Tatay Digong nun ng salita, no? Sa kanyang DFA Secretary, Teddy Boy Loxin, ano? Siyempre, kinukulit siya, no? Sir, ano ba to? Eh, wala na ako maidahilan. Seryoso ka kahit bababa na ako, ilang buwan na lang, gusto nila, pumunta pa rin ako ron. Eh, yun daw po eh, di ba? Ano, hindi na hila ni Tatay Digo. Napakatalino talaga. Ganito na lang, huwag kayo magagalit kasi ako ay pababa na. So, pumunta ako dyan bilang presidente ng Pilipinas, tiyak na magkakaroon tayo ng mga mutual agreement, magkakaroon ng pirmahan, ng kung ano-ano, di ba? Ng pagkakasundo, ng kung ano. Unfair naman yan dun sa mahahalal sa darating na Mayo. Eh malapit na eh. Enero na ngayon, Pebrero, eh Mayo ang eleksyon namin. So, unfair naman yan sa kanya. Pag may nanalong presidente, uupo yan ng June 30. Tapos ako ang lumagda. De, sa amin, ang tawag dyan, midnight deal eh. Apakatalino talaga. Eh di sabi ng mga Amerikano, sa bagay, tama yan. Di ba? Para napabilib pa sa kanya, no? Kasi kung maiba-iba yan, eh, inimbitan ka ng Amerika, sige, tara, hindi ka na nakaisip, pero ang totoo na, natatakot si tatay. Bakit? Inaalala si John F. Kennedy nga, hindi nila nakayanang protektahan, eh. Eh, sino ba naman ako? Naalala niya. Di ba? Kung si John F. Kennedy nga, hindi nila naprotektahan eh. Ako pa. Di ba? Kaya sabi mo na lang na kung pupunta ako dyan, pababa na ako, magkakaroon tayo ng mga mutual agreement, etc. Nakakahiya naman dun sa mahahalal sa Mayo. Di ba? At saka paano ito? Ako nakipag-enter ng agreement kung kailan pababa na ako. Ang tawag sa amin ng ganyan, midnight deal. Kaya hindi na ho siya napilit ng mga Amerikano. At ang ending, nasa atin na po, yung tatlong balangin na bells. Kaya sa palagay nyo, kayang hawakan sa leeg si Sara Duterte o si Baste Duterte ng mga Amerikano, kahit na magtanim pa siya ng utang na loob na, oh, nandal sa amin, no? Dinistrong ka na namin yung ICC para lang makauwi ang tatay mo rito. Sinundo pa namin. Sabi na natin, sukdulan. Ha? Umabot sa nagpadala ng Navy SEAL. Halimbawa lang, ang Amerika, rescue mission. Halimbawa lang, dumating na sa ganon. Sa palagay nyo, gagamitin yan at papayag naman ang Sara Duterte o Baste Duterte na kahit ano na sabi ng Amerikano, eh, oo sila ng oo. Ay, hindi. Nek-nek nyo. Hindi ho. Dahil ho, sa totoo lamang, aba, eh, nilaban na nga nila yan, nandiyan na yung kaso. Eh. Sinabi ba namin sunduin nyo? Sinabi ba namin gibain ninyo ang ICC? Hindi nyo ba napansin mula noon hanggang ngayon ni hindi nga umaapila ang Vice President Sara Duterte sa US government? Na, uy, tingnan nyo naman to. Di ba kaibigan mo ang tatay ko, President Trump? Ni minsan hindi niya ginawa yun. Ni hindi nga gumawa ng sulat. Ni hindi din nagsulat sa United Nations. Wala. Wala po. Di ba? Kumbaga, yung ginagawa niya, hinaharap niya yung korte, nire-respeto niya yung korte, kasi naniniwala siya, no? Na walang patutunguhan yung kaso na yan. Galang tatay niya, presidente, nagpatupad po ng mga batas, nagpatupad ng polisiya. At yung sinasabi nilang state-sponsored na patayan, Diyos ko, eh, ito na nga si Judge Joanna Corner. In between natatawa at hindi niya maintindihan kung paano niyo ipipresenta kayong nasa prosecution, itong may logistic problem pa kayo, sigurado ba kayo makadadalo itong mga testigo niyo at lahat? Tama? At kung ikaw man si Sara Duterte, Diyos ko, eh parang nakikinikinita ko na kahit redacted po ang mga testigo, ha? Redacted, di pa po pinapangalanan ang mga testigo na bubuhay sa redacted. Ibig sabihin, ang code name, numero. Halimbawa, witness number 9, ganyan. Doon lang nabubuhay, hindi ko pa alam kung sino yan. Ano? Eh, pero tayo, alam na natin. Sino yan? Si Matubato, si Las Cañas, di ba? Sino pa? Sino ba ito? Yung nasa PCSO dati? Ah, si Colonel Rohina Garma, Sus Mariosep. Di ba sa totoong buhay lamang? So parang sa nakikita natin, di masampan si tatay ng kaso. Eh. Dahil nga, wala nga pong sapat na ebidensya para siya sampahan ng kaso. Tapos doon naman sa ICC ngayon, nahihilo na po yung judge na si Joanna Corner. Dahil umabot na siya ron eh. Na itong unang pagdinig natin, November 30. So ang pinag-uusapan ngayon, pang-apat na po ng status conference. Ang status conference po ay nagkakasundo po ang depensa at ang prosecution, no? Kagaya ng ginagawa sa impeachment. Di ba? Na nagkakasundo sila sa parehas na ipipresenta ng panig ng depensa at ng panig ng prosecution kung sino po ang mga testigo, mga ebidensya, mga dokumento, pinagkakasunduan, di ba? In fact, hanggang final offering pa nga yan, ng halimbawa, kagaya kanina, kung nag-offer na po ng kanyang kaso ang prosecution, ano, may mga panig pa rin po doon na maaaring hindi pumayag ang depensa na maipasok. Aabot pa rin po doon, hindi matatapos yun. Kaya nga matagal yan. Imagine nyo, pinag-uusapan sa ICC, ang prosecution ay may ilang libo, 50,000, 100,000 na mga dokumento, mga ganyan. Inakita niya na itsura ni Judge Croner, di ba? Sa tanda niya na yun, siguro sa loob-loob niya. Anak ng bakan dalaga. Oh. Paano namin gagawin? Kahit tatlo kami, tatlo sila ron, di ba? Ang bihirang buhay yan. Ang gulo-gulo ng presentasyon. Nakita na eh, magulo ang presentasyon. Kaya nga yung binalik nito kay yung usapin ng media o third-party evidences, sabi niya, balikan nga natin yung ilan lang naman panahon na ikaw din mismo nag-argumento niyan eh, nasa kabilang panig ka, na kinokontra mo yan eh, na hindi pwede ipresenta yung mga media, mga clippings, mga ganyan, because those are hearsay. Tapos ngayon, gusto mong ipresenta yan? Sure ka? Kaya wala akong masabi kanina yung prosecution. At ako'y tinawag na rito, kaya nagprograma na tayo. Kaya sa totoong buhay lang. At kanina nga, yung sinasabi ko, no, nagpapahiwatig na po ang PCO, kaya bantayan po natin to, na Quezo Ampideya daw po ay nakakakuha na daw ng link na yun daw pong eroplano ay sa Mindanao daw pupunta. Yung droga. At ito daw po ay may kinalaman sa Golden Triad. Parang narinig ko na talaga yan kay Trillanes dati. Ito yung may mga tattoo sa likuran. Yan pa ang sabi niya. Yusek Claire Castro. No? Diba? So, hindi ito makalulusot sa atin. Kasi sa totoong buhay lamang, bago mo mapagtagitahiyan dito, mayroon pong involved na ibang bansa. Thailand, Laos. Tama? At gumagawa rin sila ng sarili na investigasyon. No? At pag yan hindi tumugma dito sa gusto nilang naratibo, kahit pa ipalagana pa ng corporate mainstream media yan, palagay ko naman, di na tanga ang taong bayan. Ano? Sa totoong buhay lang. Kaya hindi ho rin yan uubra. Kung nga, matapos sila manahimik ng 8 araw nung lumabas itong balitang ito, pati ang corporate mainstream media nakabibinging mga katahimikan, apo, na parang wala lang, ano po, eh, cause for concern po yun. Biro mo siyam na trips yan, ikawalo lang nahuli, edi ibig sabihin, may 7 na pong nakapasok dito, saan napunta? Kanino eroplano? Sino nag-arkilan yan? At sino may-ari ng mga date? Sinong kumpanya ang nagpadala niyan dito? Napakadali po kung talagang gagamitin lang po ang pag-iimbestiga ng totoong Fourth Estate. Yung totoo po. Yung hindi nabidelibera ng maleta, yung hindi ho tumatanggap ng maleta, hindi ho kayang bayaran, hindi kayang takutin, dahil yan naman po talaga ang trabaho namin. Diba? Kasi kung di mo kaya yan, huwag ka rito. Ganun lang po kasimple. Di po ba? Ano po? Katotoo lang. Kaya hindi ho ubra yan. At kanina nga, during their inaugural ng mga bagong halal na media, na mga officer dyan sa Malacanang Press Corps, ano, may mga naitanong din po. Una ay patungkol po, may anunsyo po. Ang inanunsyo po ay may bago na daw po tayong DICT secretary na nung una ay tinatanggi nila. No? At controversial yan, dala nag-anunsyo finally na nag-resign daw ang dating DICT secretary na hindi naman po din na-confirm na si Henry Aguda, at may chismis pa noon na kaya daw umalis yun, ay pinaalis daw ng ng unang ginang Lisa Marcos. Eh ang nag-anunsyo po ng talagang na wala na siya, resign na siya, ay si Ombudsman Boying Remulla. Paano nangyari yun? Eh wala naman siya kabahagi doon, pero siya nag-anunsyo, ang Ombudsman, ano. Tapos ito na, ito pong bagong ad interim appointment na to, no, nasasalang po ito sa Committee on Appointments, ay si Robert Joseph Montes de Claro. Siya po ang kasalukuyan SSS, no? President, kung di ako nagkakamali, no? Siya po yung kasalukuyan na SSS president. Ayan, SSS nga. Tapo, no? Siya po ang kasalukuyang president and CEO ng Philippine Social Security System or SSS, no? Ayon sa Pangulong Marcos, may background naman daw po ito sa communication, no? Meron naman daw siyang background sa communication, kaya parang sinasabi nga na qualified. Anyway, lahat naman po ng appointment, sino man yan, ay nasa prerogatiba ng Pangulo. Kaya nga pag nabulilyaso, hindi niya pwedeng sabihin, hindi ko alam yan. Kasi ikaw nang ga-appoint eh. Pag sumala po yan, di po ba? At ito mabigat, inanunsyo na rin yung bagong PCO secretary na si Lino Cayetano. Kapatid po ito ni Alan tsaka ni Pia Cayetano. No? Siya po ang ika-anim na presidential communications office secretary. So imagine mo kung ang administrasyon mo ay meron 4 na taon na o maglilimang taon na, tapos naka-anin ka na secretary o kalihim ng Presidential Communications Office. Communication, mahalaga po yan eh. Sa isang administrasyon, ikaw po kasi ang nagpapalabas o naghahayag, no, ng ginagawa ng administrasyon para sa ikabubuti ng taong bayan. Yun ang inaasahan ng taong bayan. Ano bang, kagaya nito, may nakapasok ng droga dito, ano ba masasabi ng Pangulo? Ang PCO po ang magbabalita niya. Hindi mag-iintriga na galing ng Golden Triad, na yan yung may mga tattoo sa likod, at papunta na Mindanao. Hindi ho ganun. Hindi ho. Yung ayaw ng fake news, di ba? Ayaw niya sa fake news, di po ba? Ang manggagaling sa PCO ay sigurado. No? Matapos ang pananahimik ng 8 araw sa issue na to, tapos ngayon magbibigay kayo sa taong bayan ng paghihinala na papunta itong Mindanao? Aba, teka. Parang flood control lang yan. Ha? Flood control, ang binaha, ang Maynila ang binaha, ang imbisigasyon nando sa Davao. Tapos ang titindi ng flood control doon, ang gaganda ng pagkakagawa, ni isa walang nasira, no? Tapos dito, ang Ilocos hindi mapuntahan ng DPWH secretary Vince Dizon. Bakit? Sa totoong buhay lamang. Hindi, kayo na ako sumagot. Ay nako, sa totoong buhay lamang. Kaya nga, dyan nyo talaga makikita. Ano po, tayo na alam nyo pa kung ano mga nangyayari sa ating bayan, manatili po tayong mga dilat at gising. Di po ba? At hindi tayo pauuto o paloloko kahit na ano pang sabihin nila. At lalo na ngayon, anong gagawin ng Senate Impeachment Court? Kasi binigyan pa nila ng pagkakataon na sige nga, kausapin niyo muna ang kliyente niyo, sabi niya sa panig ng depensa. At yan po ay sila Attorney Sheila Season at dating spokesperson Michael Poa, no? Na kasama sa depensa. Tanungin niyo muna ang pangalawang pangulo kasi binigyan ko na kayo ng laya na mula ngayon hanggang November 9 pwede kayo magpa-presscon, pwede kayo magpresenta ng mga dokumento, kahit patungkol dito sa Article 1 at Article 4. No? Kasi kung sa palagay nyo, hindi kayo mabibigyan ng pagkakataon sa loob ng korte, di ba? So, nililift na natin, sinususpend o nire-relax natin. Ito pong Rule 18. Walang sub-judice. Kaya kung magpapatawag kayong presscon, ganito, okay, sige, para at least makapagsalita kayo. Na? At pagdating ng November 9, mag-apila kayo kung ano na pag-usapan nyo ng kliyente nyo. May motion for reconsideration naman yan. Tingnan natin, ano po. At saka natatawa ako dito kay Bamakino. Kasi tinanong niya, hindi pala niya naintindihan ang pinag-uusapan. Nung binigyan siyang pagkakataon magsalita, no? Ano daw ba ang nire-reklamo ng depensa? Dahil ba na inuurong na yung tatlong article, apo, at hindi na sila makakapagsalita, pero kung halimbawa ba na ibabalik ulit, gusto niyo ba ibalik ulit? Gusto niyo ba bawiin ng prosecution at wag na nilang cancelin? Di ba? Parang ganun, ano? Hindi yun ang usapin eh, di ba? Mas tama pa yung sinasabi po ni Senator Alan Peter Cayetano. Ano yun? Unfair nga naman na hindi maririnig ang panig ng depensa. Dahil matapos siya magsalita. Tapos yung sila na, wag nyo na sasabihin yan, wala na yan. Eh. Hindi na namin yan sinasama, yung Article 1 at Article 4. So ang sabi ni Alan Peter Cayetano, tingnan nyo, walang question dun sa Article 3, yung bribery. Kasi hindi nyo pa naman na mag-presenta yan. Ibig sabihin, kung ang usapin ay hindi nyo pa naman napipresenta, wala ho silang pwedeng ipagtanggol. Wala naman na kayo na ipresenta eh. Pero itong dalawang to na ipresenta nyo na eh. Tama? Dinrap nyo eh. Kayo naman na may prerogatiba eh. Sa panig ng prosecution, kayo nagdesisyon eh, di ba? Eh ano kaya kung i-dismiss nyo na lahat? Ha? Sa tingin nyo, magreklamo pa ang depensa? Kaya nga, di ba, hindi nang tanong ni Sis Escudero, ano ba ang problema kung halimbawa wala at dinismiss lahat at wala na rin kayong pagkakataon magpresenta? Di ba? Halimbawa, dinismiss. Pati yung Article 2. Halimbawa lang. O di wala na silang argumento. Hindi na sila tapos na impeachment eh. Acquitted na. Parang ganyan. Ano? Di wala na rin saysay para pakinggan ka. Wala ka ng plataforma. Kasi tapos na. Umurong na sila. May diferensya ba yun? Aba, wala ho. Meron pong, ang ibig lamang pong sabihin, pag nagkaganon, hindi na ho namin kailangan ipaliwanag ang panig namin, ang panig ng depensa. Bakit? Eh maliwanag na umatras na po silang lahat, yung apat na artikulo. May ibig sabihin, talo na sila, tama? O ba't pa kami magpapaliwanag? Tama ba? Mali. Yun ang diferensya. Pagka yung pong apat na yan ay sinabi ng prosecution, na sige, ganito na lang. Halimbawa lang, ha, kung ayaw na nilang marinig ang panig ng depensa, parang di na namin marinig yan. Anyway, nasabi na namin sa publiko eh. Kung yan lang talaga layunin nila, ha, ay dinidismiss na namin for the sake of ang dami kasing trabaho ng Senado eh. Budget, yung ganyan, para lang din sa kapanatagan ng taong bayan, no? Matapos tayong gumastos ng 975 million, inaatras na po namin ang lahat. Kung sakaling gawin nila yan, ha, o di matatapos na po yung court, di ba? Wala nang impeachment, tama? E di acquitted ang pangalawang pangulo. So ang ibig lang sabihin, ano pa irereklamo ng depensa para ipresenta pa nila yung mga argumento, eh wala na nga yung korte, tapos na. Eh sa palagay ko, hindi na ho nila kailangan magpresenta ng kahit na ano, dahil kung i-dismiss po ang lahat ng artikulo, nangangahulugan, lahat po ng artikulo na yon ay wala pong sinabi. At lahat po ng artikulo na yon ay peke at palpak. Yun lang po kasimple. So ano pa ipaliliwanag ng depensa? Hindi na nila kailangan. Tama? Kaya nga ang pinag-uusapan dito, meron kasi kayong gustong itira rito yung Article 2 at gusto nyo dito na lang tayo mag-uusap sa Article 2 na ito. Ang problema, paano naman yung mga pinagsasabi ninyo? Pati yung mga senator judges dyan, patungkol doon sa Article 1 at saka sa Article 4. Paano yung mga pinagsasabi ni Matiban? Di ba? Naipresenta siya rin, di ba, doon sa Great Threat, yung Article 4? O paano ngayon itong mga ito? Paano namin kukontrahin ngayon niya? Di ba? O pati yung confidential fund. Eh, kung gusto namin ipresenta rito itong mga security officer ng OBP at saka ng DepEd. Eh, di ba gusto rin marinig yan ng mga senator judges? Sabi nga nila, sila magpapatawag eh. Di ba? Paano ngayon ito? Di ba mawawalan na rin sila ng pagkakataon para malaman ang katotohanan. So, hindi ito, tama si Pia Cayetano, hindi po ito issue lamang ng acquittal at conviction. Pangalan na po ng pangalawang pangulo ang kanyang pinaglalaban, ang kanyang reputasyon. Dadalhin po niya ito habang buhay. Ayaw niyang kilalanin siya ng kanyang mga anak tulad ng mga ibinibintang sa kanya. Nakuha niyo po. Kaya mahalaga po na pagdating ng November 9, ay magtuloy-tuloy po sa pagpapahayag ang depensa at hindi ho dapat nahadlangan yan ng impeachment court. Kasi doon malaya. Kaya nga hindi humarap dyan si Trillanes. Kaya nga siya natakot dyan. Kasi yung press con at yung mga committee hearing sa Kongreso ay walang problema. Mga kaalyado na yun, hindi siya tatanungin ng kung ano. Kahit sumumpa pa siya. Samantalang dito sa impeachment court, hindi siya makakawala dito ng cross-examination sa panig ng depensa at ang impeachment court, wala po ditong konsiderasyon talaga at maririnig ng taong bayan. At kaya siya nag-presko na lang at hindi dumalo o nagsabi na hindi na siya magiging bahagi bilang testigo ng impeachment court. Nakita niyo yan? Naku, sa totoo lang, naubusan na talaga tayo ng oras. Pero di bali po, magkikita pa rin po tayo bukas sa kaparehong oras, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Siyempre, dito lang yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Kumari lamang po ay paki-like, paki-share at paki-subscribe po sa aming Facebook account, sa aming YouTube channel. Hanapin lamang po ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Paki-hit, paki-pindot po notification bell para updated kayo sa mga totoo at mga tamang balita. Dito lang po sa inyong programa at syempre sa aming istasyon. Maraming salamat muli sa inyong lahat sa pagsubaybay ngayong gabi. At syempre, tulad po ng aking laging sinasabi at paalala, ang ating bayan po'y dumadaan sa mutsari mga problema at mga pagsubok. Abay, wag na wag po tayong bibitiw o susuko, bagkus tayo ay bungningning, bunggiting at buntapang na lumabat sa daan ng tunay na pagbabago. At magagawa lamang po natin yan kung tayo ay sabay-sabay na maninindigan sa ating mga prinsipyo at disposisyon, labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Ako si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Dito sa kakampi, wala talagang kompromiso, dalaki lumalaban para sa katotohanan, para sa katarungan, at para sa tama palagi. At yan ay tiyak na siguradong walang kompromiso. Dahil araw-araw akong lumalaban, kaya laban tayo mga kakampi. Laban sa tiwali, everyday. I fight. Kakampi! Kakampi!
1: Opinyon at kakakuro, maninindigan, walang kompromiso.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
4: BBC News with Emily Thomas. The International Monetary Fund has said global growth has weathered the Middle East conflict better than had been feared, but that the limits of economic resilience could soon be tested. It said the rerouting of oil supplies and the release of energy stocks have helped reduce the negative impact of the Iran war. A leading human rights organisation in Iraq has told the BBC that the government there needs to protect women who speak out about sexual violence. The Iraqi Observatory of Human Rights said survivors and activists face threats and incitement. They also face a culture of silence. Hungary's parliament has passed a bill removing legal provisions put in place by the former government of Viktor Orban that discriminated against the country's LGBT community. It's the first significant reversal of curbs targeting LGBT people since the pro-European conservative Peter Modzsor swept to power in May. President Zelensky has said Ukraine got no warning from its partners last night about the launch of Russian ballistic missiles that hit the capital, Kyiv. He said such intelligence data was crucial in helping save lives. The BBC says the Taliban government in Afghanistan has suspended BBC radio transmissions on FM. The broadcaster said it was working with the authorities to address the situation. Bulgaria says two cargo ships have been hit by drones off its Black Sea coast. The European Union is calling such attacks another front of escalation in Russia's war against Ukraine. The risk of famine is growing in parts of Sudan devastated by its 3.5-year civil war. The IPC, which monitors food crises worldwide, says hunger and malnutrition are worsening in the Darfur and Kordofan regions. And Rwanda has signed a 10-year deal to host Africa's first Formula One race in more than three decades. World News from the BBC.
5: The world in 2 minutes at 11:30 GMT.
6: You're listening to the news from the BBC.
7: Radio Bandido, 8:10 AM.
8: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year.
9: Making people happy, making them sing and dance.
8: The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday. Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
10: Thank God it's... you can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download Radio Garden for free. On your mobile devices, search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
11: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on Channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 8:10 AM.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Miyerkules ang ating pagbati sa lahat ng ating pong mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating pong mga masugid na taga-subaybay, taga-pakinig, taga-panood ng ating pong palatuntunang pulso ng sambayanan. At sa ating pong mga kababayang OFWs man o hindi, na hindi po nakakalimutan ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan dahil sa kanilang paglilingkod sa ating bansang Pilipinas, na bagamat inuulan po tayo ng katakot-takot na mga problema sa loob ng bansa, maging sa mga panlabas dahil sa mga iskandalo na nililika ng ilan nating mga kababayan. Ngunit apektado po tayo lahat ng mga mamamayang Pilipino sapagkat nasisira po ay ang ating reputasyon at higit sa lahat ang reputasyon ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Kaya ako po ay natutuwa sapagkat nakapahinga tayo ng dalawang araw. Ako po ay dumalo sa kasal ng aking mahal na apo at aking binabati ang aking dalawang nagsipag, ano ba, saman dibdib. At sana ang aking panalangin sa aking apo at sa aking sa may bahay ng aking apo na sana ay manatili ang inyong pagmamahalan hanggang sa uling hibla ng inyong mga buhay. So, congratulations mga apo at marami po ang nakita natin sa ating kapaligiran nung ako ay magpunta ron. Talagang totoo naman po na marami naghihirap tayong mga kababayan. Ano? Kaya yung aking pagbati, tawag dito, kasayahan dahil sa nasaksihan ko pa ang isang puso ng aking apo at sa kanyang pinakamamahal na may bahay ay isang malaki pong katuwaan ang sumaakin po mga kababayan. So, sa ating mga kababayang OFWs man o hindi, ako po ay nagpapasalamat sa inyo lahat dahil sa kabila ng hirap na dinaranas ng ating bansa ay patuloy kayong nakatutulong sa ating ekonomiya para ito ay kahit papaano ay umusad sapagkat sa nakikita po natin we are facing a doom future. Madilim ha ang maaaring kakaharapin na kinabukasan ng ating mga susunod na henerasyon kung magpapatuloy po ang ganitong mga problema sa loob ng bansa at maging sa labas ng bansa sapagkat marami na pong mga investor ang tila ayaw nang mag-invest sa Pilipinas. At yan po, sabi nga, ay matutugunan natin at mananatiling malusog ang ating ekonomiya kung lilikha po tayo ng mga lokal na taipan o lokal na mga negosyante at yung ating mga maliliit na mga negosyante ay atin tutulungan para sila ay umunlad at lumago. Pero baka po humaba ng humaba at nagaantabay po si Don Pepot na bumati sa inyo at tayo nagpapasalamat kay Don Pepot dahil kahit ako ay wala, nagpapatuloy po ang ating paglilingkod sa ating mga minamahal na mga kababayan. Don Pepot?
3: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa ilahat. Sama-sama pa rin po tayo hanggang may alas 8 ng maga.
1: Yes, at tayo po ay medyo... yung aking apo na si Paulo at Rizzi Plegaria. Sila ay nurse yung babae na US citizen na sila pareho.
3: Aba.
1: Pero minarapat nila na dito sila magtalim puso ha?
3: Yes.
1: Para makasama nila ang kanilang mga minamahal na mga kamag-anak at mga kaibigan, mga dating kaibigan. Yan. So, nandun din yung aking magandang anak. Siyempre, hindi siya mawawala at yung kanyang at yung ama na si Arnelio Plegaria at si Geraldine Galang. Ha?
3: Hello
1: yan,
3: po.
1: Sila po ang mga ama at ina.
3: Congratulations.
1: Proud na proud sila sa kanilang anak at mga manugang ano dahil sa pagtatalim puso. Okay? So babalik tayo ano ha.
3: Apo.
1: Yung pong tinatawag na pag-atras sa tatlong artikulo ng prosecution ay tila nakikita natin na ito ay isang maliwanag na hindi patas na labanan na ang hangad lang nila ay publisidad para sirain ang kredibilidad, ang pagkatao, ang integridad ng ating Vice President Sara Duterte sapagkat nakikita po nila na ang ating Vice President Sara Duterte ay isang malaking hadlang sa kanilang mga ambisyon. At ito rin balita na tila nagtuturo na o tila magsasalita na raw di umano itong si Martin Romualdez ay parang hindi nating mapaniwalaan na yan ay isang katotohanan o isang another drama na naman po ang gustong palabasin nitong mga ilan nating mga politiko na siya pong sumisira sa ating bansa. No? At ito rin nga sinasabi na nitong si Senator Judge Rapi Tulpo na baka daw ang mga nakapaligid sa ating Vice President Sara Duterte ang sumisira sa ating Vice President Sara Duterte. Hindi kaya baliktad, Don Pepot, na itong mga nakapaligid sa ating kasalukuyang Pangulo, Bongbong Marcos Jr., ang siyang sumisira at humihila para bumagsak ang ating kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos Jr. Katulad ng Tulpo Brothers, ha? Sila po ay isang malaking nakikita natin na dahilan kung bakit bumababa at nawawala ng tiwala ang ating mga kababayan sa ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. At maging yung mga nakakapaligid na mga makakaliwa ay malaki rin dahilan kung bakit nasisira at nawawala ng tiwala ang publiko, ang taong bayan sa ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. And ano ba masasabi mo dyan, Don Pepot? Puro katango pagkaka... Sige, bira ka ng bira na. Bagamat hindi ko naririnig, naririnig ko na bira ka rin ng bira, ha? O, sige, ngayon, bimira ka.
3: Yan nga po problema ngayon eh. Dahil sinasabi nga eh, yung mga nakapaligid ang umihila sa Pangulong Bongbong at sinasabi nila yung...
1: Teka. Ulitin ko, yung nakapaligid, sino nga sa nakapaligid? Kaya nga tinatanong kita kung binagbanggit na ako ng Tulpo Brothers na isa sa mga humihila pababa sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. kaya nawawala ang tiwala. Sino naman sa palagay mo sa mga nakapaligid?
3: Sabi yung mga gabinete ng Pangulong Bongbong.
1: Sino nga sa mga gabinete?
3: Sabi sa Department of Agriculture.
1: O sino nga?
3: Sino lang ang Junior, Kiko, Kakiko, Sekretary Kiko, na tigapayo ng Pangulo sa paghahanda ng pagkain at supply ng pangailangan ng taong bayan.
1: Bukod pa kay Kiko.
3: Pagkain. At yung mga advisor pa niya tungkol sa panahon, sa pagpapayo, sa takbo ng panahon,
1: Sino ang
3: at
1: takbo
3: klima.
1: ng panahon? Sino, eh kung sino-sino yung politiko yung tinatanong ko dahil yung mga yan, hindi naman yung mga talagang nakadikit sa Pangulo eh. Meron silang impluensya, pero yung mga talagang nagpapayong, o yung mga talagang sumisira na
3: Oo,
1: nakikita
3: yung mga
1: natin.
3: Economic advisors ni dyan.
1: Sirekto. Sino nga yung economic advisor?
3: Sirekto. Kahit
1: yan.
3: executive
1: Sige,
3: secretary
1: sino,
3: yan, eh, ang influensya, ganun pa rin.
1: Bakit pagka ikaw, tira ka ng tira? Ha? Sinasabi ko lang sa iyo na kailangan ang taong bayan, bigyan natin ng isang matapat na opinion.
3: Yes.
1: Kaya itong mga nagsipag-atras ng kaso, ano, tatlong artikulo ng impeachment laban sa ating Vice President Sara Duterte, ang nakikita natin, ang gusto lang nilang mangyari ay talagang sirain ang ating Vice President Sara Duterte sa isang akala mo ay legal na paraan, yung impeachment trial. Pero nakikita natin at doon pa naman nakikita ng ating mga kababayan na talagang ito ay ginawa nila para lamang sirain ang ating Vice President Sara Duterte dahil sa ang alam nilang tatakbo. Kaya itong si Luiso, lagi na lamang sinasabi nang dahil kay Romualdez o kay dating Speaker Romualdez, mayroon tayong tupad. Ha? Matutupad ang pangarap niya na maging presidente, yun ang kanilang pinapasok sa isip ng ating mga kababayan. Pero sa katotohanan po, ay talagang ginagamit nila itong impeachment trial for political purposes.
3: Yes.
1: Hindi po ito para sa tinatawag nating katotohanan, pananagutan, at hustisya para sa mamamayang Pilipino na pinagnakawan nitong mga mambabatas na mga nag-propose ng kanilang mga flood control projects, ha?
3: Yes.
1: Mga proponent ng mga iba't ibang proyekto, ha? Yan pong mga insertions na isinisingit ng mga ilan nating mga mambabatas na nilalagdaan sa pamagitan po ng pagpasa nila sa BICAM, at ito ay nilalagdaan po ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. para maging GAA o isang batas.
3: Yes.
1: At kapag ito po ay naging batas na, ito pong si Amina Pangandaman na Secretary ng Department of Budget and Management, ang siya naman mag-release ng pera. Kaya ito po isang maliwanag na parang sabwatan eh, nagkakaintindihan sila. Kaya yung ating pong simula noong 2022, di ba?
3: Yes.
1: Nang maupo sa kapangyarihan ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. ay hanggang 2025 ay umabot sa 1.1 trilyong piso ang pondong kinurakot ng mga opisyal ng ating gobyerno.
3: Yes,
1: diba?
3: Ang dami yung missing pa rin.
1: O ngayon, itong impeachment nila, sabi nila ay sa dahilan na para malantad ang katotohanan, para magkaroon ng transparency, sabi nga, magkaroon ng accountability o mananagot. At nang sa ganon, magkaroon naman ng hustisya tayong mga mamamayan na nagbabayad ng buwis kung saan ang gagaling ang salapi sa ating kabangyaman para magamit sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Pero sa nakikita natin, ang nakikinabang, ang gumagamit ng buwis ng taong bayan na nagmula po, puhunan, dugo, pawis at luha, ay mga ilang nasa ating gobyerno. Diba? Dahil sinasabi nga, by virtue of command responsibility, anumang ganda, anumang kasamaan, ang mananagot ay ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Katulad ng ginawang paninindigan ng mayor ngayon ng Baguio na dating CIDG Chief,
3: yes.
1: Magalong, ha?
3: Yes.
1: Nanindigan siya na ang may kasalanan ay ang Pangulo noon, Noynoy Aquino, sa Mama Sapano Massacre. Dito naman po, sa malawak ng Curacotan, sa ayaw at sa gusto ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr., siya ang may pananagutan kahit hindi man siya ituro ng naggagaling-galingan o nagsasabi na raw ng totoo o magsasabi ng totoo na dating speaker Martin Romualdez. Oh, kaya ngayon, gusto na naman ninyo kaming papaniwalain dyan sa inyong panibagong drama na iniatras nyo, tatlong artikulo sa yes. impeachment trial ng ating Vice President Sara Duterte. Hindi po kami maniniwala na taong bayan sapagkat yan ay bahagi ng inyong propaganda yes. para sirain ang ating Vice President Sara Duterte. Lalo lamang ninyong pinagtibay sa isip ng ating mga kababayan na yan ay isang moro-moro, isang panduloko, panlilin lang sa kaisipan ng taong bayan sapagkat gusto ninyo, kaya ninyo iniaatras yung yung tatlong artikulo sa impeachment trial na magiging dahilan din ng mistrial, mga yes. kaibigan. Ha?
3: Ayan, posibilidad.
1: Para po ha, yung ating mga kababayan manatili sa isip nila kaya ayaw na nila na ituloy sapagkat para maiwan sa isip ng taong bayan yung inyong ginawang paninira na kunwari ay may mga ebidensya pa kayong ipinakikita
3: yes.
1: pero ngayon ayaw ninyong mag pakita naman ng ebidensya
3: yes.
1: para sagutin sa kapwa ebidensya ang inyong mga akusasyon sa ating Vice President Sara Duterte. Nasaan ang patas na labanan? Lagi na lamang kayo, alagi na lamang kayo na sa gitna ng labanan matapos ninyong magparatang at magpula-pula ng kung ano-anong mga aligasyon ang ating taong bayan, ang ating Pangulo, eh aatras ninyo. So, sino bang niloloko nyo? Di ba taong bayan? Hindi naman si Vice President ang inyong niloloko. Ang gusto ninyong linlangin ay ang kaisipan ng taong bayan. Gusto ninyong manatili yung masamang itinanim ninyo na mga akusasyon, aligasyon, at mga peke na ebidensya di umano sapagkat nakikita naman ang publiko sa pamagitan din ng depensa sa pagtatanong, eh lumalabas puro sablay. Sablay ang inyong mga ebidensya, sablay ang inyong mga sagot, ng iba ay wala namang personal knowledge para maging testigo at gumagawa lamang ng mga kung ano-anong mga papel na para magmistulang ebidensya.
3: Yeah.
1: O, diba?
3: Mm-hmm.
1: Yan po ang nakikita nating mga kababayan eh, na sa nangyaring impeachment trial. Pero sabi nga, bakit ninyo matapos ninyong siraan ng siraan, di ba, ang ating Vice President Sara Duterte, ay iaatras ninyo pagkatapos?
3: Yes.
1: O eh, nasan nga ba
3: baka wala ribatal yung kabilang panig?
1: Ang patas na labanan na ayon po dito kay dating Supreme Court Justice Noel Jimenez Tiham, eh hindi raw po, sabi nga hindi raw po maaring maging batayan yung mistrial. Eh mistrial dahil bakit kayo lang ayaw ninyong pabayaan ang depensa na magpresenta naman ng kanilang panig,
3: yes.
1: di ba?
3: Mm-hmm.
1: So lalabas na yan ay mistrial. Ha?
3: Yes.
1: Kaya walang patas at hindi patas po ang ginawa nitong prosecution na para makita natin yung tinatawag na transparency at accountability at justisya para sa taong bayan. Nasaan na po yun? Sapagat lumalabas na hindi totoo eh. Ha? Pinaniniwala nyo lang pilit ang taong bayan sa parang lumalabas yung black propaganda. Yung impeachment trial is a black propaganda para sirain ng legal ang ating Vice President Sara Duterte. Ginamit nila ang impeachment trial para siraan at ang kaisipan ng ating mga kababayan ay manatili na ang ating Vice President Sara Duterte ay isang lustay, isang tinatawag na yung great threat, di ba? Nananakot.
3: Yes.
1: So lumalabas na parang walang kakayahan ng ating Vice President Sara Duterte para maging pangulo ng ating Republika ng Pilipinas. So ayon din kay Justice Tiam, bagamat sinasabi nga na iniunong ng prosecution yung tatlong artikulo, hindi dapat manatiling ganun na lamang. Dapat alisin ito sa record. Ah, yes. Dapat po itong alisin sa record ng paglilitis.
3: Mm-hmm.
1: Ah, nang sa ganun, eh, wala silang sasabihin na na mayroon talagang, kasi magiging batayan yan eh. Ah, no, yung record na yan na kanila mga ipinresenta dahil yan ay nakarecord sa paglilitis po ng tinatawag nating mistrial. Ah, yung mga naunang ebidensya na kanilang ipinakita, yung mga testimonya, yan po ay bahagi ng mistrial na malalagay sa record.
3: Mm-hmm.
1: Kaya kung halimbawa i-atras ninyo, dapat maging patas, dapat alisin din sa record yung mistrial ng impeachment. Sapagkat mananatili yan sa record. Kaya yan po ang nakikita natin na hindi patas sa panig ng depensa ang ginawa ng prosecution.
3: Kailangan naman due process yan.
1: Yeah, kaya sabi nga po, ay dapat payagan na magpresenta ng panig nila ang depensa para maipakita yung mga katapat na ebidensya.
3: Yes.
1: Na, oh yan, di ba? Eh, kung hindi niyo ba payagan na magpresenta o magbigay ng kanilang panig ang depensa, eh, ano yan, lalabas na isang panig lang ang inyong ipinisinta para manatili sa isip ng ating mga kababayan. O, yan. Yeah. Kaya, yan po, mga kaibigan, ang ating nakikita rin, hindi lang nakikita ng ating dating justice ng Supreme Court, kundi nakikita rin po ng inyong lingkod na talagang hindi po naging patas. Sapagkat kung i-atras, dapat alisin lahat sa record yung kanilang mga ebidensya, yung kanilang mga aligasyon, yung mga bintang. Para nang sa ganon, wala. Kung hindi nila papayagan magpresenta, pero kung papayagan nilang magpresenta ang depensa para masagot ang kanilang mga paratang at para maipakita rin ang kanilang mga ebidensya na walang katotohanan ng kanilang mga paratang, yun po ang patas. At doon, hahatol ang presiding judge ng impeachment court.
3: Mm-hmm.
1: Diba? Eh, pero,
3: talagang may trial na nangyari.
1: Pero kapag
3: trial,
1: mistrial po ito, mistrial, mga kaibigan. Yes. Hindi po patas ang labanan. At hindi at sa base sa aking pananaw, hindi papayag ang taong bayan. Katulad din itong nangyayari pong iskandalo
3: ng
1: sinasabi pong Shabu na nahuli diyan po sa Laos.
3: Yes.
1: Ang laki ng halaga, bilyon po ang laki ng halaga na tila nakumpiska na halaga ng Shabu, mga kaibigan. Pero marami pong katanungan ang naglalaro sa isip ng ating mga kababayan. Hindi ba dapat ito, meron tayong PIDEA, meron tayong Department of Justice, meron tayong Ombudsman, meron tayong DILG, meron tayong MBI na naggagaling-galingan na Director Melvin Matibag. Nasaan ngayon ang inyong galing sapagkat naharap tayo sa isang malaking iskandalo na sisira sa ating reputasyon bilang isang bilang mga mamamayang Pilipino at bilang isang bansang Pilipinas. Sapagkat maring tayo ay maging kilala na sa pagiging ano ba yung Shabu, tawag dito yung katulad din ng Mexico, katulad ng Colombia,
3: makikilala tayo. Yan
1: yung aking sinasabi ha, na baka makilala tayo bilang isang narco state. Kaya yan po ang nakakabahala sa marami nating mga Pilipinas sapagkat nung panahon ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, Nilinis niya na kahit papaano naibsan ng ating pangamba na tayo ay maging narco state. Pero papasok po ang isang pag-uulat mula kay
3: Chonayu,
1: kaligtasan ng mga kagawad ng media, tiniyak ni Pangulong Marcos. Eh, bilang fourth state, dapat ligtas kami at dapat makatotohanan ang bawat balita na ating ihahayag sa publiko dahil yan ang ating tungkulin. Ang maghayag, magsabi ng katotohanan kung ano ang nangyayari sa ating gobyerno at sa ating bansa. Chonayu, ibalita mo.
4: Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na titiyaking ligtas ang mga kagawad ng media sa bansa at lalo pang palalakasin ang paglaban sa mga fake news. Sa oath-taking ng mga bagong opisyal ng Malacañang media groups, sinabi ni Pangulong Marcos na binibigyang diin ang kahalagahan ng malaya at ligtas na pagbabalita. Ayon sa Pangulo, nagsasagawa ang Presidential Task Force on Media Security ng mga pagsasanay sa kaligtasan ng mga mamamahayag at pinalakas ang koordinasyon sa mga ahensya ng pamahalaan. Ipinatutupad din ng pamahalaan ng offline contra fake news upang labanan ang pagkalat ng maling impormasyon kasabay ng pagtataguyod ng karapatan ng publiko sa impormasyon at pangangalaga sa kalayaan sa pagpapahayag. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng wasto at mapagkakatiwala ang impormasyon upang maunawaan ng mga Filipino ang mga pangyayari at desisyong nakaapekto sa kanilang buhay. Pinuri rin ng Pangulo ang mga mamahayag sa kanilang dedikasyon sa tumpak at maaasahan at patas na pagbabalita na nagbibigay sa tiwala ng sambay ng Filipino. Sabi pa ni Pangulong Marcos, ang dedikasyon sa wasto, mapagkakatiwalaan at patas na pagbabalita ay nagpapatibay sa tiwala ng taong bayan. Ako si Chonayu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Chonayu. Yan po sana ang dapat asahan ng publiko, yung maging matapat na paglalahad ng katotohanan sa mga pagbabalita ng ating pong mga mamamahayag. Eh, yes. Pero kuminsan, dahil nga po sa konting barya, nasisilaw, nalilis po sa katotohanan dahil nasilaw nasilaw sa barya at nalihis sa katotohanan. Pero meron tayong kasunod na pagbabalita na ating bibigyan ng daan. Mga school security personnel sa Santa Rosa, sinanay para sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Romel Madrigal, ibalita mo.
5: Pinaigting ang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga mag-aaral sa Santa Rosa City, Laguna.
6: Inilahad ni Vice President.
5: Pinaigting ang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga mag-aaral sa Santa Rosa City, Laguna sa pamamagitan ng pagsasanay para sa mga school security personnel. Isinagawa ang seminar na Shielding Our School Empowering Security Personnel for Safer Learning Environment sa Bulwagang Arcillas. Pinangunahan nito ng Public Order and Safety Office of Poso Chief Jean Eugenio, katuwang ang Department of Education Santa Rosa at Philippine National Police Santa Rosa. Kung noong nakaraang Hulyo na may seminar ay mga security personnel ng mga public school ang dumalo, sa pagkakataong ito ay mga kawani naman ng seguridad mula sa public elementary school ang sumailalim sa seminar. Layunin ng programa na palakasin pa ang kakayahan ng mga school security personnel at matiyak ang mas ligtas na kapaligiran para sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Maraming salamat kasamang Romel Madrigal. At natin pag-uulat naman ni kasamang Jong Manlapas, VP Sara Duterte, inilahad ang pangarap sa bansa sa pamamagitan ng kaayusan, integridad at epektibong pamamahala. Samang Jong, iulat mo.
6: Inilahad ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pangarap sa Pilipinas na may malinis, maayos at mahusay na pamahalaan kung saan napapanagot ang mga tiwali at bawat pisong ginagastos ay napupunta sa kapakanan ng mamamayan. Kabilang sa kanyang mitiin ang abot kayang pagkain, makatarungang sahod, disenteng kabuhayan para sa mga magsasaka, dekalidad na edukasyon abot-kayang serbisyong panglalusugan at disenteng tirahan para sa bawat pamilya. Binigyan din niya ang kahalagahan ng maayos na transportasyon, matatag na impestruktura, paghahanda sa kalamidad, paggalang sa karapatan pantao at pantay na pagpapatupad ng batas. Ayon sa Vice Presidente, nakasalalay sa tatlong prinsipyo ang pagkamit ng pangarap ng bansa: kaayusan, integridad at kaugnayan ng pamamahala. Nananawagan din siya sa mga mamamayan na sumunod sa batas, tumanggi sa korupsyon, makilahok sa demokrasya at maningil ng pananagutan sa mga namumuno. Binigyan din niya na ang pagbuo ng isang maunlad na bansa ay hindi lamang responsibilidad ng mga lider kundi ng bawat Pilipino. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much. Ganda lalaki.
3: Yes.
1: Jong Malapas. Ayan, mga kaibigan. Dati, sorong-soro yan eh. Ni Jojo Sikat, hindi pa ipinanganganak. Sikat na. Ayan, mga kaibigan.
3: At tuloy-tuloy
1: po tayo sa ating pagtalakay sa issue nito pong Shabu, mga kaibigan, na sinasabi ng halaga daw po ng Shabu ay 3.5 billion. Ha? At yan po ay sinasabi na isang Pilipino, ha? Yung pong pasahero na nagdadala o sinasabing courier niyang Shabu, mga kaibigan. Mm-hmm. Pero ang tanong ng marami po nating mga sino ang

0: yan na ngayon na sinasabi na may nangyayaring investigasyon para daw po makumpiska yung 521 kilogram na sinasabi po na mula sa Luang Prabang International Airport dyan po sa Laos ay ito'y patungo raw sa Maynila o sa Pilipinas. Hindi natin alam kung sa Metro Manila talaga yan o kung saan panik ng bansa, di ba?
1: Yes.
0: Pero ang kanilang sinasabi, dahil alam mo naman sa ibang bansa, Maynila ang kilala. Pag sinabi mo Maynila, yun ay Pilipinas na po, mga kaibigan. So, yan po ang sinasabi nila na ayon sa kanilang investigasyon, isang international drug smuggling operation. Ito pong nangyayaring ito at ayon naman sa isang impormasyon, ito raw ay nakapag-deliver na ng 7 beses at sa pangalawang pagkakataon, ito pong pagkakahuli ang siyang ang siya lamang pong pagkakataon na nahuli sa 8 pagtatangka na maipaso sa Pilipinas ang Shabu. Kaya
1: deklaradong
0: hindi na tayo dapat
1: yan.
0: Magtaka, mga kaibigan, kung bakit rampant o kung bakit tila bumibili lamang ng candy sa tindahan na harap-harapan ay nag-aabutan na ng droga. Na noon man ay nangyari sa panahon, kung natatandaan mo, sa panahon ng Pangulong Benigno Aquino Jr. na kung saan ay harapan nagbebentahan ng droga. Kung kaya nang manalo ang ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, inilunsad niya yung war on drugs na ginagamit ngayon ng mga kalaban sa politika, kasama na yung EJK dyan dahil marami daw ang napatay, 30,000, pero kung ang gagamitin yung tunay na data mula sa PNP, eh baka hanggang 6,000 or 7,000 lang na mga nanlaban ang sinasabing napatay, pero milyon ang bilang ng mga na-rehabilitate na mga drug addict na nagpasalamat sa ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na ngayon ay nauulit na naman. Di ba? Ngayon nakikita natin, kaya dumadami ang kriminalidad na sinasabi naman ng ating PNP na bumababa daw ang bilang ng kriminalidad sa bansa. Pero bakit sunod-sunod yung mga patayang nagaganap? Di ba? Mm-hmm. Yung mga tinatawag na mga maliliit na mga krimen na yung mga snatching, pang-aagaw ng mga mahalagang bagay sa publiko, sa kahit sa harap-harapan sa publiko ay nangyayari po. Ha? Kaya dahil po marami sa mga drug addict ang siyang napipilitan o dahil sa kanilang pangailang para muli silang makasinghot ba yan? Makatira ng
1: Shabu,
0: ay kailangan mayroon silang perang pambili. Kaya yun ang nag-art sa kanila, nagsisilbing panulak para makagawa sila ng krimen. Na kung minsan humahantong sa karumal-dumal na krimen. Ha? Kaya yan ngayon ang ginagamit sa dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na hanggang ngayon ay nakaditine. Ngunit ayon kay Joanna Corner, ang bagong judge ng ICC, di ba? Kailangan daw palayain agad ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte bukod sa kanyang sinasabing kalusugan na hindi natin maalaman kung ano na ang totoo. May nagsasabi na hindi na pwedeng tumagal para sa anumang pagdinig. May nagsasabi naman na mabuti na ang kalusugan ng ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Pero ang mahalaga, ibalik siya sa bansa at kung siya ay may kasalanan, daan sa local court at doon siya litisin. At kung nga patunayang may kasalanan, ikulong dito sa ating bansa. Isang kataksilan.

0: na ito ay ibigay sa hukuman, pandaigdigan o ang ICC sapagkat hindi man siya dumaan sa sinasabi nilang rules ng Rome Statute,
1: yes,
0: at ng ating saligang batas. Pero bilang isang kapwa Pilipino, hindi mo dapat isurrender ng agad-agad in a silver platter ang isang kapwa mo Pilipino sapagkat bilang Pangulo, bilang mga mambabatas, bilang opisyal ng gobyerno, kailangan ipagtanggol natin may kasalanan o wala, idaan sa tamang proseso,
1: yeah,
0: para nang sa
1: din
0: ganon meron tinatawag na transparency,
1: yes,
0: at accountability. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Eh, wala eh. Basta sa ayaw at sa gusto ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kinuha nila, dinila nila sa naghahantay na aeroplano dyan sa Bilimor Airbase, isinakay at dinila sa ICC sa The Hague, Netherlands, mga mm-hmm. kaibigan. Kaya ang tanong natin dito sa mga ahensya ng ating gobyerno na ginagamit para lamang i-persecute ang ating Vice President Sara Duterte. Di ba? Nakikita natin yung pagpumilit nila na ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte, kung kaya ginagamit nila yung dating may mataas na kredibilidad at nagsisilbing institusyon na National Bureau, hindi po National Bobo ha, National Bureau of Investigation.
1: Yes.
0: Ano ba to? Melvin? Melvin Matibay.
1: Director Melvin Matibay.
0: Na ang nakikita lamang niya ay kasalanan ni Vice President Sara Duterte at kung ano at kung sino ang pwedeng magamit nila para maidiin ang ating Vice President Sara Duterte. Kung kaya ang kredibilidad ng at ng ahensya natin na National Bureau of Investigation ay nawawala. Ganyan din ang ating ombudsman na ang pangunahing tungkulin ay mag-imbestiga. Di ba?
1: Yes.
0: At hindi humanap kung sino ang kanya lang gigipitin sa pamagitan ng pag-aaksa, pag-sasampan ng kaso at pagpapakulong agad-agad na puro kasong plunder. Lahat halos plunder ang ikinakaso para hindi agad makapagpiansa o hindi makapagpiansa, not unless meron kang impluensya pang natitira. Dahil bakit nakapag-bail itong dating senador Bong Revilla samantalang plunder din ang kaso?
1: Mm.
0: Di ba? Oh,
1: mahina raw ebidensya kaya pinayagang
0: piyansa. Ito naman si Senator Marculeta o Senator Judge Marculeta. Oh, kumbaga, kung titimbangin natin ang kaso, tinimbang ngunit kulang sa mga ebidensya o patunay. Sapagkat yung sinasabi nila na campaign donation na 75 million mula sa mga pangkaraniwang mamamayan, hindi naman sila nagtatrabaho sa gobyerno. Diba?
1: Yes.
0: Maging yung si Mike Defensor ay isang ordinaryo ng mamamayan na kung ano-ano rin ang kanilang mga kinukulapol na mga tawag dito na mga kaso. Meron pa sila ng human trafficking, diba?
1: Mm-hmm.
0: O, na para hindi agad makalabas pero ngayon tila pinayagang makapagpiansa. O, itong si Jinggoy Estrada, plunder din ito.
1: Mm-hmm.
0: O, lahat sila naman may mga kaso.
1: Pagdito ulit ng 90
0: at kahit,
1: days.
0: At kahit nakapagpiansa na sina Marculeta, sina Defensor, bakit hindi pa rin nila pinapayagang makalabas? Ano ito, hanggang press release lang, hanggang sa pagbabalita lamang na sila ay pinayagang makapagpiansa for, sabi na, sa dahilan na para mapaniwala ang taong bayan na totoo yung kanilang ginagawa? Oh, hindi ba? Mm-hmm. Sino pa yung mga ikinukulong ngayon?
1: Lang,
0: si Alan Peter Cayetano, Senator Alan Peter Cayetano, Robin Padilla, itong si Loren Legarda na tila babaliktad, tila hindi. Ha?
1: Plunder din yan.
0: Oh, si, sino pa? Eh, halos lahat naubos na eh. Si Bato. Na,
1: magkapatid na Villar.
0: Si Bato,
1: na rin yan.
0: Nagtatago dahil nga dun sa ICC Warrant of Arrest.
1: Mm.
0: Ha? Si Robin Padilla, tila ICC Warrant of Arrest o kaya ano yung
1: Obstruction of justice.
0: Yan, oh. Tapos, obstruction of justice, eh sinamaan lang naman ng pobre, siyempre, kaibigan, kasama, di ba?
1: Sumabay lang sa kanya.
0: Tapos, wala na halos natitira yung magkapatid na bilyar.
1: Si Bongo din, sinasabi, meron din nakaambang
0: na warranty. ICC warranty yun, no? Kaya halos wala nang natitira maliban kay Senadora Amy Marcos. Di ba? Oh, yan mga kaibigan, isa rin patunay yan eh. Ay, yung ginagawa ninyo, obvious, kaya hindi maniwala ang taong bayan. Kaya itong pag-atras ninyo ng tatlong artikulo ng impeachment trial, eh nagpapatunay lamang na pampublisidad lamang para sirain or for political purpose lamang para sirain ang ating Vice President Sara Duterte. Tayo po, mga kaibigan, hindi po tayo maka-Duterte. Ang atin ditong ipinagtatanggol ay ang katwiran na kailangan mamili tayo sa tama o mali. Sapagkat kahit sino po ang ilagay natin sa posisyon, kung hindi po tayo magkakaisa, hindi po tayo tutulong sa sino mang magiging pangulo ng ating bansa, wala pong mangyayari. Kailangan tulong-tulong po tayo, kailangan nagkakaisa tayo. Ha? Sabi nga ng ating Vice President Sara Duterte, sumunod tayo sa batas. Yes. E paano naman kung ang batas naman ay parang tila, ano ba yon yung tila yung
1: flexible yung batas para sa iba.
0: Tila sasakaling ka lang. Yes. Di ba? Na kung gusto nilang ipatupad ang batas ng maluwag, pwede. Kung gusto nilang ipiting ka, gusto nilang sakaling ka, pwede.
1: Nagamitin ng batas.
0: So, dahil sa batas, ginagamit pati batas. Hindi lamang ahensya ng ating gobyerno ang ginagamit. Kung hindi, pati batas. Kung kaya, marami ang nag-iisip na baka ito ay isang silent martial law na pumipigil sa kalayaan ng taong bayan na bahagi po ng demokrasya na tayo ay maging malaya. Malaya sa pagsasalita, malaya sa pagbibigay ng ating opinyon, di ba? Malaya ba tayo? Kung sinasabi nga yung mga naninindigan sa katotohanan, inyong kinakasuhan, ginigipit ninyo, tapos ikukulong ninyo. Asan yung tinatawag nga nating demokrasya? Ang nangyayari ngayon, hindi na po demokrasya, kung hindi democracy na ang nasusunod o nangyayari sa ating bansa.
1: Nagana yung fairness.
0: Yes, oo. Kaya ito nga sinasabi po ni Senator o ni Justice Tiham ng Supreme Court na dapat maging patas.
1: Yes.
0: Kung ia-atras nyo ang artikulo, yan ay kasabay ng pagbura din sa record, ha, yes, ng inyong mga aligasyon, ng inyong mga ebidensya na parang wala nangyari na impeachment trial upang makita ng tao yung patas, yung pagiging patas ng ating hustisya. Alam, hindi patas eh. Di ba? Kayo nagpresenta. Nag-akusa kayo ng kung ano-ano. Nagpalabas kayo ng mga ebidensya na totoo man o hindi. Fake o hindi. Nasabi nung iba, fake na mga dokumento. Dahil sa pagtatanong naman eh, lumalabas na walang katotohanan at walang mga personal knowledge yung ibang mga nauupo sa witness stand.
1: Yes.
0: Katulad po nitong si Madriaga, katulad nitong si Gracioso, para din po itong panahon ni Bicoy, panahon ni ano ba yung dalawang ano, na tila wala na ngayon ito eh.
1: Las Cañas, Matubato.
0: Las Cañas at Matubato. Di ba? Ngayon, inuulit lang ninyo, same na naman, ha, na pattern, same na script ang inyong ginagamit. Yung ginagamit niyo para siraan ang kalaban sa politika. Pero hindi na po tanga, hindi na bobo ang taong bayan. Mulat na kami dahil sa mga naging karanasan namin sa mga nagdaang mga administrasyon na kapag ikaw ay gustong sirain, gagamitin ang larangan ng pamamahayag, gagamitin ng mga institusyon o ahensya ng ating gobyerno para ikaw ay sirain at mawala sa limelight ng politics.
1: Yes.
0: Dahil ikaw ay sagabal sa kanilang ambisyon, sagabal ka sa kanilang pansariling interes. Pero habang meron po tayong palatuntunang pulso ng sambayanan, hindi po tayo nababayaran sapagkat
1: Yes.
0: ang ating pong higit na hinahangad ay ang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon, ng mga susunod pang henerasyon, ang inyong mga anak, aanakin at mga aanakan pa. Yan po ang aming layunin dito sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Dahil kami naman po, ewan ko si Don Pepot, bagamat sinasabi ko, evil triumph when good man do nothing. Dahil nagiging kasangkapan tayo sapagkat nagmimistulang kinukonsinti natin. Kaya yung
1: natin
0: mga
1: sila.
0: Mabubuti, kailangan iano natin na siyang maglingkod sa taong bayan sa pamagitan ng paghawak sa mga posisyon na hinahawakan ng mga mapagsamantala.
1: Yes.
0: Kaya kailangan natin yung mga may mabuting kaisipan, may mabubuting puso na gusto ay maglingkod lamang sa taong bayan sapagkat ang sabi ng ating dakilang lumikha, mahalin mo ang iyong kapwa.
1: Yes.
0: O bilang Pilipino at kahit hindi Pilipino, kung nakikita po natin na may mali, di ba?
1: Yes.
0: Dapat punahin natin at bigyan natin ng karampatang hustisya.
1: Yes.
0: Batas na labanan ang kailangan po. Pero dito sa nakikita natin, politika, politika ang nananaig at hindi patas na labanan o pagtatagisan ng kung sino ang may kredibilidad o wala, di ba?
1: Yes.
0: Kung sino ang mayroong integridad o wala. Sapagkat lumalabas, puro silang may integridad. Pero kung bubusisiin mo, magre-research tayo, sila yung mga mas maraming nanakaw.
1: Kaysa may mga issue rin sila.
0: Pinaparatangan, di ba?
1: Yes.
0: O walang malinis. Hindi kayo malinis at hindi rin malinis tayong lahat sapagkat tayo isinilang na may kasalanan. Limitado yung ating kapangyarihan. Yan ang tatandaan ninyo. Hindi porke kayo binigyan ng pagkakataon na maupo sa posisyon, yan ay panghabang panahon sapagkat kung kumilos kayo, kung magsalita kayo, parang forever na. Wala pong forever. Only God is infinite.
1: Yes.
0: Sa lahat ng kanyang mga nilikha, may katapusan. Kung tayo ay isinilang, may simula at tayo rin ay mamamatay sa takdang panahon. Kaya kung may magagawa tayong mabuti sa kapwa, wala tayong dapat aksayin panahon, oras. Kailangan kahit kapraso, gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa.
1: Yes.
0: Kaya kami po mananawagan dahil anong petsa na ngayon, Don Pepot? Oktubre na.
1: Oktubre na.
0: Malapit na rin. Nasa kalahatian na rin tayo, ha?
1: Opo.
0: O, yan. Kaya kami po ay mananawagan para sa aming pamaskong handog na darating sa darating pong kapaskuhan.
1: Yes.
0: Upang kami ay makapamahagi ng aming kaunting tulong kahit man lamang po yung pagkain para sa Noche Buena. Kung mayroon pa kami madadagdag, kung madadagdagan yung aming naipon sa aming mga alkansya.
1: Mm-hmm.
0: O dahil ako po nag-iipon sa alkansya na yes. inihahanda para sa Kapaskuhan. Si Don Pepot ay maaaring...
1: Ang pamaskong handog yan.
0: Ganun din bang ginagawa
1: ko?
0: Meron ka din bang alkansya?
1: Meron tayong pinag-iipon, nag-iipon tayo doon.
0: Dapat mahirap po yung antimano, bigla-bigla eh.
1: Mm-hmm.
0: Eh kuminsan nahuhuli kang wala.
1: Yes.
0: Eh, pero kung meron kang inipon, meron kang aanihin, meron kang makukuha. Kaya yan po ang aming ginagawa. Kaya kami ay mananawagan sa inyo na mga may mabubuting puso na sana
1: magbahagi.
0: Tulungan po ninyo kami sapagkat kami po ay tao sa puso yung aming ginagawa na kahit papaano ay makapaglingkod sa ating mga kababayan o makapagbigay kahit isang beses lamang sa isang taon ay makapagbigay kami ng kaunting tulong para sa aming sa ating mga kababayan na naghihirap at mga mahihirap.
1: Mapangitiman lang natin sila sa araw ng Kapaskuhan.
0: Kaya yun na,
1: may Noche Buena rin
0: dati
1: sila.
0: Dati po, nung mga nagdaang mga ilang pamaskong handog namin, eh marami kaming naibabahagi. May mga damit, di ba?
1: Kapatos.
0: May chinelas.
1: Kapatos.
0: May pagkain po.
1: Mm.
0: Eh, pero sa hirap ng buhay, eh, siyempre tinitignan din po natin na ang lahat naman ay naghihirap at hindi lamang sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Ang Amerika din ay sinasabi na mataas din ang kanilang inflation, mataas din ang kanilang gasolina. Mahirap din daw po ang hanap buhay, kaya marami sa ating mga kababayan na nawawalan ng bahay.
1: Yes.
0: Na nakukuha ng gobyerno ulit, di ba?
1: Naiilit ng gobyerno.
0: Naiilit, o yan. O eh.
1: Hindi na makahulog.
0: Kaya yun po naman ay atin din tinitignan. Ano, kaya yung ating, kung sino lang po ang mayroon sobra na inakala ninyo na pwede nyo ibahagi sa ating mga mahihirap na mga kababayan dito sa Pinas, yung mga nadaanan ng bagyo. Mga bahay ay sumama sa mga taalo ng bagyo, ha?
1: Yes.
0: Sa bahay.
1: Binahan na rin.
0: Ayan. Yes. O yung mga nawalan ng bahay, nawalan ng kabuhayan, eh, paano sila sa Paskong darating? Kaya,
1: yes,
0: yan po ang aming panawagan. At siguro, bukas, live tayo,
1: opa,
0: ay pwede na nating ibigay kung saan nila pwedeng ipadala yung kanilang kaunting tulong.
1: Sapagat
0: habang maaga, kung matatansya namin sobra, pwede kami magdagdag ng iba pang mga pwedeng ibahagi na kailangan po ng ating mga kababayan. Yan. Ha? Hindi puro ang
1: pasaya natin sila,
0: puro ang iniisip nito mga politiko, puro yung politika, kung paano nila maaalis sa landas nila ang inaakala nilang pinakamalaking balakid sa kanilang ambisyon at sa kanilang mga intereses.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi nila iniisip yung hinaharap na problema, kakaharapin pang problema ng kasalukuyang mga mamamayan Pilipino at ng mga susunod na henerasyon. Ang mahalaga lang sa kanila, nakakurakot sila ng bilyon, may salapi silang bilyon-bilyon, may mga investment sila sa ibang bansa, para agad-agad ay maging maging citizen na sila ng ibang bansa. Oh,
1: yes.
0: Meron nang nauna diyan, Gibo Teodoro.
1: Mm-hmm.
0: Multi-citizen na di umano. Ha? O yung iba dyan, may mga investment na sa Amerika, may investment sa Canada.
1: Mm.
0: E balita ko itong si Congresswoman Luis Ro, kung siya daw ay hindi naman nanalo sa darating na eleksyon sa 2020, pupunta na siya sa Canada.
1: Maraming nga alis, lalo kapag...
0: Oh. Paano talaga
1: si
0: tayo ang maiiwan doon, Pepot? Dahil wala tayo... Hindi
1: ba ng mamayan?
0: O, yung pangkaraniwang mamamayan.
1: Dito lang tayo
0: mahihirap
1: talaga.
0: Yes. Talagang panghanggan dito na lang tayo.
1: Yes.
0: Kasi ako rin, kahit pwede naman ako pumunta, pero mas minamarapat ko dito manatili sa aking bansa sapagkat iisa lang sa aking paniwala ang ating inang bayan na kahit
1: yes
0: saan ka magpunta ang bansa, mananatiling ang tingin sa'yo ay isang Pilipino sapagkat
1: yes
0: nagmula ka sa lahing Pilipino. Kaya iisa lang ang ating inang bayan, kaya marapat lamang na ito ay ating pong mahalin. Ayan,
1: yeah,
0: ako, Sus Mariano Garabong, walang
1: Pilipinas
0: asukas. At siyempre, ha, yung pong tanong ng ating mga kababayan, ha, na questionable, ito pong sinasabi na nag-ayos daw ng booking. Sino ang nag-ayos ng booking?
1: Mm-hmm.
0: Ha, dyan sa pagpasok na yan o yung tangkang pagpapasok ng 3.5 bilyong halaga ng Cebu na umaabot po sa kung ilang 521 kilograms. Ha?
1: Yes.
0: Ako, napakarami na naman po. Ha?
1: 3.5 billion ang halaga niya.
0: O yan, ang magiging addict na naman. Kaya darami na naman ang mga kriminal. Darami na naman ang mga kasong o kriminalidad sa ating bansa. So, magbibigay lamang po tayo ng isang paalala at sa ating pagbabalik, babasahin na po namin ang inyong mga komentaryo o inyong mga comment at kaya ipadala na ninyo ang inyong mga comment
1: yes
0: ng maaga para ito ay ating mabasa at pakiusap po ng inyong lingkod ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan na i-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan
1: yes
0: dito po sa DZRJ 810 AM at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Take it away!
2: Music. listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 8:10 AM.
5: Then this show is for you. A show that focuses on
6: the best food and treats for your dogs.
7: The best dog places to visit.
8: The best training for dogs.
9: Hi. Coco, speak.
10: The best dog accessories and items.
11: The best dog hotels.
5: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Okay, nagbabalik po ang ating palatuntunan, pulso ng sambayanan. Magpadala na po kayo ng inyong mga
1: Yes.
0: comment, ha, para ito ay aming mabasa agad. At si Don Pepot ay sasabihin po kung ano ang bilang ng telepono na inyong tatawagan para bukas at kung paano kayo magpapadala ng inyong mga mensahe sa mga bago pa lamang po na nakapanonood ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan.
1: Sa mga tatawag po bukas, ang pakilista na po yung bilang namin telepono, 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500. Sa mga kapatid po ng mga mensahe sa Facebook, pakisearch po sa inyo mga Facebook, ang Radyo Bandito TV, narin po yung page namin, pakilike, pakishare, pakipalo po ninyo, narin din po inyo pala ng tunang pulso ng sambayanan, may comment section kami dyan sa Facebook, dyan kayo magpadala ng mensahe ninyo, at sa YouTube, magpadala rin po kayo mensahe, at babasahin po namin, Tita Carmen, ang lahat ng mga mensahe pinapadala po ninyo.
0: Okay, maraming salamat, Don Pepot, at magpadala na po kayo para
1: Opo.
0: Aming mabasa. So, yung tanong, ha, kanina may mga nagtanong sa inyong lingkod, may tumawag, ano ha, na sinasabi, bakit hindi raw sabihin kung sino raw yung Pilipino na pasahero ng private jet na ibinook sa halagang $49,500, ba? 50,000 na rin, parang 50,000 US dollar na rin yun, ha?
1: Yes.
0: At yung sinasabi po na kumpanya na pinaniniwalaan na ito ay isang international international na tinatawag pong sindikato.
1: Mm.
0: Ng droga. Ayan, yes. Kaya bakit daw hindi sabihin yung katotohanan kung sino yung Pilipino na yan na pasahero ng private jet, mga kaibigan, na ibinook sa halagang $49,500, ha?
1: Yes.
0: At sinasabi na dumaan lamang dyan sa Laos, ha? Para kunin yung mga ilang bagahe, ha? Para
1: dinideklaran na vape products daw yung vape products pero
0: bagahe,
1: nung buksan dahil sa dami nakita droga pala lang
0: droga yan so sabi nga hindi naman basta maililihim mo kung anong katotohanan at sinasabi na yung mga masigasig nyo na magkaso sa impeachment trial na alam nilang laban sa administrasyon at tila sumusuporta sa Vice President Sara Duterte tulad po nitong Remulla Brothers, di ba? Oh, masigasig yan sa impeachment trial kung sino-sino yung inaakala nila na maaaring magbigay liwanag. siyang hindi nila iniimbestigahan, siyang hindi nila tinatanong, di ba? Katulad nitong sina yung 14 na tawag dito na dating sundalo na may kasama pang tatlo. Itong
1: yes.
0: sina Bersamin, itong si Ulaybar, di ba?
1: Mm.
0: Itong si Amina Pangandaman. Oh,
1: yes.
0: Bakit hindi yan tawagin para magbigay ng pahayag dito? Kailangan din ng taong bayan yung transparency at accountability.
1: Yes.
0: Kaya sabi nila, dapat daw magsalita itong Remulla Brothers, itong si Ombudsman Crispin Remulla at itong DILG Secretary John Vic Remulla.
1: Mm-hmm.
0: Ah, at ganun din, ay ano daw itong iniimbestigahan naman na puro imbestiga ng imbestiga pagdating sa impeachment trial, eh bakit daw walang kibo ngayon itong si Melvin Matibag, Director ng National Bureau of Investigation. At meron din dapat higit na magsalita rin itong sina PMP Chief Artates. Pero bakit wala daw kibo at iniisip na pagkatapos ay mawawala na lamang parang bula sa isip ng ating mga kababayan. Nakatulad ng gagawin naman nila, ginawa naman nila sa impeachment trial na ang gusto naman nila hindi mabura sa isip ng taong bayan yung kanilang mga bintang, mga aligasyon na pawang wala namang ebidensyang magpapatunay. Pero dito, ang sinasabi ng ating mga kababayan ay dapat daw po malaman yung katotohanan kung sino ang dapat managot. Yes. Meron po tayong pag-uulat na papasok. Mula po ito kay Chona Yu, tama ba? RJ,
1: tama,
0: kabuhayan at mga katubo sa New Clark City, hindi maapektuhan ng Paxilica Project. Naku, sige, Chona Yu, ibalita mo.
2: Pinakakalma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang publiko sa binabalak na Paxilica Project sa New Clark City. Pangako ni Pangulong Marcos, hindi maapektuhan ang kabuhayan at kultura ng mga katutubo na nakatira sa paligid ng lugar. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi mawawalan ng trabaho ang mga residente bagkus makalilikha pa ito ng bagong hanap buhay. Pinawi rin ng Pangulo ang pangamba ng mga residente para sa kanilang mga nakalibing sa mahal sa buhay sa ilang bahagi ng lupang masasakop ng Paxilica Project. Ayon sa Pangulo, sensitive ang pamahalaan sa mga ganitong usapin, pangkultura at paniniwala, kaya hindi anya dapat mabahala ang mga residente. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, at isunod naman natin, salamat Chona Yu.
1: Salamat, Chona Yu.
0: Isunod naman natin itong si, sino ba itong kasunod?
1: Romel
0: Madrigal. Aha, isa sugatan, 19 individual apektado sa sunog na naman sa Carmona, mga pamilya kaagad naman natulungan. Romel Madrigal, ibalita mo.
3: Apat na pamilya o kabuuan 19 na individual ang apektado sa sunog sa Barangay Kabilang Baybay sa Carmona City sa Cavite. Kabilang sa mga apektado ang tatlong sanggol at isang senior citizen habang isang taong naiulat na nasugatan. Wala namang naitalang nasawi o nawawala ayon sa impormasyong inilabas. Idiniklara naman ng Bureau of Fire Protection o BFP Carmona na fire out ang sunog pasado 8 ng gabi. Matapos ang insidente, personal namang inihatid ng lokal na pamahalaan ng tulong sa mga pamilyang apektado. Kasunod nito ay muling pinayuhan ang publiko na mag-ingat sa mga posibleng sanhin ng sunog, kabilang ang mga depektibong koneksyon ng kuryente at hindi maayos na paggamit ng LPG. Patuloy naman na ang paalaala ng BFP sa bawat pamilya ang paghahanda sa emergency at pagsunod sa mga panuntunan sa fire safety. Ako, si Romel Madrigal, nagugulat sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Isunod naman natin po ang pag-uulat ni Jong Manlapas. Maraming salamat, Romel Madrigal. Pagtatapos ng impeachment trial, posibleng mapabilis matapos bawiin ng prosecution ang tatlong articles of impeachment. Jong Manlapas, ibalita mo.
4: Inaasahang mas mapapabilis ang pagtatapos ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos magpasya ang House Prosecution na bawiin ang 3 sa 4 na articles of impeachment. Ayon kay House-led Prosecutor Gerbert Jinky Beatrix Luistro, hindi na kailangang magharap ng depensa at ebidensya ang kampo ng Vice Presidente kaugnay ng grave threats, confidential funds at bribery. Dahil dito, Article 2 o ang aligasyon ng unexplained wealth na lamang ang kailangan sagutin ng depensa. Nauna nang sinabi ng defense panel na maaaring umabot sa 31 araw ang kanilang presentasyon ng ebidensya. Ngunit naniniwala si Luistro na mababawasan ito dahil iisang article na lamang ang natitira. Gayunman sinabi niyang nakadefende sa defense panel kung ilang araw ang kakailanganin nito. Tumutol din si Luistro sa puna na hindi mabibigyan ng pagkakataon ng depensa na ilahad ang panig ito sa 3 binawing article. Anya, nakita na ng publiko ang ebidensya ng prosecution at maaari pa rin maipahayag ng Vice Presidente ang kanyang panig sa iba't ibang plataporma.
5: Pong aming desisyong ito is ginawa pagkatapos ng masusing pag-aaral at pagsusuri na kinukonsidera ang interes ng publiko, ng impeachment court, ng prosecution at maging ng defense panel.
4: Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo nagtatanggol sa demokrasya.
0: Manlapas. Alam mo, Don Pepot, ha? Mm-hmm. Tulad nitong Pax Silica.
1: Yes.
0: Eh, pinakakalma.
1: Tuloy-tuloy ng usad eh.
0: Taong bayan, pinakakalma. Yes. Ha? At ang pangako, magkakaroon ng maraming trabaho na siyang inaabangan ng maraming mga naghihirap nating mga Pilipino na halos nakalubog na sa kamunoy ng kahirapan.
1: Yes.
0: Yang trabaho. Kaya yan ang palaging sinasabi. Pero hindi nila ipinaliliwanag sa taong bayan kung ano naman ang mga kasamaan na maaring idulot sa ating mga mamamayang Pilipino sa darating na panahon.
1: Diba? Yes.
0: O ngayon, ang sinasabi lang nila, trabaho, darami, magkakaroon ng bigyong trabaho. Pero yung the other side na maaring kasamaan o buti na idudulot nitong Pax Silica kung sakaling papayagang ito ay maitayo na ang pangamba ng taong bayan, kaya pinakakalma ang taong bayan, ay dahil sa nalalapit na paglagda sa kontrata ng Pax Silica.
1: Yes. Target yata nila ng Biyembre.
0: Hindi raw maapektuhan ang mga magsasaka. Pero hindi maapektuhan sa kanilang mga pananim. Ha? Pero yung para sa kalusugan ng taong bayan.
1: Yes.
0: Yan po ang mahalaga. Hindi nila iniisip yon sapagkat mamumunini na naman sila o magkakaroon sila ng maipagmamalaki na proyekto na lalo namang magpapasama sa kalagayan, pangkalusugan ng ating mga kababayan.
1: Yes.
0: At yung sinasabi po, mga kaibigan, ano, ha, na ito raw tatlong artikulo sa impeachment trial ay yung kay Luistro ay ibig sabihin ay tapos na, di ba? Maagang matatapos ang prosecution. Pero paano naman yung depensa? Paano naman ang ating Vice President Sara Duterte kung hindi niya maipapaliwanag, kung hindi niya malilinaw yung mga aligasyon, mga akusasyon sa kanya laban sa ating Vice President Sara Duterte. So, ang may tatanim lang sa isip ng ating mga kababayan ay yung kanilang mga aligasyon, mga bintang at yung kanilang ipinresenta na ebidensya na magpapatunay di umano sa kanilang mga parataang akusasyon at aligasyon laban sa ating Pangulo Vice President laban sa ating Vice President Sara Duterte. Kaya lang, ang sinasabi ng ating mga kababayan, mawawalan ng pagkakataon para mapatunayan naman ng depensa para sa ating Vice President Sara Duterte na mapatunayang walang kasalanan sa pamagitan ng pagpipresenta ng kanilang mga aligasyong na may kasamang mga ebidensya na sasagot doon sa mga ebidensya na ipinakita nila sa taong bayan sa pamagitan ng telebisyon. Diba?
1: Mm-hmm.
0: So, hindi patas.
1: Yes.
0: At pagkatapos, ay gusto nila mawala na lamang na parang bula sa issue itong impeachment trial. Ngunit, nakatatak sa record sa Senado. Diba? Yung kanilang mga allegation, yung kanilang mga ebidensya paratang sa ating Vice President Sara Duterte. Kaya sabi ni Justice Tiham ng Supreme Court na dapat ialis, burahin sa record, ha, yan lahat ng kanilang mga pahayag, Yan lahat ang kanilang mga ebidensya na ipinresenta para magkaroon ng tinatawag na patas na proseso.
1: Yes.
0: Diba? Mm-hmm. Eh, para walang record, diba? Mm-hmm. So, patas ang proseso. Pero, kapag ito, inatrasman nila yung tatlong artikulo, pero nananatili ang record, paano natin masasabi na nagkaroon ng due process, nagkaroon ng tamang hustisya ang ating Vice President Sara Duterte.
1: Yes. Diba?
0: So, babasa na ba tayo? Basa na tayo? Okay, basa ka na.
1: Mula po kay Ma'am Teresita Cosaquiling, good morning, Tita Carmen at Sir James.
0: Mula okay, kay... sabi ni Anna Gray, the battle is done, but they still to force bending the law.
1: Mula naman kay Sir Rico Cacion, magandang umaga, Tita Carmen, Sir James.
0: Luz Papa, good morning po. Thank you, Luz. Sabi ni Rick Oracion, masindak na sila ba? Dahil sa latest Pulse Asia Survey, Vice President Inday Sara obtained 50%. Nakakuha daw po sa pinakahuling survey ng 50% at nangunguna sa lahat ng mga gusto maging presidente. At dapat makita nila na sa Mindanao, Belwick ito, di ba? Sigat, 90%. 92% at dun. Sa Vice, at sa Visayas, at NCR ay napakataas din. Balance Luzon, 38% mga re-electionist dyan. Think twice, Vice President Sara is flying high. At may kasama ko ang mga icon na may puso, may natatawa, may nakasuntok. Ayan, mga kaibigan basa.
1: Mula kay Sir Bernard Marcelino, good morning po. Thank you po.
0: Sabi ni Randy Santisas, listening, gandang umaga sa iyo, Randy. Si Joe Latore, kala ko si Torre. Good morning, Tita Carmen, Sir James. Torre.
1: Mula naman kay Ma'am Anna Gray, good morning, Tita Carmen and Sir James.
0: Si Rick Oracion, si Matibag, busy sa pag-iimbestiga sa mga pag-aari ni Vice President at Congressman Pulong na fake naman pala. Paano yung malibag yung property na sinabi mo na kay BP sa kapatid pala ni PRRD at yung resort na sinasabi mo kay Congressman Pulong ay pag-aari ng private na negosyante na kuryente ka, matibag ano? Focus your NBI sa mga drug cartel kasi nakakahiya ka na. Dito kayo mag-focus sa dito sa na sabat ng Laos ha, at sinasabi ng Malaysian police na pasahero ay Pilipino ha, sino yung nag-book at yung marami pang katanungan ha, eh sino kaya ha, yan ang dapat nilang bigyan.
1: At yung na-intercept ni Tita Carmen sa Thailand, isang tonelada yun.
0: O yan.
1: Kapunta rin naman nila yun.
0: Biro mo, katakot-takot na mga shabu.
1: Yes.
0: Ilang milyong mga kabataan, mga gumagamit ng mga droga,
1: yes,
0: ang magsasawa na naman sa paggamit ng droga at lalong lalawak ang ating kriminalidad sa bansa.
1: Yes. Mula kay Sir Rick Oracion, ang pag-atras ng tatlong article sa impeachment nila ay di makatarungan at clever. Bakit ayaw nilang marinig ang mga mamayang Pilipino ang tatlong article sa impeachment nila? It's unfair and unjust sa BP, Sarah, ang ginawa nila. Kung ganun ang dapat, si BP ay ma-quit. Dapat acquitan ang verdict nila kasi puro hearsay lamang pala ang lahat eh.
0: Yes. Sabi ni Boyd Velasco, good morning po, Ma'am Carmen, Sir James, si Bert Bautista, nanonood. Maraming salamat. Magandang
1: ka,
0: umaga. Sabi ni Rick Oracion, after 8 days in the silence mode, ang mga minions sa pagbulaga sa 1,720 tons of meat na nasabat sa Malaysia at sa Thailand at according to Malaysian authorities na papuntang Manila, ang delivery ngayon ang PIDEA ay kumanta na sa Davao daw. O, kita na ninyo, Davao na naman ang turo ninyo. Ha? Eh, ano yan, purposely ba ganyan na pag may nahuling droga o sinadya nyo yung issue na yan para ituro na naman ang Davao at pagkatapos si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte at si Vice President Sara Duterte, si Pulong Duterte, si Baste Duterte, pati si Kitty, ha? Ay madadamay na ninyo, ha? Naku, style nyo, bulok. Sabi ni Lemor Velasco, gandang umaga, Ma'am Carmen, Sir James.
1: Mula naman kay Sir Marlo Bossi. Good morning po, Tita Carmen and Kuya James.
0: Good morning, Marlo, at kay May Ann. Ha?
1: Yes,
0: May Ann Bartolome, ang maganda at mabait na si May Ann Bartolome.
1: Yes.
0: O babatiin ko rin pala si Nicole, ha? Si Bon Andrea Nicole, ano ba yan? Sobi. Ayan.
1: Yes.
0: Okay.
1: Mula naman kaya si Jeans Dennis Almohano.
0: Sobi ba o biso? Sige na.
1: Mula naman kay Sir James Almohano. Good morning po, Tita Carmen, Brother James. Day 38 na ba? Sa impeachment trial, tigil muna yata. Hold muna yata ang impeachment trial sa November 10 na susunod na calendar hearing nila. Marathon hearing yan. November 9 na po yung balik nila. Day 39 kahapon nung tinapos nila.
0: Oh, Jesus Mariano. Halata naman na
1: kahit ano. Lugi ang taong bayan sa ginastos ano natin.
0: Oo. At yan, alam mo.
1: Bibidurin din pala nila eh.
0: Alam mo. Pwedeng panagutan nila yan. Meron daw pananagutan.
1: Yes.
0: ang prosecution, ha, dahil sa paggastos ng pondo ng taong bayan, ha. Ginastos niyo diyan, di ba?
1: Ilang 900 million na yan, kusa 300 million, ha.
0: Ayun, sa ano, oo.
1: Oh, 950 million.
0: E, paano pa yung kinikwenta ba yung kanilang mga honorarium na tinatanggap?
1: No, sa pag-imbestiga.
0: Oh, yan, di ba? Oh, yan sinasabi, pero yan sinasabi na pwedeng panagutan ng prosecution yung paggastos o yung ginastos o yung pondo diyan sa impeachment trial. Sige.
1: Mula pa rin kay Sir Jesus Almohano, sa impeachment trial, ang Court of Public Opinion, Bar of Public Opinion, ang mga mamamayan na ang husga sa mga at mga judges diyan.
0: Yes, ayan. Sinasabi, oh, posibleng panagutan ng mga prosecutor ang paggamit ng pampublikong pondo. Ha?
1: Yes.
0: Kung ano man parusa o investigasyon ay mangangailangan ng tamang legal na proseso at sapat na batayan. Eh, nagsulong kayo ng impeachment trial. Pag natapos na ninyo, kunwari, atras na ninyo yung tatlong artikulo, tapos gusto nyo, tapos na, para manatili sa isip ng taong bayan, yung inyong mga aligasyon, yung inyong mga bintang at mga sinasabing ebidensya na hindi naman makatotohanan sapagkat yung mga may hawak ng ebidensya ay hindi naman nakakasagot ng tama, na walang personal knowledge doon sa kanilang hawak-hawak na ebidensya at sa kanilang mga sinasabi na paratang laban sa ating Vice President Sara Duterte.
1: Mula naman kay Ma'am Cleope Gallios. Good morning po, Tita Carmen, Sir James.
0: Sabi ni Villamor, Villamor Velasco, gandang umaga, Ma'am at Sir. Sabi ni Sally Sueño, naubos na pera sa pagkakaso sa Duterte. Ito noon ang lahat sa kalaban nila sa politika, binaboy ang bansa, gobyerno, nakakahiya na masyado.
1: Mula naman kay Sir Orto Hedge, good day po, 99% po yung boycott at abolish natin. Yung 2026 impeachment na yan, yung mga contractor dyan, yung mga senatong na yan, yung agency na yan na Bendalo, yung terrorism na malaking salot sa bansa at threat sa national security natin, global security sa Pilipinas.
0: Pero umaalingasaw na yung sinasabing pagpapalit ng ating konstitusyon. Sa pamagitan ng CONAS, huwag ninyong kalilimutan yan.
1: Sila rin yun.
0: Oh, yan ay pagpapalawig ng kanilang termino kung papalitan man yung ating tinatawag na sistema ng gobyerno, at gawin nilang ano ba yon, yung
1: parliamentary.
0: Parliamentary.
1: Sila-sila rin?
0: Eh papaano yan?
1: Yes.
0: Eh pwede nilang palawigin ng mas matagal. Maaring maupo ng 20 o higit pang taon, o maaring hindi na aalis dyan, at gagawin na lang nilang sistema ng monarkiya, na pamana na lang ng pamana, di ba? Papayag ba tayo niyan? O, di ba? Nasaan na ngayon ang ating kalayaan? Dahil pagka ganyan na po, wala na, hindi na tayo demokrasya. May limitasyon na yung ating kalayaan. Dapat nating intindihin yan. At dapat pag-aralan natin mabuti para nakahanda ang ating kaisipan sa maaring maganap sa mga darating at susunod pang mga araw.
1: Mula naman kay Sir Max Adriano. Good morning, Tita Carmen, Sir James. Tuwang-tuwa ako sa iyo. Ayan. Okay. Thank you po. Mula naman kay Sir Fernando Clacos. Good morning po, Tita Carmen and Kuya James.
0: Sabi ni Sally Sueño, buti pa sila BP trabaho ang naibibigay. Tama, kahit na siya may impeachment trial, tuloy-tuloy pa rin siya sa paglilingkod sa taong bayan. Trabaho ang kanyang inaatupag at hindi siya nag-iintay kung kailan magiging bakante ang presidential seat. Diba, para siya ay maupo bilang pangulo. Sige po ang pagtatrabaho ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni Sally Sueño. Aha, nabasa ni Sally Sueño, Mr. President. Tayong malakapitan ang kung umaksyon. Bumili daw ng balde. Ipunin ng tubig ulan. Ganyan ka, walang marasakit ang namumuno sa bansa. Wala bang ibang mas matinditinding
1: lumakas nga bentahan ngayon ng balde tsaka mga drum eh. Yung plastic na blue na drum tsaka yung bakal.
0: Ang ating pangulo, di ba? Mag-ipon ng tubig. Oo, pero tubig yan lang. May proseso din po yan. Hindi basta mag-ipon ng tubig. Ha? Galing nga sa ulang, galing sa bahay. Pero yan po, ginagamitan ng proseso ng makinarya para yan ay magamit ng maayos o mainom ng tama ng mamamayan. Katulad ng ginawa sa Middle East.
1: Yung may tubig
0: alat.
1: Yan, eh.
0: Yung tubig alat.
1: Yes.
0: O, nagawa nila na ito ay tubig na pwedeng inumin.
1: Inumin, yeah.
0: Na wala yung alat, na wala yung parang asin, di ba? At ito ay naiinom nila ng tulad ng isang normal na tubig.
1: Desalination process pa yun. Mula naman kay Sir Fernando Clacos, binaboy ng prosecution at ng ilang Senate of the Palace ang dangal ng Senado.
0: Sabi, hindi ng Senado, dangal ng Pilipinas.
1: Yeah.
0: Dahil they are representing our nation, our country, ayon Senado.
1: Nakalimutan
0: sabi
1: nila.
0: Sabi ni Sally Sueño, my president, tayo, sabi ni Sally Sueño, ang mga umuusig sa mga Duterte na nagmamalinis sila yung mga sangkot sa flood control. May mga construction na negosyo. Nakikinangan ng diamante, rilo, magagarang bahay at sasakyan. Di ba matibag? May bahay kayo sa ibang bansa? Oh, sige. Parang ang puso ni Bebe ay punong-puno ng galit. Ginusto na maging presidente para magiganti. Walang malasakit ayon kay Sally Sueño. Sabi pa rin ni Sally Sueño, ang lahat ng bangko ng mga Duterte na buksan nila. Pati pagbili ng shoes na usisa, si virus ang nawawalang ina ni Go na hanap. Bakit di mo alamin ang may-ari ng eroplano at kaninong vape product ang nahulihan ng droga?
1: Mula naman kay Sir Fernando Clacos, kung may mga korte na bias, ganun din pala ngayon sa impeachment court.
0: Ano lang nila, presenta lang yung panic nila. O, para yun ang ano nila, yun ang kumbaga propaganda.
1: Yes.
0: Diba? O, pagkatapos na yung stop nila, di yun ang mananatili sa isip ng taong bayan. Lalo na yung medyo mahina ang mga isip, diba? Na kung ano lang marinig, yun lang ang pinaniniwalaan. O, sabi ni Benito Mangogat, sabi ni BBM, mag-ipon ng balde para sa El Nino. At sa susunod naman, mag-ipon ng galon at container. Ipunin tubig baha, tubig ulan, at gawin yung ulam sa kanin. Nilagan tubig baha, sinigang na tubig baha o tubig ulan.
1: Lalo kasi Diyos Desel mo, ano, yes, tita. Ang drug addiction ay lifestyle nowadays. Mga lulong sa drugs, nakakaawa din. Mukhang zombie na, yung skeleton na.
0: Sabi ni Sally Sueño, tama ang mga binulgar ni Percy Lapid na napapaligiran ng sindikato ang gobyerno. Kaya pinatahimik at si PRRD na bangag

0: These words that create it, Charles Tiguel of France, 1955. Keep up the good work, puso ng sambayanan, cast, crew, viewers, and listeners.
1: Sabi ni Benito Mangogat, kanino ba ang private jet na yan? At sino ang source kung bakit nakapasok ang malaking shipment ng shabu? Hindi nila maituro ang source kasi natatakot sila, binabantaan sila at ang kanilang pamilya. Mm-hmm. E di yung mga nasa pambansang gobyerno, yan ang kikita sa shabu shipment na yan. Oh, at iba pang mga local official at iba pang businessman na sangkot sa droga. Ganyang kalakas ang droga ng mundo, drug business, na hindi mawawala kasi naging bahagi yan ng mga mayayaman tao, lalo na ang nasa gobyerno, nalulong sa ganitong illegal na negosyo.
0: Mula kay Sir Jeans din, Sir Mohano, Tita, before Christmas ha, mag-GCash ako kahit 1,000 lang sa gift sharing giving you this year.
1: Thank you, Dennis.
0: Thank you,
1: sabi
0: Sir
1: ni Sally Sueño, mas lalo akong humanga kay BBM bago pa dumating ang matinding El Nino. Naisip niya agad ang solusyon na pabilihin tayo ang balde, wag itapon ng tubig na pinaglabahan. Napakagandang idea. Hindi, pero sa totoo lang, pwede rin naman yun. Kaya lang, hindi natin yan magagamit sa ating pagkain, sa ating iinumin. Yan, pwede. Tama yung sinasabi, panglinis ng bahay.
0: Yung
1: pinaglabahan, panlinis ng bahay, panlinis ng banyo, pambuhos ng banyo, di ba? Pero, hindi po sa pagkain na kailangan ng taong bayan at lalong hindi po sa iinumin.
0: At Tita Carol, magdadasal tayo ng ulan kasi super El Nino, sabi ng mag-asa, madalang ang ulan eh.
1: Sige. Sabi ni Anna Gray, Luisro, wala nang naniniwala sa iyo. Filipinos are not naive. Tama. Hindi tanga mga Pilipino. Ikaw, kapanipaniwala na tumanggap ka nang maleta, ha, o kahit pa sabihin natin extended envelope, di ba? Dahil mayroon mga lumabas ng impormasyon noong pa man, hindi pa nabubulgar yan, hindi pa lumalabas yung mga sundalo, ha, nasabi na po yan ng inyong lingkod dahil nakasagap na tayo mula dyan sa loob din ng Kongreso na isang kakilala.
0: Mula naman kay Sir Boy Paldez, halata ang sabuatan ng prosecutor at senator judges ni Bangag Kumbik, BP Sara talaga.
1: Sabi ni Anna Gray, pag ba naingudngud ka sa putik, papayag ka na hindi gumanti para sa akin, hindi ako papayag na hindi ako gumanti. Ngunudngud ko naman siya sa tain ng kalabaw. Yan ang sabi po ni Anna Gray. Ang sabi naman ni Sally Sueño, sisikat ang bansa. Baka gayahin tayo ng mga iba't ibang bansa dahil sa magandang idea ni BBM na may wagang balde, huwag itapon ng pinaglabahan. The best solution talaga.
0: Sabi naman ni Sir Fernando Claros, binugbog muna si BP Sara, tapos hasang ayun ng Senate Judge of the Palace, ang hiling ng prosecution na stop na?
1: Yeah. Sabi ni, asan nga ang fairness doon? Wala, di ba? Asan ang justice? Wala.
0: Justice yun.
1: Sabi ni Benito Mangogat, Pax Silica, alam niyo ba, milyon-milyon ang susupply ng tubig sa Pax Silica, plus may pagmimina pa yan sa lahat na lalong masisira ang ating kalikas. Kulang tayo sa supply ng tubig kaya hindi pwedeng itayo ang Pax Silica. At tinanggihan yan ng ibang bansa kasi magastos yan sa tubig at nakakasira ng kalikasan. Walang benefits na ibibigay ng Pax Silica para sa mga manggagawa kundi sa kanila lang mapupunta ang benefits, at ang gobyerno ay kikita ng malaki. Yan ang agenda ng gobyerno at ng mga elite globalist na nagsabwatan sa pagnanakaw at pangaapi sa sambayanan sa buong mundo.
0: Mula naman kay Sir Camille Vergara, buongiorno po tita and tito at sa pulso ng sambayanan at mabuhay.

0: Ang galing niyo po. Thank you po,
1: Sabi
0: Sir Ramon
1: ni
0: Vergara.
1: O Santa Maria. Magandang morning, Ma'am Carmen at Sir James. Sabi ni Teo Rosal, good morning po, Tita Carmen and Ka James. Tita, hindi dapat paniwalaan ang mga prosecutor. Pakana nila ito, may sabuatan dito. Gaya ng Rule 18 nila, sub-judice rule. Pinayagan sila. Ang depensa ay maingat. Ha? Matapos sirain si Vice President Sara, aatras sila. Hindi dapat may sabuatan talaga. Hindi talaga patas. Dapat hindi payagan ng presiding officer na hindi makapagpresenta ang depensa ni Vice President Sara Duterte dahil lalabas na hindi ka patas, Mr. Presiding Judge, na ikaw ay may kinikilingan at lalong masisira ang iyong reputasyon sa taong bayan pag ikaw ay pumanig sa iisang lugar. Diba? Kailangan patas, pinayagan mo magpresenta ang prosecution. Dapat payagan din magpresenta ng kanilang mga aligasyon, ng kanilang mga ebidensya, ang depensa.
0: Yeah, sa impeachment court, hindi sa Facebook. Mula naman kasi si Pino Gutierrez. Good morning, sabi niya.
1: Sabi ni Manny Biso. Ito, isa Sobi yata o Biso. Plus report, nagmahal na po ang mga blade at timba. Uy, ano ba yan? Na binibenta sa palengke at mall dahil po kay BBM at nananawagan ng pag-asa sa ulan na bumuhos na para malagay sa timba at balde. Ay, naku, ano ba yan?
0: Ang dami, mga plastic na blue na drum. Eh. Kapag,
1: sabi ni Jaime Samoya Bernante, nanonood. Sabi ni Rick Orasyon, sana ang TV program ni Attorney Mike Operario, the operator, ilipat niya dito sa mga bandit radio DCRJ kasi dito sa DCRJ ay sa katotohanan walang kaek-ekan, alang kikilingan, kuno, pero pagtatakip pala sa mga mandarambong.
0: Wala naman kasi kami, Fernando Claros.
1: Wala naman kami pinagtatakpan binubukas nga namin lahat eh, mandarambong o hindi, ibinubukas namin ang katotohanan.
0: Yes. Mula kasi Fernando Claros, 8 beses na nagawang maipasok sa Pilipinas bago nahuli itong 521 kilos na sa Laos at Malaysian Authority. Saka lang kumilos ang PDEA, eh bakit walang nagawa ang mga confidential fund ng mga yan, ng mga ensyang yan?
1: Samantalang kay Vice President Sara, walang alaman tao. Bigla, meron kayong nalalaman. Bigla, meron kayong nahuli. Bigla, meron kayong nakasuhan at naipakulong. Oh,
0: nahanap na yung BIA mga properties. Napakadami doon.
1: Samantalang itong PDEA, 7 beses na palang nakapag-deliver sa Pilipinas, sa pang-8 lang nahuli, bakit hindi nyo nalaman? Anong ginagawa ninyo? Kasi nakapokus lamang kayo kung paano ninyo mapapawala o mapapaalis ang ating Vice President Sara Duterte sa politika sa utos ng mga mastermind ng flood control.
0: Sige. Mula naman kay Sir Bayano Ricarte, good morning po Tita Carmen and Brother James.
1: Sabi ni Teo Rosal, Tita, gaya ni Ben Dalo, nagdala pa ng mga chisme sa Senado. Ang alam nila ay judge, pero mukhang prosecutor sila. Tama sinabi ni Attorney Sheila na araw-araw tayong nagdadasal dito na tayo ay maging patas. Ha? Pero halata kayo, Tita? Pakitanong, sino ba yung nasa likod ng attorney nila na tangunan tango, sarap batukan? Mali na talaga nangyayari sa ating bansa. God bless po. O, meron mga nakaupo dyan na tango-tango. Hindi naman abogado. Si Atras Abante. Sino pa ba yun? Ace Barber. Nakikita ko yan eh. Si Joel Chua. Mukhang hindi naman practicing lawyer, pero abogado daw. Yan. Pero tangutin sila ng tango.
0: Sila Castro, nakasa likod din yan eh.
1: Si Ray Urbano ang sabi, good AM po, ma'am sir. Yang grupo ni Luisro at Jokno ay ang kapal ng muka na kong magbendalo kasi alam nila hawak sila ng administrasyon at yung isang senador na nagpakita ng mga larawan ng mga mansyon na pag-aari daw ng mga Duterte. Sino kaya nagbigay sa kanya? At ano ang motibo ng senador na ito? Di ba niya alam na isa siyang judges sa hearing na impeachment ni Vice President Sara Duterte? Eh kahit ano pa ho, ang uso po yung sinasabi ni Erwin Turpo, sometimes we have to bend the law. Eh, hindi naman sometimes eh. Always, you are always bending the law. Lagi ninyong binabaluktot, lagi ninyong inililis sa katotohanan, gamit-gamit ang ating batas.
0: Mula naman po kay Sir Fernando Claros, paano hindi maapekto na magsasaka? Eh, binubuldosan yun eh, ibang tanim nila at kanya ng mga panahim, taniman.
1: Maapekto ng magsasaka dahil maaalis
0: sila.
1: Mawawala ang kanilang mga lupain. Yeah. Kaya mababawasan din ang pagkain natin na aanihin. Kaya malaking perwisyo yan sa taong bayan. Sa inyo, kikita kayo dyan eh. Magkakapera kayo. Madadagdagan ang inyong mga pondo sa bangko, di ba? At sa inyong mga bulsa, kakapal, magiging paldo ang laman ng inyong bulsa, ng inyong mga bank account, at ng inyong mga vault. Sabi ni Teresita Cruz, agreeing, ang ating karatig bansa ay nakatuon sila sa pagkain ng mga tao. Kay Bongbong, maghanda daw tayo ng mga balde para pangsahod sa ulan. Wala na siya talaga sa tamang katinuan. Mag-resign na siya bago tuluyang mawala tayo sa tamang katinuan. Yan. At tuluyang lumubog.
0: Mula kay Sir Bayani Ricarte, good morning po Tita Carmen and Brother James.
1: Sabi ni Bear Esposo, good morning Tita Carmen at James. Court of Clowns ba ang impeachment hearing na ginawa ng Senado ngayon? Natatawa po ba kayo? segment ng Eat Bulaga na laban o bawi. Kukunan lang natin ang favorite quote ng mga... ng mga buhaya sa Congress na katanungan ng taong bayan.
0: Sabi wala naman kay Sir Isidro Habin, gandang umaga po DCRJ. Ang laban ng prosecution, traiduran eh.
1: Sabi ni Sally Sueño, ginawa talaga yan. Plano nila yan. Sabi ni Sally Sueño, ginawa nila ang paninira kay Inday na walang closure para sa pagkamatay ni Ninoy. Tinatak lang sa utak ng Pilipino na ang pumatay ang kalaban nila sa politika. Ganyang ginagago ang mga Pilipino.
0: Sabi na si Ryan Catalan, good day po. Only in the Philippines nagbubunyi, tuwang-tuwa, maiyakan pa nung pumasa ang budget sa SOR. Eh kung pares yan, dapat taong bayan ang nagbubunyi. Ang kakabal nyo talaga.
1: 7 billion na, no?
0: 7.2 trillion eh.
1: Trillion, 7.2 trillion. Ako. Sabi ni Sally Sueño, Bebe, please madaliin mo na ang pag-imbento ng rocket ship. Sumakay ka na kasi isang taon na lang mahigit. Paalala ng paalala ang Pinas, kaya layas na.
0: Sabi ni Sally Sendensan mo, ano, Bendaldal, Bendalo, o hindi, sabi ni Ben David.
1: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, Ma'am Carmen, Sir James, ang mga prosecutors, congressman at congresswoman, mga kupal, kayo, porket tapos na kayo magpresenta ebidensya, kuno tapos bigla niyong babawian ang kaso, ibig sabihin, naninira lang kayo.
0: Malaki Ma'am Batasar Elaine, pabor si Wing Gatchalia sa sugestyon ni Bongbong kasi pamilya niya ang gumagawa ng plastic na timba eh. Malaki kikitain nila, milyones na naman. Eh, pamilya ng Gatchel ang gumagawa ng plastic na timba, jackpot na naman sila.
1: Plastic resin po yun, resin, pero pwede rin gawin timba. Mga high class na timba yan. O, diba? Manny Biso, maraming galit sa China, pero kailangan nilang magsalamin kasi ang Pinoy sa ngayon, mula ulo hanggang paa, ay made in China. Home appliances, motorsiklo, cellphone ay gawang China. Tama naman.
0: Sabi sa Honorato Gadi, ibang klase ang impeachment case ni Sarah. Nagkaisa na, nagkabayaran pa yata. Cheese, bistado ka.
1: Sabi ni Erna Gray, tita, hindi po ako gagamit ng maruming tubig sa paglilinis ng bahay. Nag-i-spray nga po ako antibacterial sa bahay. Oo nga naman.
0: Sabi ni Sir Sunny Makatol, good morning po, Tita Carmen, Sir James, kawawa ang Pilipinas. Inubos na ang pera ng bansa sa pamumulitikan ng administrasyon na ito. Lubog pa tayo sa utang.
1: Sabi ni Sally Sueño, ma'am, sir, dito sa Japan at sa ibang bansa, ang mga bubong di kinakalawang marinis ang tubig, ulan. Di naisip ng gobyerno na ipunin. Papatayin na talaga Pilipino. Hindi po tayo mamamatay agad. Unti-unti. Sige.
0: Wala naman kasi Rono Rato Gadi. Magbuto na kayo. Wala naman nangyayari dyan. Pinagkakaisaan nyo na. Lalo na. Lalo ka na, Keso. Napakabais mo. Takot ka kasi. Binabantaan ka ni Trililing.
1: Ba't naman siya matatakot kay Trililing? Diba? Sabi ni Bear Esposo, yung tungkol sa balde, no problem. Plastic King will take care of it. Diba, Tita Carmen? O nga naman. Di, siyempre, may Plastic King tayo. Sino ba ang Plastic King? Di, yung ama ni Vin Gatchalian na si William Gatchalian. Tinagurian po siyang Plastic King. Ayan, sige.
0: Teka po.
1: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, buti pa ang Shabu. Naka-vice president pa, naka-private jet plane pa. Wow naman. Basa.
0: Teka po, wala dito sa akin.
1: Sabi ni Anna Gray, dapat ang sabihin ng Pangulo ay maglagay ng rain catcher sa bahay. Tangki po yan. Okay. Wala pa.
0: Wala pa po dito.
1: Sabi ni Sally Sueño, nagkasakit nga mga Pilipino sa tubig baha dahil sa mga droga. Papainom mo pa, bebe. Kinakalawa mga bubong. Bebe, sarap mong kurutin. Kurut lang.
0: Sabi ni Ma'am Sally Sueño, kayo po talaga ang pulso ng taong bayan eh. Pero ang gobyerno, ang buwis ng Pilipino, binubulsa ng tao sa gobyerno.
1: Sabi ni Rick Orasyon, last year, ang payo ni Pinocchio na collect the flood control, ay the flood water eh. Nakaligtaan niya kung saan iimbak, kaya bumili ng balde. Sa Indonesia, nag-deliver ng tubig sa mga mamamayan nila. Mayroon nga tayong mga balde. E paano kung scarce ang water? Saan tayo kukuha? E kaya nga sinasabi, sa ulan! Kulit nyo, o magpuntahan tayo sa Laguna Bay.
0: Sabi ni Sir Romeo Ochoa, calling MX3, nasaan na po sila? Darating.
1: Darating. Papadala na natin, meron tayo ng proposal po. Antay na lang natin ang resulta. Sabi ni Sally Sueño, kayo po, nabasa na. Sabi ni Romeo Ochoa, uy, Jaime Samoya Bernante, DTI, DA, DAR, sa tag-init, kayo, kailangan ng bayan. Opo, yung DTI, yung mga presyo ng bilihin. Jesus Mariano, garapong walang asukal. Pakitignan naman ninyo sa mga pamilyan, sa mga public market. Ha? Dalawa po yung kanilang mga tag-price.
0: Tag-price. May mga nagsasamantala eh.
1: Nakaharap ay mga yung mga consumer, ayan ang tag price. Pag may darating na mag-iimbestiga, mag-i-inspeksyon, ibabaligtad yung tag price. O, di ba? Isang mahal, tapos pagbaligtad, mura na. Di ba? Kaya nga mura na, ibig sabihin, mga PI kayo. O, di ba?
0: Yes.
1: O, mure. Ano ba yung mura? Mura, di ba cheap? Ano ba yung mga chip? Di ba mga PI kayo, chip, di ba? Sige.
0: Wala naman kasi Sir Teo Rosal. Tita, Napanood ko po ang interview kay Lito Banayog na ang sabi niya na ang Marcos ay gumaganti sa mga Pilipino at sa ating
1: Wow.
0: bansa.
1: Parang
0: Totoo po yun.
1: mali yata yun. Bakit mo gagantihan ang taong bayan? Walang kasalanan ng taong bayan. Kung tutusin, naging biktima pa nga. Kung totoo yung mga akusasyon, di ba? Oh, hindi naman ganon. Ngayon, itong kasalukuyang administrasyon, talagang biktima taong bayan. Obvious na biktima tayo dito. Sapagkat nawala yung 1.1 trilyong piso mula 2022 hanggang 2025 na nakalusot. Yan po sa tinatawag na General Appropriation Act. Kaya
0: At hanggang
1: ito ay
0: ngayon, may mga nakakalusot pa rin.
1: Naipamahagi sa mga ang pondo sa DPWH at sa mga mambabatas na may mga proyekto. Yan. So, tapos na tayo, ha? Malapit na tayong magtapos, Don Pepot, kaya
0: Opo.
1: Bilisan mo na ang basa.
0: Wala kay Sir Inday Do, Ma'am Inday Dola, magandang maulan ng maga po dito sa San Juan, San Jose del Monte. Nakakaubusan na rin ng mga baldi at drum dahil sa shutdown ng MWSS, pero maraming lugar ang may tubig pa.
1: Sabi ni Rick Orasyon, tangang tinulungan ni Pinocchio ang negosyo ni Plastic Ping. Abay, ano yan? Yan po ay dating ano, ni dating Pangulo Erap Estrada. Mga kumpali po yan, ha? Yung Lucio Lauco. Ang tumulong din dyan para makapagpalawak ng kanilang negosyo, di ba? May smuggling pa kuno eh, di ba? At tandaan mo yung 2,000 container van
0: nawawala
1: na
0: ang
1: iba
0: missing.
1: Ay nahanap dyan sa may Abad Santo, sa mga bodega. Oh, ano na yan? Sabi ni Manny Biso, para makatipid sa tubig, Pinas, ipagbawal ni BBM ang toilet bowl na may plus kasi kada dudumi ang tao at gagamit ng toilet na may plus, 3 balde ang nagagamit.
0: Sabi ni Mamenchi, may BBM, wala na talaga sa hulog eh.
1: Sabi ni Teo Rosal, Tita, napanood ko po ang interview kay Lito Lap Banayo. Nabasa na ito. Sabi ni Benito Mangogat, mapapabilis ang kaso na yan at automatic kamatayan ng hatol sa Laos at Thailand kapag nagpuslit ka ng droga kahit nasa nga sanga ka lang. Basta kapag nahatulang ka ng court sa Thailand at Laos ng kamatayan, automatic yan paglipat ng 1, 2, o 3 kamatayan oras na para ikaw ay kitlin ng buhay. Hanggang 3 beses ka palang mahuli at saka ka mahatulan ng kamatayan. Wala na tayong
0: Mga
1: oras
0: kutayin
1: yung
0: tan,
1: report.
0: Kaya salamat sa Diyos, salamat sa lahat. Salamat na kayo, mga puli ko, James Godjo, lagi po sabing lagi din piling ngayon. Buti tama, God bless us all.
1: Sa mga hindi po nabasa,
0: so, isa na po.
1: Ay, pasensya na kayo, sabi ni Menchi, me, BBM, wala na talaga sa hulog. Okay? At ito naman po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, pansamantala, nagpapaalam at natutuwa dahil muli kasama na naman ang ating mga kababayan masugid na sumusuporta, sumusubaybay sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan. And with that, nagpapaalala po ako, ingat-ingat po tayong lahat para sa 2028 election. With that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye.
0: Lord.
2: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.bancor.ph.